0: mo sotho ke bo hlaseng ba ha ba nna
1: mamela dikanane le veli mulo manda o kirela bra o bua go renya bobe ke la go renya botlhano mso police di fm
2: mamedi ufela go le jwalo etsira mo hele shumela metsi ro bommetsotsu pele wa tla go rane ya boraro re be ka malope my mother Candy Starting victim ke pinatse mannate tse go bapaletseng tsona ka jeno o mamedi o kae o mametse le sedi ya fm sungina o lo kae ngwana mme bua le nna 086 000 3084 o ka ntumela jalo melaetso ha wa gatiso ho 079 758 5066 re o tlhobaetse ngwana mme ntho di eme jwang morero ha wa tsatsi lena o yeme ka tsela ifeng wena mo mamedi a ratwang ke nna wa lesedi FM ke ne melaetsa mona banna re pele re amane mohaleng re qale mona WhatsApp re utlwe mo mamedi o reng jalo ka ikene melaetsa veli mulohi
3: madume ma volisto koma metso 806 DSTV channel ke masite wa lesanda wana ka tsopwa ma kontra tango
4: hashtag dikalani dumela reza boy ke se thetsi ba hlema ka thaka melody virginia le khubu ke 89.4 tse koma metse till the last hour se thetsi ba hlema ka thaka melody virginia thank you
5: dumela veni munoi Mino o monate o qalang ka hona ko mametse tlhubuela 90.3 ke le mona Fuels Con rata mara mo solutsane ke a leboha
6: o la mavolovo lo tlisa mo thubi ka tikwana upsa 89.4 go dira ka tsebe ho ya go nya bo khalo mo thudi thuso mo thubi tikwana upsa a ke mo volovo lo tlwela mo thudi
7: dumela veli o mametse ka lekhubula 1.6 ke le kgono masabata ka mona ka la ga Tswana ya le wena o renya bohlano
8: Mbolisito kgotso ke a strata ke pase ka mapha batho ka mona ka botshabelo o mametse lekhubula 89.9 ke le ka mona ka botshabelo pula yana ka mona ka botshabelo ntate ha re ya o renya bohlano danko o fedi
9: Go tso mantse wa go tsoma.
10: Ke la mwana mmele ga. Ke se ka le mwana se mona RTC mona ha e ka manga fa tsentse. Ah mwana mme. Ntse ke tsena mo nna di mo ntorontoro mona mwana se ka u ba patantse. Ah o mo nna mwana se o hlakile. Ndongwe ngwe tsamela mo nna ke mwana mme. Tangi are o renya na botlhano.
9: Zo nda dembalalo. O mametse ka le khula 8.1 ntate ke mametse 100 aba tsonzo mo di bua so that well ntate sokolo ga sta jega mana
11: mngani mlo ke khotsa mo hlompheng ke du tse lwena ntate re ke wa di kalani lwena ke wa dikalani lwena ka 88.4 ka ditamatinga bana morana ka go yere ka tsela mongadi moloi na yena ya rona e ka re en ka mothinya o sele jwale ho hanye ka re en ka mothinya o sele ntho eno e tsaitseng ka mono ka mashaleng ka mono ka bed bank ke nngwe ya diketsahalo jwale tse bontshang gore naga yena ya rona en ka mothinya o sele ntitwaka ke ho hana re dumelane le yona ena he a isa le yona go hlompile ka matindi mme ka maoto mo kana ka hotso
12: mvololo out ya strata mvolisto ke tsholo felo sitikelo mona motse thabo mvelkom go mametse ho 89.4 re ka ofela out ya strata o letsa mmino o monate o re sibollang haholo ha e le sonte ha tjena ke dutse le wena out ya strata bodisaka ke a leboa kgotso
13: kgotso mvololo ke ne le wena fitlhela o ya botlhano ke memetse gantso a re tsebisa ka diketsalo tsa gona jale ke leboa ke tselane tsebe Rockland Spring Bloemfontein. Thank you.
14: I really am Vololo out here strata. I come on with that day, Castro, Camino, Nate Nate, who 88.9, Kilgamana Carlton Ville, Kusasale to mine. The Havli was a Houghton Date. I am William Slar.
15: Dumela Vololo out here strata, Kidutilu and Elkubula 90.3. Ke papi Mokoena Ramolotsi Fulltons Groot ha re hore nya bohlano dango
16: hello hello hello puteni uphilile brother and the writer dihlele nawe puteni apha emaxhuseni masi enzimbini yokugqibela amen puteni
17: hashtag dikalane mavolisto Amvolo volo tshwere traffic masangane ka moka tswatswa thaba bosipa. Ai ne ke hola maobane mvolisto mana a ko tshwere 88.8 mavolo volo. Ke traffic masangane ka moka tswatswa thaba bosipa.
13: Ho tso mvolo lo o tia strata ko mametse ka lekhubula 90.3 ya buang ke memimi mona maokeng ha re eng hore nya bohlano.
18: Ura le golo go itse ke na go ena go bunda go biri zwa go go zwa nwa matara ha ke ta u le mo gana ma go di ya go ena go bena go qatela wa go ga nda di
5: tmela vele tmela ke se bele ba lo ka be pena ke mame tsile se di ka 88.1 ke le be pena ba yi
19: hello hello bono khotsa khotsa nda de khotsa ka marana ka bono no e bono no bujile ka tsebe ka 89.9 ke le ka tafla ka blo fandini ka mon bono no re hore nga bhlanu ngwana ka mino mo na di bono no are hore nga bhlanu bono no ke tshaba la la ka blo fandini ka mon thank you bono no
13: ho felisto ke khono ska u tu ka mona ka makala ka le ko ba metse 88.4 hey Pula di yana ka mona mvoli story tsela di mpe. Yo, yo, hey tsela e senyeile ke pula. Ke a leboha, thank you, bye.
20: Hui mvololo, hui hui, out here strata. Abuti vele mulo yayi. Lekhubu ke 88.8, ntse o dutse le thaba Mofokeng, ba ntse ba ka chila chila mo Phumelela, Free State. Hai. Are hore nya bhlano Godman go tla dipula fela di a fafatsa kgona diqalang ka moka free ayoba
21: money money money nga uthiya strata ntsikinalwena u fithela kana kwa tsane tsa chechella kwa all in order ntsere go bile ka thata le basebetsi moka moka hospital ka mo ke basta foster ka tabanjo ka dangos uthiya strata
12: Hotsa tatevedi wulte wa ka headset ka bona o ba metse ka lekhubula 88.4 ha ka yo ganya botlalo tate
22: ke ma volo volo o test rata o tshata je ke ba pita me ka mo ka dela maso ka mo ko ma metse 88.4 tate ka mino mo nat ma volo volo fitla o se tla cha ma volo volo
12: Mavolovolo. A di bitu kuditopo. And ready akanya di tiki akanya tiki lati. Kumamezegal kula 87.4 kilo ukunikali wanda.
23: Mavolisto le kai mavolisto akim din kai kapetana ritika ya kujila katebo 89.2. Thank you, Mavolovolo. A ring ya plano.
15: Mela veli, hello veli, hello vololo. Kumamets 88.8. Mutsamela mene mona clearance. Hari hori ya wasalamones, thank you.
0: Goto, ke te fosti ufo sahaba, nite goma mete kamonana, kana ti 3.3, ka goto mbota vi, hari ya hori ya mshanu, bololo, angu.
1: Mamedi kimela e zenzing ike na mwana WhatsAppong yale seidi, mesong yala bararo, erbe mesosung e robong, lesi koto, pele hota hora, ya bararo di neosifadza, omane mapetle extension Soweto, Arveli Kiting, 88.4. Kia mwana Shwalibe Nakani Bramford, Top Fontaine, 89.4. Malaitso mong ore dumela utia strata. Hari horenya batlano kin tibi tibi. Muranyati ale frijini ya rentodiza mama na atu atziba. Mvololo madume utia strata. Ore hau hasa. O tlakile mpa dipina ha di le han manate o mametsa le mane vale ke ya le bo mme ha o ntse bisitse tabeno ke tla engola fatse mona re ya le bo ha holo re mahale mane mo mamedi moeng dumela tsabele tsogile se di dumela
2: nna le ntate mona
1: re tele ka ntate
2: bo di ntate.

0: sa gore wa ntse ba o qala o mpona mo ha ke fitla mo ha sta ba ha ho e bile molao ha o dumelle motho mo ai o fika pa o fi a tsa mantsa bo tso rwena o mang o fitlile jwa mo putha tshaba ha re o tsebe vale mo mang wena ai yo ntweni ke tlolo ya molao. Ke sepolesa ba dumeletseng ho etsa ntho eo ba ka emisa vene ba re ntate e o mang o tswa kae. E se nna ke le veli mona le bakgotsi ba ka re tswa o nwa dikgotho kwana re tsamaya re botse batho gore le o mang a re o tsebe mona motho e mong le mo o na le tokelo ya o tsamaya gotlhe ka ra naga ya gae ya Aforika Borwa, mme ga o na motho ya nang le maatla ka molao ya tlameng wa botse motho e mong gore o mang o tswa kae re qala o bona mona. Mme ha e be le bona motho e le sa mo tsebeng le belaela se itseng le tsebisa sepolesa gore na le motho e re mmona mane metsamayo ya re e bone gantle e ke le ye sepolesa le ke le ile o sheba mono e seng lona le seleng ka dikoto le melamo le ile o botsa gore ai yo ntho engwe molao a o edumele mamedi dumele. Ntate le kae ngwana mme?
1: Wa itukela mbolisto ma legodi ntho ana mo location wa le sanda wana.
0: Yela ntate legodi.
1: Mbolisto ke o jile ka tswebe ke le ka mona ka Kimberley ka mona ka Taimane ka 99.9.
0: Dia drunk Kimberley mo.
1: Mbolisto ile fa fa tswanyana mpane he o no chisa mtsere mbolisto.
0: A o rea le bo ntho di tsamela mana di le sanda wana.
1: Mbolisto ke rata roma South Africa rona matle modimo tla re arabela kana ko nngwe South Africa rona re ratang e tla loka. Thank you Mbolisto.
0: Ke a le bo ntate le godi le se di dumela?
2: Yela, mosafi.
0: Ngwana mme le kae ntate?
2: Ke teng le kae?
0: Ntho di mana ke ngwana iso.
2: Mr. V ko mametse ka 89.2 ke le mafahlane ntle mona Mr. V o bua le skema ke mentatwana di lingyanyana. Are o reng ya bhlano Mr. V ka itebohela ngwaneng.
0: A shapo ke tsona skema ke me mamedi ho di matlo ho ra ke ya boraro. O mametse etsebeletso ya lesedi la boraro beking e hlola matsatsi a mashuma mararo. Ho di ena ya loetse dumela ngwana mme. Re nke ba boraro ba o qetela re tsebe o kwala re thewe ka tsona. Mona ho di kala neng dumela?
1: Mbolisto.
0: Dumela ntate le ga ngwana iso.
1: Ke teng le kae Mbolisto?
0: A monate ngwana mme ke mangwe le tsa le kae?
1: Mbolisto ke mawili fika mona ka Kingston ke mametse ka 88.4 ke ke pusha na chief ya ka Mbolisto.
0: Le tsa majwa na chief ti mawili.
1: Ah Mbolisto ke a busiri si la so ke nwa na ke na chief ya ka i tsamaela all in order. Ke di lentse ke na hana ke ba re go bala go seng ke na hore ke ke di tshebeletso ke la bagago ke ke ke ke ya ke tshadisa.
0: Oh, o ya kerekeng.
1: Ee, ke mo St. John se ke la bagago, ke la bagago sa sa jaanyuluela ke tshadisa.
0: Oh, o ntate o ngwana wa mme mankana ke ntate Masango le mme ana ka pa ke mme Manku.
1: Ke ntate Masango le mme ana.
0: Ah, o tsama ditshebeletso ngwaneso.
1: Ee, ke kolo ke di hona mona di mistini mona ke itebohela Mbolisto.
0: Ngwana mme. E tshebeletso ke le sedi mo mamedi dumela.
3: Yela, yela, yela, bolo, yela mo bolo bolo.
0: Yela, ngwana mme di eva.
3: Bolo ke ke ke ke ke.
0: Ntho di tsama mana ding ngwana mme ke la boraro ka jeno.
3: La boraro ka ngwana mme wa tsheta kilima ga la fafa fa fa ka yena ngwana mme go di la ka ntshiga go e ne ga tsila ka ngwana tsima le bolo ke botala ya breakfast le lunch. Ha ile ka botsa ke kopane le tsona ba bolo. Tare yo re nyo botlhale bolo sto.
0: Ngwana mme ke ya le bo ha o be jwana. Eitada, renga mamedi wa uqetela, lesedi FM, dumela?
4: Good morning, Veli.
0: Dumela khaitira ka wapila?
4: Mahagwe ya kuzika, nito mahanyani.
0: Ganiti.
4: Lefati le khopo da, Veli.
0: Ey.
4: Lefati le khopo, khopo, khopo, khopo. To obi, nama hataka ula iti neki mutu ka kuruji. Transaction at 300,000, yenitu volmaran start. O ka o ntumo ela ka o tsena motho ba tlo bona dikoloi ba bona le motho ba bona le ha ba o tsena ntho ba lantsha hore motho na wa kotilwa
0: mmm
4: o tsa bona le next koloi ba ha ya ke tsebe ke phela na e jwang
0: Hey, repela na konge bi mama no mabinda.
4: Bi ma be, lise, bi ma, bi ma, ana ke ke bula motho mo tsama mela. Motho a tleng ha ke. Ke motho a tsebang hantle. A ke neng koloi a starta, a emisa ka pelong tsa mabinda, a bula gate a kena, a nka ntate a go ba tsoa mo seletseng o tlele IT. Ke motho mo tsebang hantle. O bana ke a free state ka mo. Transaction ya shelter ya itse mo. Ya ntse no west.
0: Hmm.
4: 300,000
0: o be hantle ga itsira ka hle le be hantle ke a le boa
4: o tsa ke tsa tsena ke ba ke ba ba ba ke tsa mong ke ba mo la tsela tshilo sekolo ba mo se a tshilo sekolo
0: modimo
4: ke thabe se fela bophilo
0: bophilo ka nnete mabinda bophilo
4: ba ba nga ba fumanele
0: bophilo
4: ba ba la se la ba sa fumanele ngwana go thabe se fela bophilo la ka tolaka
0: ke a leboa mme waka mametsotso me hlano ka mora hore na ya boraro dumela uti ya strata ke mametso 89.9 ke le mona botshabelo west ke nna Thabo Mokula gore lapeng ke tloko le ene a re mvolisto a re hore nyane ya bohlano ka jeno mamedi re tla nne reng ke melaetsa ya lona he ha le ntse le theowa jwalo nano lena jwalo ka e le mokgatlhelo wa bobedi re tlo sheba tse itlhommempele re boele re jelo komo ke laboraro tshebeletso ke e maatla tshebeletso ke ya lesedi wa ratwa wa lelwa
5: tshebeletso e ratwa lesedi FM wa ratwa wa lelwa lesedi FM
6: o mametse dikalane le velimolo ho lesedi FM.

0: Ditoha di kalaneng ho le sedi FM.
1: Hai hai mpololo khotso khotso ku jira dal khula 89.4 ke le ka mona ka monya ke emphasis brown. Hai mpololo ntho tse tsa la mona le patsene la rona la Afrika Borwa jwale se re nkela mela matsong ga teteka motho e mong le mong fela hobane o na diketsalo tsa ho bolaya batho ba bone. Atjhe ha o sana boitshwaro jwale mo ke motsamaya marumo ka mona ka menyakeng versus Bruno dango
2: hela hela mbolisto ga monate le kae tate ko hlomphile mbolisto o bua le matota ke mona madikgetla ko mametso 89.5 a re goreng ya bohlano danko mbolisto
3: ko mametso ka 89.4 ka mona ka Welkom ke Makapelo tate ke a leboa la ntse go tutubolola o ntse go bolela diketsalo tse ntseng di etsala lefatsheng tse botlhoko a leboa ntate wa ka tsatsi le monate ke Makapelo ka Welkom
4: kgotso Mr Ville kae ngwaneso re temane o bua le sekemekemeng ntate wa na le lenjanyana ka mafatlhaneng tweleng ko mametse ka 89.2 ke le mafatlhaneng tweleng Mr V sekemekeme o iteboela ka mafatlhaneng tweleng o be letsatsi le monate ga reye goreng ya botlhano tanke Mr V tata
5: otso mbololo mbololo tia strata tshwere basko motshwedi ka mona ka monyakeng versus brown ko jele ka tsebe ka leqhula 89.4 ke le ka mona ka brown foro tomajwe maswe ke bewa ke ntorontoro ka mona
6: mpolola ke strata go mametse ka 80.4 ke le ka mafikeng ka mona le bodisan timer tang go dipa me ke tang ye hore ya bohlang go ya fihla
1: mbolisto le fa kwa kolobe mmane makwati ko mametse ka mmane makwati wona re ya hore ya bohlang re ya hore ya bohlang wona iso
7: mbolimboli ke bo jo se mutlhabe ka mona ka di plus tsa hall pani ka mona a ke di tsilwana ka qhobula 90.3 bantse ba ka siya.

0: Bololo, bololo orchestrate. Ke tona le ka ratanda. Ke na le wena 87.7. A re eng o re nya bohlano. Danke.
1: Ee, a davelie. A re mfela go tlaka. E monate, e monate. Ntse go jile ka tsebe ka lena ka mona, ka Pitori ka mona. Silo sa flow dempa mara ha mo du tsedile hano santsa no jilele sa robet nyana ka style la busa le broko bona David mpa ya mara mo du tsa ma metse hano ne sen shavalala ha ke tla bo tsha Villiers ka kwana ya grai salute
0: volis tu ma volo volo a tia strata ntse ke o ma metse ka 80.4 mo na vele mo no ke mo na me a thoni entate tiisetso ke re ga re gokang ya botlhano folisto tango
2: morning lesedi FM vololo ai te roma metseng fana se mzini re a lwena goreng ya botlhano ke ntate o pule ka moka katlegong ai re a lwena vololo
3: kgotso chestrata ntate mvolistwa ntate bophelo ba lefatshe bo fetoile empa se bophelo ke kone setšhaba sa rantshwa bašheba ntho tse tshelang lefatshe mona bana ga ba sa hlompha ba tella mehleng ya gale re ne re tseba go hlompha batho ba bagolo gona bale ntate ai ke kotsi fela ntate ke ntate moleko section w ke a leboa mvolisto hai go boima ntate o thata fela morena o teng a re gomamele rapele ka thata ntate waka
4: kgotso vely ke komametse ka 88.2 ke naki tswa ka qwaqwa ka mona tsiki.

0: Mamedi mwana wa mametse press a watla bine manate thojana ya tsele are ke mofumane mosadi wa magonthe ke mofumane mosadi wa sibili fela mosadi wa sibili tla me u be antle u be package felletseng go tsiba u phea tsiba u hlatswa u dietsetso hle ska ba na fitang ke phehang a monate o feta jalo ka monna e botla mpolaisa borotho le mahi bosibu le motsheare ha ke re ke mofumane mosadi wa magoe tlameya ke tsebe o la ke batla go reka dijo ke le ka ntle kwana ke fete lebenkele leno ke ra banna mofumadi wa ka ya ei wy hata pizza seke ka ja ka ntle ka kwana ke ro ke lo fumana borotho le mahi le acha icon jale ntho tseno kaofela di a kenelela mono he mo mamedi di tsamaya kaofela ke package e feleletseng le ha le wena lona bomme re e fetola ore mofumane monna wa sebele monna wa magonte fela jwana e a o tlhokomelang a o tshwereng gantle ga ona ntho e ntsosang fumane motho a osia motle ya manala ya gantle aa ke tse bophea papa tle nana papa a bathong ba modimo rona re a ja bontate mme o tlameya mofumadi a phee a tsebe gore monnaka o atla monnaka ke tatele o tla ja dijo tsa gae tse monate se ntse tudisitswe metsing fela go athwe fumane dimatha ka godima metsi metsi e ile pampame kana a ntse a re ntse moro baby kgodu ke a sebetsane le dikgodu mona mamedi ke pine monate press a tshebeletsong ya lesedi thojana tsele o vuyo yonke lesedi o ile wa utlwa le yona Black Diamond Ipano ye Cool and the Gang ba tlile le bona ba re Cherish Basuka Ayanda Ntanzi mamedi mashumi a mabedi a metsemedi pele o tla gore eno ya bone ka bona motswalela ka tsheya mona Paul Marumo ngwana mme jwalo le ka Sontaga motsheare batho ba bantse ba re ba ja seven colors wana so mahi le tie o chisa ai baby re kuetse juice a ke batla dijo tsantle tse monate tse nang le tatso se ka mphela fela ba utlodisa gore ai ke peile ao banna se re na le bo YouTube mona dipage tsena tse maatla ba se ba le ruta ke mahala ditlelase tsa go pheya go monna le mosadi mahala hala lo ga o sa tshwana le gale kwana gore e bo tla inanela go spinach ya o sekeng ya cabbage ore malana eng ga e sa sebetsa ntho eno mamedi a re shebe ditaba tse itlhommeng pele ka jeno go tloa maobane mane ke difeng mo mamedi re utlwile taba ya gore sepolesa se ile sa fitlha lapeng ga letona le beeletsweng ka thoko nakwana la sepolesa mme itse ga ba tsamaya ba ile banka mogala wa gae mme re bone le ena ntsha statement ore taba tseno ke nnete ke kgatlho la bobedi jwale ba etsa jwalo re bone hape maobane mokomishinara wa naga General Fani Masimula diqoso tsotlhe tse kgatlhano le ena mo mamedi di tlhakotswe semmuso KwaZulu-Natal mane baahi ba kwa mašo mo mamedi ba tshwenyeile gagolo ka moraa polao ya barutwana ba babedi ba sekolo ba ileng ba thungwa ga ba bararo ba ile ba tswa dikotsi bana ba babedi ba tlhokagetse go tlaleya gore barutwana bana ba ne ba le tseleng e yang sekolong ga setlhopha sa banna se tlhometseng se sa tsejweng se tlhaga se fitlha se ba thunya. ke ntwe botlhoko ka nnete taba tsena ke tsamane province ya KwaZulu-Natal kwa mashu mmamedi lefapha la bophelo Gauteng maobane ka labobedi le re le matlafaditse boitukisetso le mehato ya ho beha leihlo le ho netefatsa hore dinyewe tsena tse tsa lefu lena la ke lefu lena banna le ntho ena ya ka ya tima vele moloi ao banna e nketsa jwang ao mvolisto e nketsa okay hei banna keno e kgutla momamedi jale e ne hle e nketsetsa moferefere lena la monkeypox he momamedi ke lona le lore dinyewe tse tharo di ne di tlaleilwe Gauteng mona jwale lefapha le itse tabena re beile leitlho gore le seke lata ga re phethela fela mane UN momamedi go tshwere seboka sa bomashome a robedi a motso mongwe baemedi ba seboka itse ga tonagolo ya Iseraele Netanyahu ha ema a tlwelela sethaleng mane a tlo o bua bogolo ba bona ba ile ba tswa ba re ke be ra o mamela Netanyahu gobane ka nnete ga o gantle ba ile ba ema ba tswa ba tsamaya ba re sala o bua o le mo mmono ga re ikene ya gago mamedi ke ditaba tse itlhommeng pele mona go lesedi FM ka jeno dingata fela re ne re rofetsena tse pedi tse tharo mamedi ka jeno a ke re tlo bua taba ena setlhogong sa rona mamedi re re bone ga motho a sa tlhokagetse re bua kore motho o fumana bua leleme lebele ome motho a bue o bone phatle mona go tlhaile methapo a bua ka motho a sa ile a sa sa utlwe fela ga ne a phela motho yona ne re so ka re utlwa re bona lerato lena le re le bonang a sa phomotse borokong ba e ba o qetela fela ha sa tlokaetse a robetse mono re re bone mehlolo e tswang ke batho momamedi ba ka etsa gona ba etsa gwane ba etsa gona ba etsa gwane ha mpa motho yo na na phela ha na lla ho bona re ba nna tsi ba ke na dijo ka tlung ka mona e ngwana mme re tla o bona re tla ha hlokala fela ho hla gomu ha di e kana ya diketekete re bona rekelo yona re bona o rekelo le ka silena le lena fela na phela ha na kopa thuso mo mamedi o na sa ifumane na mo mamedi re thusana ele ka nete re le basotho kapa re ratana fela ha motho ya se a hlokahetse na momamedi re a thusana e le ka nnete kapa tšhe motho a sa phomotse borokong ba e ba o qetela lerato ke gona le bang teng motho ga a phela ga re mo thusi ga a sa tlhokagetse ei le dipalesa fumane o rekuetse o qalang go di bona tsekana tsekana tsekana tsekana le koleke mane lefung la motho fumane motho a ntse a ketitse pedi a re ha fela motho yo ne a ne a phela a bona kapa nako e nngwe a kopa gore ke kopa legolo fela ke mpe ke fumane mokotla wa ditapole wa tseba go boima ka tlong kapa ke fumane phofonyana ai ao mofe ao mofe e mongwe a e sale a balea lapeng o lebetse batswadi ba gae o lebetse ntate ae o lebetse mmae ba neng ba mo thusa ba thuswa ke setšhaba ba fumana diphalelo oa sebetsa o sebetsa gantle e re ba tlhokagale o tla bona wena ebile ke bone moafung a morago tjena go na le bo dipere le bo ditonki tse e tsamayang ka ntho tseno batswadi ba ya ba phela kapa motho yono a phela a so ba etsetse tsone ora ka ba lopala a banke ba lopala madipere ba ke ba utlo mona a eh ditlahla se ditsa makapela kolo ya mufu a sa pala malo ipala mapere motswadi go baneng mo mamedi re ratana ha motho a sa hlokahetse le rato lena le ba matla ha motho a sa ile mpa ha phela ha re etse letho le ha ka tla re wa tsiba ke na le bothata ho tjena ai ke o tlontina ke eo ke o ke o ke o fela o ka thusa no hlokahetse ene wa tsiba o ile a fihla maobane a batla 5 randa ha o ntate modimo ene ho ja ka mo fa 50 randena heish ha o modimo ene ke le ka mmona ka mahlong hore ha hantle ho tshona tlo re ba bae a tlwa mono o lo reka gomo e tenya hampe fela o ile a hlola fa motho 5 rand 086 0004 079 758 5066
1: mona ho le CDFM nalwena re jalo ko ke nako ya o tsho dikalaneng fela
0: ke tsau ditaba mo mamedi ku file tsona he e re ku tlwe tsebeletso ke le sedi mo mamedi dumela
2: dumela molole le kae
0: ndate ke ya phela o petse hantle
2: a re ya phela ndate
0: ndate maikutlo a hore ntabeng e re buang ka yona
2: ntate molole maikutlo a ka hona mono tabeng ntate molole wa tseba ke di society tsena ntate di society tsena di sentse go tsotsohle ntate di society ke tsona tse nkile matla mona bo mafung a bo abatswadi ba go ntate ke le hlatsi ipala ntweng ntate wa ka uje wa hlokala hona mona Natal Street mo ntate ba ile ba ha ba ka ba metsetsa dintho tsene ba itse fela jwale ba ile ba monkela tshelete tsa hae bankeng tsaneng a di sietse dikolo tsa hae
0: hana pela o no mhlokometse society hana pela o no mhlokometse wena
2: ntate ne ke mhlokometse ne ke isebeletsa kontraka nna
0: mpa
2: ne ke mhlokometse ne ke mhlokometse
0: ntate ke ya leboa ke lebile ntate mashinini e re tle ka mo
3: tumela bolola ke tsusa o ma
0: tsasa na o ba thunka na kwe kana kwe matsusa ebo erretle re santse re le tabeng
4: mbololo una le ntwentse yana direct translation a bitwaka ka se kwa ga tla di case tsa
0: re fete e ka mona ntate re tle ka mona
5: thutpeni o nyanisile sibone ne moto ezinhle i family kodwa le minyaka yonke ifamily okanye imoto A1 asiboni bhute izinto ezenziwa ngabantu abamnyama kupeyintwe nezindlu kuvaswe ihardini imihlolo intinto esizibonayo ubhutbini eyi zizinto zasemzantsi amen
0: lebaka ke lefe momamedi re batla go fumana lebaka le etsang gore re hlolehe go thusana motho a phela re hlole o motsietsa motho a phela empa ha a hlokahala ke hona re bontshang lerato lane le thuso yana na e hloka ha a phela empa sa a hlokahetse
3: dumela mavolovolo o tia strata o bua le mme mmimi mohlokwane mona maokeng mavolovolo a na ke motho o ratua a sa phela o hlumphuwa a sa phela o ananelwa a sa phela ha sa ile ha o hlokahale o etse dintho tseo o nontso sa dietse ha phela o hlotswe ke eng ho dietsa a sa phela ke a leboha mavolisto me mimi maokeng
4: mavolovolo hashtag dikalaneng ke mametse hlosa mavolisto o tshwere traffic masangane ka moo ka tswatswa thaba bosiu mabolobolo nnete ha iyo lefatsheng motho ha a sa le siko ba tla bua ba re he o na lokile he o na itshwere hantle o kile wa mo jwetsa na a sa phela na mabolisto nna ke bua ka nna nna motho ke a mo jwetsa kireke mjwetse ke re he mona o motle o tlini o skono wa ithatha mona go paka o sa phela mona gale ska paka motho sa le siyo kapa o se mo rekela gomo ya bo diketekete kgolo ha di mona ba ne sa le siyo o no mo rekela di etana phela o tshwere traffic masanga le ka moka tswatswa thaba bosiu
6: Veli jubela, jubela, ke sebele ba loka bepena. Ke nnete veli, batho bana ha o phela ha ba o paki, ebile ha ba o thusi ba mpatlo kala. Ho tlatla batho ka minshoro, ba o inshorile lefatshe lohle, ela lefatshe ka bophara. O e mo le mo batla ho hlaha, ba bolele ka mokgono o lokile la ba o no sa loka, nta ke tsebe ke ntho tse etsahalang. Bye!
7: Velisto, madume ngwaneso. Ke Paul Makau de Vendezovay. A ke tsebe ntho ene ba kwa ke kapa re thabela ha motho a sa ile. Sefapana, ha ke tsebe tswa ke. Ntho eno e buang ke nnete eno. Motho ha a thuse motho a ntse a phela, ha a bue ka ena a ntse a phela. Mara a hlokahetse, ha o etsa re motho o ne a lokile hampe. Re qala ho bona motho a ne a lokile ha tjena lefu jwang. O ba o bo itse le fu joang he he le fu se ho mara hantsa pele ho sa go
8: hela hela volo hela ma volo volo ngwana mme tsedintsa dintho ge di etse tsa bomponeng pride ngwana mme mponeng ho ho ko o etse tsa o etsa dintho o tlo tsebo ro resource no hei o bone rantse ba ka lefula mme wa ka pola ntate wa ka pola ngwana bona o nantseng a ke rebele setšhaba se tletse mo ngwana mme o tletse o tletse batho ba mefutafuta o swetsetsa tsena fela mbomponeng empa motho ona gana a phela o setile ko etsa seo o tlame o motsa sona ngwana mme a ngwana mme a re thusane re le batho ga ga re thusane re le setšhaba sa rantsho ngwana mme thuso tse re batla go di etsa ge di etsetsa bomponeng mpone nna ke na le bogodu empa bogodu bona o sitile ko bo bontsha nakong eo motho a ne sa a phele ga ngwana mme ke bona ebile thuso e jwa le ngwana mme se se tsa molemo ngwana mme ga ena molemo tutu

0: ntsa phila go le mo gae ga o bone batho ga re na nnete gogang botshabelo mona o na le difoleng kileng ka golona ntho e ne ka e bona di gantle tsena ka matlho a ka mabedi ke ipotsa kere gao batho ba modimo motho o gana ntse a phela gantle family a e ne e sa kgone motlhokomela mare ne o tsene ba bua ka ena e ka go na le ntho e ne ba etsa go ena no ke nna ntate morake ka dijeng ka gare ka mona
1: ke a lebongwana mme fumane le sello le sena se makatsang batho ba tla geya le a neng a bua a sa pate leto ga mofua pele ore ga mo batle sello sa ga ya atlogaetse ke sena se tshosang lesedi FM dumele ngwaneso dumela o petseng date ga monate ngwana mme ke mangwe letsa le kae ngwana mme o reng wena ngwana mme ke a leboa ngwana e se tsamaya gantle le wena tseleng moo ke a leboa eitada tshebeletso ke lesedi momamedi dumela ntate ngwana mme ke apela ke thaba utlwa le wena o phetse gantle
2: a monate comrades abatatodisi at gmail.com ke semele ebile jaaka ke meetlo ebile jaaka ke ntho ya batla go etsa tlwaelo se re di etsaga ba sotla batswadi ba gona ga ba sotlhe ba sotlhe ga a sa tlhokaetse gona ke nna bone se ke ke tabetege mo and-e batho ba shedile ba tse ba bona ga owai ga tse ba ntsa sotla ka ena kwena kao fela e se seeo fela ka tse tsontse di bua teng ge e rata bomponeng bao ga o tleta ga motho a tlhokagala mona a se batla go etsa ntho tse le gore nose sa di etsetse motho oo nako ele ka tshwarantse gore wa tena wa tena aae pery ke nka bolelelang yone ke ya gore re rata fela gore kore e kaga ke semeilo sa gona batho ba bašwa empa ge ke a rapela go modimo ga mpa tšhete dikelelo tsa golo ke a lebo
1: ke leboile gagolo ntate thedisi momamedi meraro metsotso a pele wa tla gora ya bone lesedi dumela
3: boliso
1: ngwaneso
3: maupamaupo ka pretoria
1: mtswalelake
3: a mtswalela ka batho ba ba fana nnete ma lerato le fedile bathong borolo ntho ya botho e na a e fedile o kry-a motho a itabantsha go alela sa mmogo bena a babe moputso a tla ledisanta mona o ne a ne ka re motho utlwile botlhoko o mongwe ga sa rentshoga motho o a kula mona a tse mona ree ntsheng death certificate ntong tseng di-i d a itsoga motho mona bolisto nako ya lefa e fitlha mona o kolekiwa o shota mona a ebe motho mbodito o itshwere tšhelete o thupitso kapa o tsa tsena gantle
1: gantse letho
3: o mo gantse letho bolo ga o tsebe o llela o thabile thabona ena ke yona banka o tletse or eng bolo ya botho bo fedile go gang batho ga bo sa re sana botho x ka iphamisa motho a dula mokhukhu batswadi ya ka go dula mokhukhu mona borolo ba baketo ba tlhokana mme a tlhoka o tse kapangkate ka beke fela o se eme ntlo mo bilese e fedile gore batho ba mmone ba tlhake mpoeaepake ka lekase le jwang e lekase wa bona nyeonyeo e ntse ntlentle ma nao batswadi banako ka france sa etsetse nix ga o sa na botho borolo o fedile tu bathong
1: mtswalelaka o eqetile ke ya leboa ngwana mme o eqetile
3: ke a leboa mtswalelaka
1: o bua ntho ya bohlokwa momamedi o utlwe go nkga pente ore pente ena ga se gale e pentuwe banna go e tsalang ga motho a sa ile ke gona o potla kwang jwale go tshwarwa mana o tshwarwa mane go lokiswa empa motho yono a nantse a phela o ne a dula ka rantlo enong e masobasoba

0: Mona ka phamrishe kuruleni ya reng har tata male re hle re lebe lentswe la morena modimo modimo a rona lentswe la haukelena ha le re fema tla le tshepo ka Kriste morena amen le ngolong lena la Mateu gaolo ke mashume a mabedi a metso e supileng de bana ke le shumele metso e supileng le shumele metso e robedi ke itse ho wena Matthew chapter 27 verse 17 to 18 yona e bale ya tsena ha ba phutheile Pilato a re ho bona le rata ke le lokollele ofe ha ile Barabase kapa Jesu ya bitswang Kriste na hobane o ne a tsiba hore ba monetse yena ka lebaka la mona mona o kotsi o hlokomele mane lekeišeneng mo ke phelang teng go na le mantswe ana a reng jealous town ka mantswe a mang ba re mona fatshe baratua o tlo bone mona o kotsi go thwe mona mo re balang teng Pilato a tseba ore batho bana ba nnehela mokena Jesu ore a mo kose ka lebaka la mona go na le batho ba seng ba sa sebetse ka jeno gobane ye mongwe o ile a ba monela a ba swela mona ya ba o ya go ba ba tshwereng a fitlha ba etseletsa ka mona a re ntateng eo le mmemang eo ga ba sebetse gantle femeng mona ya ba ba ya tibelwa ka jeno le na ba sa sebetsa ka lebaka la mona mona o kotsi o bone ga mme a hirua a sebetsa ka lapeng e re ga a ena diaparo tsena e be o tla tsamaya a ditšhesa dipakothong mona a tšhesa le mablausiwana a mme sefubeng mona ka lebaka la mona o ditšhesa tše diaparo tseo o sututswa ke mona o buswa ke mona mona o kotsi o hlokomele ka lebaka la mona go na le dikgwebo tseneng di sebetsa gantle ya ba go ba le motho ya kenwang ke mona ya ba o ya tsamaya a ile o jwetsa di-customer mabota le sekebela tlhola le reka makweng ya mosadi eo sekebela tlhola le reka nama ya monna eo ga di a butswa gantle ba pheatlama ka jeno lena di-business dikgwebo tseo di wele diputlame ka lebaka la monna le mosadi a ileng a kenwa ke mona mona mona o kotsi o hlokomele go na le ba bang ba ileng ba thula makoloi ya ba bang ba ba thula fela ka lebaka la mona mona o kotsi baratua o tlo bone mona o rena o etsang wa tsebana mona o etsang mona baratua o tseba o ntsha mosadi ka ra lenyalo ka lebaka la mona a monele mosadi e mong a tsamaya lo jwetsa mona na mosadi enwa gore ga seno ba mosadi wa gago etsa tsena le bo mamang le bo mamang fela go sena ntho eno e jwalo e be monna enwa o tlala mosadi enwa ka lebaka la lešano la mona e be wa arogana le mosadi wa gae mona mona mona o kotsi o hlokomele o mametse mafube o walla gore mohlanka modimo mona o nsenyeditse mosebetsi mona o nkgaletse lenyalo hela mona mona o kotsi o hlokomele tswaga ka gara mona o seka ba buswa ke mona dikeišeneng ke a ba rata ba re jealous down ba re mona fatshe le re lentswe la Modimo Pilato a tseba gore ba bona ba nnehela yena ka lebaka la mona mona o kotsi baratua wa susumetsa ba bangata o ile wa ba susumetsa ba etsa mekae fete ntho tse makatsang hlokomela mona ka Kriste morena amen.
1: Re a leboa morutiqaba mafube re kopana gape le ena gosane mona go lesedi FM mamedi ke fetela go moifo wa makumane a mona le mane mantsheboa Mofokeng le moifo ke tseo
2: ke lebuile haholo kgaitsedi ya ka Ultra Strata mamedi ntle le go senyana ko ha re le kole gore re tsewa ka difingo makumane go sengona

Komishini e ikemetseng ya dikgetho IEC ka bogotswane e bolala hore jwale bakgethi ba ka nna ba etsa dikopo tsa ho kgetha pele ho bohle bakeng sa dikgetho tse tlang tsa makgotlametse. Bakgethi ba kekeng ba kgona ho ya vouta diteisheneng tsa ho vouta tseo ba ingodiseditseng ho tsona ka letsatsi la dikgetho, ba ka etsa dikopo tsa hore ba voute ka la pedi le la tharo Pudungwana diteisheneng tsa bona tsa ho vouta. Hore o kgone ho ingodisa, o ka etsa kopo ho IEC pele ho la 12 Mphalane. Mohlanka wa tsa dikgetho wa Western Cape Michael Hendricks o re ha ho nkgetheng a kapa mokga wa dipolotiki o ka nehwa monyetla ona. O re ho bohlokwa ho bakgethi hore ba etse dikopo tsena ka nako bakeng sa ho etsa bonnete ba hore IEC e etsa ditlhophiso tse nepahetseng bakeng sa batho ba entseng dikopo ka nako. Dikopo di ka etswa online ho www.elections.org.za. www.elections.org.za kapa ba ka romela dinomoro tsa bona tsa boitsebiso ka SMS ho 32249. Ho SMS ho 32249.

0: ba bang ba ba tsietsi ba forum ya naha ya phano ya ditshebeletso National Service Delivery Forum Botshabelo Free State bana le tshepo hore boeta pele ba bona botla phethatsa ditshepiso tso budientseng boeta pele ba forum ya bo khakotse tokomane ya ona mo ho wa dikgetho ya dikgetho tse tlantsa magotlametsi me bo tshepisitse ba a hi ba le gotlala motsela manga o metro mesebetsi le menyatla moruong Fora mo ibuetsi tshepisitse o bula hape di femetse kwetsweng e bang e ka voutelwa ke bongata ba bagethi mosebetsi mo hola rona ka mohelo tshetotsi ke no ka tsefelletseng
1: batshehetsi bana ba tle ka bongata ba bona ba batla diphetho leqinela mesebetsi tlhokeo ya menyetla bakeng sa onka ka golo kholong ya moruo wa naha le bobodu ke tse ding tsa dintho tseo ba tshepang ha mogato ona o tlo shebana le tsona dilemong tse fetang tse mashome a mararo tsa demokrasi ba re dikgetho tsena di tla ba dumella ho tlisa tekatekanyo eo ba e labalabelang ha ba bang ba kgolwa ha mogato ona o ka lwantshana le bobodu ka ha o sa tsepamisa maikutlo haholo dipolotiking
2: re bile le tshepo e ngata haholo hobane ka tsela ka buileng ka teng re le ba le morolo o mongata haholo ke a tshepa hore tsohle tse ya tse buileng di tlo phethahala
3: o latela ka mokgong national mangaung service delivery forum e sale e le teng e sebeditseng ka teng dintho tse sale e di etsa e thusitse setšhaba e thusitse batho ba bangata haholo
4: go tletse youth monana ebile ba bang ga ba kgone go finyelela ka lebaka la go tlhoka mesebetsi tshwanetse beneng ka nako ena batho ba mosebetsing batho re dutse monana ga re tse bena re kopanya eng jwang ka lebaka la gore mmuso o busang gona jale e sale o tshepisa batho empa ga o tlagele
1: mogato wa NSDF o tlo iketela dikgetho masepaleng wa mangaung modula setulo wa ona e lempotso motoko o tshepisitse ba tlontla fatsa phano ya ditshebeletso go dintse tharo ka mora o tshwara puso
5: ya pele re tla go qala ka ona go etsa bonnete ba go phano ya ditshebeletso e o ba a iba mangang gale ba lla ka ona ba ifumana ditshebeletso ke yona ntho pele o bona jalo ka matlwana a metsi jalo ka ditsela jalo ka o phuthwa matlakala and then nako eo re tlo ipeelang yona kgwedi tse tharo tse qalang ga rona re nkile masepala wa mangaung ke o tlo etsa bosho ba go fela ntho tse o di a etsagala tseno ya pele ko capacity ya masepala wa rona ka di-tools of trade le equipment tse tlhokagalang le o etsa bonnete ba go basebetsi ba masepala ba ya sebetsa e se ka batho ba tlang fela for overtime
1: motoko o boetsa tshepisa ba tlo theya menyetla mesebetsi ka o netefatsa gore tšhelete bakeng sa difeme e sebediswa le bakeng sa go thusa dikgwebo tse nyane
2: rena le already batho ba sentse ba kgona ho etsa mesebetsi ya ho bula difeme jalo ka bomme ba mogele ba teng ba ntse ba etsa dikipa ba etsa di-uniform ko o bona fela ba fumana support e ba e tlhokang le o lokisa taba ya di-rates tseo ba dipatadiswang gore ba kgone ho bula difeme le o fumana support e necessary eo mmuso o ka kgonang ho ba thusa ka yona jalo ka o ba thusa ka taba ya di-rates and taxes o ba thusa ka go metsi a fumane motlakase o rila ya bole ntho tsa go tshwana le tseo tsona tse botlhokwa tse ka tsa mesebetsi le teng gape already na le batho ba sentse ba eme ba batlang go bona gore difeme tse tsa botshabelo ba ka kgona di sebetsa ke mpa fa go kgina fela ntho tshebetso ba iba botshabela ba khono se
1: mogato ona o tshepisitse ha o tlo netefatsa hore ho ba le ditshebeletso tsa ho gopella batjha hore ba khone ho fumana mesebetsi tibello ke hore mogato ona o tlo phatlalatsang kgetheng wa ona ke ikitelang setulo sa ga motso wa mangau metro ka la le shomele mtsu supile mphalane ke ka mohelo tsetetsi botshabelo.

0: Dumela hle mamela tsabela tswale Sedia FM ka nnete ke na mbohle a ka libitswa ke monono a ke ausiane a khaza ke twasa ke sentse kwa mala jwa ka di atlatse mo futhu le nana le le rata ntago breakfast show re tla hle roneletse lona ho tla ho renya borobo mantse wa mofukeng le mo informa re le buile hle a o mamedi ba tsamaile le wena o fihlella kwa no ho renya na botshelela na ho tla ho renya bohlano batla go tla ho sane radio ho renya bohlano o fihlella hape ho renya botshelela ba ntse ba etsa bonnete ba go qala letsatsi o tseba hantle re hoetsa lang sidika dikweng sena sa ditaba tse amana hena Afrika borwa le soto le dina tsa machaba eme re a leboa ka nnete ka mosebetsi ono gabane mamela tsebeletso ya Lesedi FM ke elaboraro ka jene lwetse hlola matsatsi a mashumi a mabedi a na le metso miraro monongwa ke 2026 dikolo di a kwalwa ka jene bones ke a tseba gore le thabile hampe mono mo le leng teng mamela tsebeletso ya Lesedi FM re kene jwalo ka DJ Zaka ha ke a makwa ena mbohle yona o ibinetswe ke Tebo Moruti mo ifofeletse ka jene ke monono ke ho a madume Hello
1: Africa Boroso sore fela sholo le shobela metso sibela fela metso so a fela so ra ga botselela the biggest about the drive ke tla go breakfast show le seria fam ke la boraro so jo tse khaitse ya ka ga tenge ke la ga jo tse ma bale ga ga tla khutla hape ka jeno ho jwalo ke nete ka metso tsa me tsena wa tseba jwang ka pa jwang thwa sa pa tukara jonito le che pate ba radio tswa fuga ke la kwa go dira mo khotsi wa ka dikolo di a kwalwa ho monate ka nete ho a futumala le ka ntle ka bona le a fela he ke la ka tlaba tsaba bambare hey diwakentsa bona maobane ine fafafafatsa pula fela ruta ho futhumetse diwakentse ngata ke a ipotsa wena o tswa ho le jwang mo le nteng thodi monate a ba re thodi monate wena karasen thodi motjotjo a re a thaba rutwa wena hore wena le thwa sa ho le gediong o tlhela re nyane ya borobong ho tla ba bona te ka nete dingata tsho go tswa tsentsona etsa bona nete ba rutula o buletse dilo ma metse taba tsona ntse di ipetsa letsatsi le letsatsi ho ra engwe le engwe motsotso o molomong re tse re di utlwa ditaba tsentseng di ipetsa le fatse ka bophara le ka kwalo kana eng rona ya Afrika Borwa tso tso hlele tsedi ntseng a tagi ditswere le nano lena la thagwa breakfast show ka la boraro ha o ke la boraro le monate ka nnete gona go tswaga le mafolofolo ke a tshepa lona o tswa le mafolofolo chapat ka go dubedisa boso wa ka le wena a ka jeno ro wa moele le kae
2: morong ka mahole ka the disco dancer DJ Thwasa le Comrade Jonito
0: Hello chapat
1: ntse le hamona
0: atwe
1: na khaitse ya le tswa jwa mmono wa jwa maimolodi mo wena chapat
2: Ah mwana meretswa ihle ntse fafafafatsa empa hantsi ke tla ke atamela feme mo le fumana ga ha ona letho
1: e ku tlile batho ba ba maobane ba re ya fafatsa mo ba le ba le teng ke jwa mbana o futhumetse ya monate ke
0: hey futhumetse ya monate
1: mo le teng o etsa la bo mbana
2: ah ene fafatsa empa ha ke nana mohlomo bo horeng ya bo bo bo mane tla be re joetsa gona e yana ka pojwa
1: ka pa se lukisetsa mongadi pitso mosimane papadi a ya pele ntate ke mahlonolo
0: o tla ba monate
1: o tla me ile o be monate gaitsedi ya ka jwang ka pa jwang fela ka mpombolo ntontse ditse ma hantle ke a dumela chepa ka ntso la hlela lihlo ka mo
2: a tshwana me hantle ke fatafata ba le motho ka hare ka mono na le mo ntso gona o fatafata ding a ntongwe le ngwentse tsa ma hantle le bashimana bana o bona la ihle e ka ba ikemiseditse o fete
1: a
0: ga le boa chepa tla kopana le wena kana kwa teng
2: ke yota
0: khotso Panaisa ke lrumeleng di voice note tseno le re joetse le kitika letsatsi la botshaba jwang jolo ka dikolo dikwalo ka jono le akwala na 0797585066 rumeleng di voice note
3: o tsiba pali e tshwanang le ya hae ngwana na ya sebetsang ka thata yana le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tshelete ya ho qala ha o hloka hale hore o emele di kgwedi o tseba deal or no deal south africa ke mo maphelo a ka fetoha ka pele fela e ka ba 1 randa ka ba 250000 randa ka do e lengwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha so o se di etsa hala ka nako ya nnete o se ke wa fetwa ke deal or no deal south africa ho tswa ka mantaha ho isa labohlano ka metsotso e mashumi a mararo ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC2
0: Nice ka le romeleng di voice note to tseno wa tseba ke letsatsi la hao hey ba tsho ba re yo abuti khada le aus twa sa re thabile go dikolo di akwalwa and rutlile re ba bang batapa ga di aparo tsa bona tsa botshaba di bakentse fa paneng ho tla tshwarwa mekete ya letsatsi la botshaba go bane dikolo di kwalwa letsatsi fela ka nnete pele re le keteka ge le naha e bile le letsatsi la phumolo kwa no Afrika Borwa jwa le he romeleng di voice note to tseno ska le bala re jetsa romango ke na sekolo kae la o ka re jwetsa gore o grade mang o re jwetsa gore ha le kwala dikolo tse na le kete ka botshaba le tlabe le etsang lona sekolong sa lona ka pa dikwalo fela go romelle re utlwe di voice note tseno mamira tsebeletsa sa FM ke nako ya kgwatha motho.

le Sedi FM re keteka mo re tswang teng o tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona ra di chaba chaba.

0: Yana Pina, he beats a Makadi Java, Lion of Judah, the Bosokobe, the Severus and the Seria Fair. All wise, praise and worship. I do.
1: On a lipide mwe ga tswang fetai kapa ona lipide
0: mwe
1: kapa e sa tsali le yone o lwana ka yona le ha o le jwa
2: ah muri mo ntsa nhlele
1: e tengo ke le muri
0: tsa o hlolela ka yona e
2: muri mo ntsa nhlela ka yona
1: fela e tengo fana gore batho ba e rata jwa lo ka e kapa ye o la tshegetsa o dimo a go
2: matsatsingana ke mohau ho tshwere ka mohau
1: eh
2: ba ntse ba tla ba thatwe a ha ho no to haleluya
1: ntse ba di rata fela jwa
2: ah e bile ho west ba ntse ba rata Jerusalem
1: and mocha Na watsiba ke o botsa tsena ke tlhokomela batho ba rata dipina tsa hao haholo. Ha o khone o bona hore ba ka tai feng o feta dife. Yeah. Ha o tshona.
2: Ho tsona.
1: Ha mna.
2: A ke tsho ke bana ka o fela.
1: Eh,
2: ke kwa tsho o na o jwa le.
1: No, ku tlwa hantle.
0: Watsa ntwe monate ka dibini tsa gospel. Le khona ho etsa medley. ba di tswaka lolo ka bo DJ etswe u yena you work
1: aya
0: e ba betsa mega mix e ri bitsa mega mix fela he dumela ona ngone sontso ya hantle ke bona ka moropotso motle ho ka don't tell you to body to body o la qetella o le ngkhono
2: Eh ke la ka qetela ke leng go
0: mong khono wa moshanyana wa ngwanana
1: o ke
0: kholelo
1: mo sekolo o ke kholelo mo sekolo
0: wa tsama wa le ke botsa akere ne ba sebetsa se gorane ne se tlile ka ofe jwale ke opola mo radio wa hae le mo sefitileng ke ga
1: Oh, no.
2: I'm not sure. O aweng ba bang ba etse ba hore e plamane traffic department
0: ke
2: le traffic department o sheba ka nqene o sontso o kopana le yona e ya hona mo ho ba nrile ga bana le di dintonyana
1: jalo ka ene ke tlobotsa hore ha uno hudulele monate je ka mane emerald ne gele emerald le mo safety le hudulele monate ke sebaka se seholo mohlomo le hlokometseng se le bona ka ga sebaka se ba senyane ho etsa jwa
2: che I think re ne re sa tshware hantle le batho ba sa tshware because batho ne happen ba sa dumela
1: ke di balela cooler box ke ya opola
0: cooler box
2: live o no tshware beganyana la go ja ka mane ka parking ho tlho hang ha o
0: jwa o jwele ka parking
2: o bana jwa le ba
1: o jwa le la utlwa batho ba
2: lla ho ra ha ga gona lotla le dijo ka mona ticket le mo go wa na ha lona ha o ha wa ema hantle
1: le ba dijo le di sa kene bo
2: ho ha
1: ayo ba le nale ke ja ka kwa ka tsho
2: ka ba tsho ka ja ka
0: ka tsene ke sa
1: ke sa ba tsala ba kha ke tsho di ga gala ho ka ka ko fatshe
2: mar a ke re wena o no siame
1: ne ke siame thata I think about tantaka kwaladi.
2: Yeah, jale ra bona he hore a e ka nnete re fumana re tshanela ho fumana le haile lecha.
0: Yeah,
2: re le ga ya ga lokokota ga ene re kopa ha le ka re amohela re mpe re bane la re sa etse bethe.
1: Eh,
2: hore fela maroba lo a beteng le.
0: Fela Mid Valley ya re go yena mbok.
2: Ya re ke na mbok.
1: Ala ala.
0: Ba ka sena.
1: Yeah. ke a dumela le batho ba reng a ke re jwale se re kopana le bo marandra mona ke hle ba thabetse diphetho
2: batho ba thabetse diphetho ba bang bana le gwao yane ya hore ge tlo fihla jwang fela he ha modimo re akaretsa ka mohau re tla fumana gore nneng o tla bana le bo maybe di body base nyana tsa ka
0: ba
2: ha mohau le teng mara hona jwale ga tsiba go di taxi diteng ha se ho le hakalo le go tloa ka
0: frana ntse re vale ya ke re mid vale pa fela le vale e mid
1: ba bitsa ba
0: ask about Sunya Mamedi. Give Vali a meat. I'm a total. Total, all white total praise and worship. Kibona sonso tletse mona ile wena ntseng a etsang o tshwara ka thata fela ha o go bo bini o le mong ke bo mang batlang selemong
2: so ayanda ntanzi wa gutla re tlisa ho tswa ka mane ka Kapstad ka Cape Town ho tlisa Lusanda Beja.
0: Joyous celebration. Fumana ticket, 300 rand. You fumana la ticket. Di kala hanamo.
1: Yes.
0: 300 rand ta fela. Kadi 3 October. Rebula kwenyen. Chaka mukitiwo na. Butlaki la di ticket. Nzakibu alile boskobele. Rogo. Rogo. Utise fe.

0: Shepard. A re utlwe wena kgaitsedi yaka. Malaxe.
1: Shepard ya re tsumoetsana jwang. Shepard. Kgaitsedi yaka. A ebe wena wa re utlwa boso wa ka a re utlwe o hang.
2: Mamedi mona a ke tsebile ebe taba ena wa e fumana kapa ho etsahala jwang. E hlile re na le mathata mamedi wa tshebeletso ya Radio FM. Tloho hang jingles mosimane e re le ha le jwalo he e tle re o hlalosetse fela gore o na re ho bobebe e hlile ho a sebetsahala hore ha o le sebapadi. Ho be le ditlhodisano ha ba pala nomorong ya bobedi o be le a tla tlhodisana le wena nomorong ya bobedi dinomorong kaofela maemong kaofela a papadi o ne le tlhalosa jwalo mokotlisi jingles mosimane mokotlisi jingles o boetse a tlhalosa gore go lokela go ba le neeletsano mo mamedi a dibapadi go tloa dibapadi tse bapalang under 20 under 23 go fitlhela setlhopheng sane sa Bafana Bafana a re bang go ka ba jwalo re ka fumana e le gore go gang fela dintho di batla di sebetsa hantle. Me he ha qetela e re tlile go le ka mona ka ho khosafa mo teng re fumanang hore ka labararo amajita e tla be ba para jwa lo le eswatini ile eswatini ena yona e bo e mo ba bararo mamedi me ha getse bona ha ebe ile bo e mo ba bararo tjena e be ba bana bana ba iso ba tla hle ba e shebe ka tsela efeng empa re tla bona he hore ya ba pala ka labararo e bang Afrika Borwa ha papa pa dieno ha o tla be sentse ile ha ntho di tsweleletse o ska le bala he mamedi wa ka go le ka sonto a sena se o ga ngetse libile ke mo he di Springbok e tla be di lo thulana jwa lo le naha yane ya Australia me re tla bona he gore na ebe ntho tse tla etsala mono ke difeng e ra o le tjona he e tlempe ke gotle mabedi wa ka ke mathele ka mane ka o bana beso ka dipopsing tsa gatso tse Auckland Park
3: e bang una na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto. Ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
5: Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane. Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
6: Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: FM ke molelwa.
1: I can't get a little bit of a snake.
2: Apa le yona ntwe eno tlwana ya hore ba sekehele ditletlebo tsa batho tsebe ha se hangata batho ka mora mokete ha holo otle o atleileng batho ba tle ba le bangata o tla utlwa ba dino ya ba ikutlwa ba ka
1: nne tshele ke ntwe ntle ka nnete o hore batho ba tsebe ho tshietsa batho ba rata ntwe jwa le mo ba dumellwa ngotla ka dijo tsa bona ba tle ka dikhulebeke ba kampa ba patalla khulebeke
3: ke ka nnete gore ke rata ho bua le metswalle ya hao tena
2: ke bua ka ba fintulwana
1: ke bua ka ba ba ka
2: ba le ba le ka la monna mosipi
3: bua le ba ka si
2: o bua ba le ka la monna mosipi
3: bua le ba ka si ka ofela o la tshwa ke tla le lwanela ta kena ntotsena tsa lona le makwa
1: di jo le ka kena bo le mo setla le ntshebelle lona ke tle lukisi
2: ara ke ba bana ka le na kala monna mo sipi ke monna mo nato ke mang
3: ke tsa
2: ai ke tsa gale ba
3: le no di kotse ha mpetse fela ga itsedi ya ka ka nnete jalo ka re batho ba ditsama ya ndi ntotsena mikete na le ho qetwa emetle ena lo qetwa ke tsona dintho diqetonyana tseo tsa gore eng ya kena eng ha ho lo body jo mona batho ka nnete o fumana hore jwale a khona ha ba basebetsane
1: ha o qeta wena batho ba sa khona ho tla ka tsona dintho tseo o fumana hore ha o kena ka mono theko ya tura o rekile tikiti hona le motho a reka tikiti a reng ke na le chelte ya tikiti ha kitla itlela di jwale ha o muthibela o tla ka dijo o rekile tikiti ya tura ke di joka hare ka mono di atura ke di noka hare ka mono di atura jwale ri metsa batho ka nne
3: ri metsa batho ka nne ka ho se bongile le logato bana ba itsamaela le mabinda tshe no le go be kwana mo netse mo se tshe ka nne ke ka lo ga tlo se ba le ba itsamaela le mabinda a le ke o ba ba jaga jaga no pole sa ba la le mabinda tsa
2: mabinda
3: o ba le
1: ba ba ba Lorato wa motlaba motshakile le bindasi ala so kiss boys lorato wa modimo e sala fitla la bonekwa
3: ke re bana ba se mabida sa gona o hema jwa le kola ke opola no le thatanya la ka kala
1: aba jeri
2: Jo, tla tsabisa batho. Gore le badumela le bakhala. Le tabatsabise tlhana le re tsweretse di fika
1: ke le bua bana beso ka tsheno he di tabentsa di maraka re tla ke re shebeta ba ya hore se gahla sa kholo ya moruo se ile sa thewa ka dipercente tse pedi kotareng ya bobedi ya 2026 jale re tlo sheba rona se ama batsetedi jwang dimarakeng tsa rona ntle le mono he jalo ka o tseba ke letsatsi la naha la botšhaba hosane re tla ke re tlo sheba ditaba tse amanang le tseno haholo re shebile moriri wa rona wa tlhao o amana jwang le botšhaba ba rona re tla ke re bue ka yona taba eno ntle le mono he re tla kena ka malapeng re sheba malapa a mangata a batla antse a leka gore antse ditaba tse dintse o baneng ba ntse ba ganna ka tsona tsa setso bane e hlile kana ko ngwe ha batho ba baholo ba tsa makara lapa ditaba di batla di ba buimanyana jwale ba ntse ba hafula tse dintse itseng tse ding ba ntse ba ditshwere tse ding ba ntse ba re ha re hlabeng go mo re fedise ho itseng ntle le mono he baneng re tla bua le bomme ba batjha ya qalang ho ba le lesea hore na di kgweding tse tsheletseng ho isa ho tse leshome le metsemmedi diphephetso tsa ileng a teana le tsona ke difeng jwalo ka mme ya qalang ho ba le lesea ke tsona bana beso ke a leleboha hle
2: danko

0: Na go ntsa tlhelwa bophelong. Mohau. Ke ka pama tsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e le nngwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
2: Basotho mapara kobo a matle. E ba motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelwa.

0: mo mamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya diprofobia kgaolo ke ya 27 mme re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya pele mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane e baleha ka tsela ke ena o seke wa ithorisa ka letsatsi la hosane gobane ha o tsebe se tlang ho hlahiswa ke letsatsi leno lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le Salomone morata fita Morena wa Iseraele a ruta ka bohlale le tayo ho hlahisa dipuo le maele bakeng sa batho ba ba etellang pele ba Modimo wa ba lemosa hore dintho tsohle di hlotswe ke Modimo ebile ke tsa Modimo ho na le dintho tseo re sa tlamehang ho ithorisa ka tsona e nngwe ya tsona ke letsatsi la hosane hobane re phela lefatsheng leo re qekanang le Modimo hore a re bontshe letsatsi le hlahlamang le hore ke ka mohau fela ba bang ba rona re bone ntjhabo ya letsatsi tshebeletso ena e kopana le nna le wena gore ka jeno lena ke ka mohau fela wa gore o balwa le ba phelang gobane o seng a letsatsi ba bang ba batho ga ba saleyo rejistareng ya bophelo ke ka gona a reng ga re le batho re seke ra ithorisa ka letsatsi la hosane gobane letsatsi re tlameha re kope Modimo gobane ke ene ya tlhokileng dintho tsohle ka bomadimabe tshebeletso ena e kopana le nna le wena go le teng batho ba ithorisang ka tsatsi la hosane ba sa tsebe tseo di tla ba tlelang empa wa re eletsa o re ga e le rona batho re seke ra ithorisa ka letsatsi la hosane e ka gore re bine sefela ga re kopa Modimo mohau wa letsatsi la hosane e ka gore go rona re re ge ntse re phiela go ba aufinyana le wena Morena gobane ke wena ya laolang nako ya bophelo ga e le rona batho letsatsi ga se la rona le nako a se ya rona re di adingwe ke wena fela empa ka bomadimabe tshebeletso ena e kopana le nna le wena go tletse batho ba ithorisang ka tsatsi la hosane ba bang ba bona ba ithorisa ka tsa lefatshe lena gopola ngwana weso gore re le bone fela re ka tingwang neng kapaneng ke Modimo ga rona fela ke gore re gase re kope Modimo gore a re gautele a re fe mogau a mogau wa Morena wa rona Jesu Kreste le rate kopano le matlamatshiso ya moyo galelang dibele rona ka Kreste Morena wa rona amen.
1: Re le botle ntate Moruti Sirei Mafojane mo mamede motle re go hopotsa fela hore o badile di profebia gaolo ya 27 le metso e supileng abala timana ya pele re le botle ntate Moruti o tla boela o tiana hape le yena ka labohlano o tla boela o tiana hape le yena ka labohlano.

0: lenaneo la itlhabolle ga re itlhabolle
1: ha se mohe wena mo mabedi motle re kena ditabeng tsa dimaraka ka jeno re tla ke re tlo bua le ntate Makwe Masilela ka taba ya ho theoha ha sekgahla sa kgolo ya moruo wa Afrika Borwa o ileng wa theoha jwalo ka dipersente tse pedi kotareng ya bobedi ya 2026 o santsa le teng mohaleng kwano ntate Makwe dumela hle le kae
2: re teng mme tso dumela le mamamo di go gae
1: re le bohle ntate Makwe re amohela hape ho lena la itlhabolle ka jeno ntate Makwe jalo ka ha re ile ra bona sekgahla sa kgolo ya moruo se theoha ka dipersente tse pedi ka ofela kotareng ya bobedi ya 2026 sena se bolelang dimarakeng tsa rona
2: seo se bua ke gore ikonomi ya rona ke thare re ikonomi re ra gore ke dikgwebo tsa private le dikgwebo gape tsa government. So ga ba re moruo o ile ko tlase la ke re bone maloba mo gore o ile ko tlase ka 0.2%. Go raya gore dikhamphani tseo ga di a dira sentle. Petiso ya batla go bolelela gore ke sektara e feng ya moruo e sa dirang sentle. Motlhamo matsamaelo re dilo tse tshwana le bo manufacturing di ile kwa go tlase. Se se raya gore dikhamphani di berekang mo manufacturing go raya gore ga di a dira sentle and so se feleletsa se ama di-profit tsa bona ga se ama di-profit tsa bona then se feleletsa gore se ama le taba ya gore di performa jwang ko stock exchange.
1: Jale sena gape ka letlhakore le leng se ka ama ranta ya rona kapa mohlomong se kgatlha sa tswala ka tsela e feng
2: se ama ka tsela e sa siamang mme go bona gore ntho e botlhokwa ya ikonomi ke gore e tshwanetse e gole ikonomi e tshwanetse gore e dire gore go be le ditiro and ga ikonomi ya gago e sa gole se se ra gore o tlo tsamaya wena as government o tlhoke tšhelete ya gore o ka dira se o tshwanetseng go se dira then o tlo feleletsa o tsamaya o etsa dikoloto and se o feleletsa gore o ba le sekoloto se e leng kwa godimo and ka sekoloto se e leng kwa godimo se se ra gore ranta ya gago kopa pensi ya gago e feleletsa e loser maatla ka gore ikonomi ya gago ga e dire sentle ka gore ka re ikonomi ya dire sentle go feleletsa dikoloto tsa gago di ya kwa godimo and then seo se ba le ntho ka reng a negative impact mo ranteng ya rona and gape-gape le mo tabeng tsa di-shares ga e tla go tabeng ya ko stock exchange.
1: Ntate Makwe ha o le motho ya tsetetseng o shebeletse jwale o shebile dimaraka di tsamatsama jwang haholoholo ka dipalopalo tsena tsa GDP ke eng se mohlomong ba tsetedi ba lokelang ho se tonela mahlo nakong ye
2: ka mokgwa wa tshwanno mme dimaraka ke dilo tse tshwanetse gore di o bontshe gore ikonomi e sebetsa jwang ya o bontsha gore okay dimaraka di ya ko godimo go raya gore batho ba le mo dimarakeng ba na le tsholofelo ya gore ikonomi e tlo dira sentle and then ga mengwe ba solofetse gore e ka se dire sentle o tla bona di-shares ka mokgwa tshwanno di ya kwa go tlase se tshwanetse go tse lebelele ke gore o lebelela gantsi ga o lebelela gore o reka shares tse feng o lebelela seemo sa ikonomi tsotlhe o lebelela sectara tsa ikonomi then o lebelela di-company tse e leng mo sectareng eo so go botlhokwa go itse gore go diragalang ka taba ya ikonomi and then gape gore ikonomi e tlo thusa ke sectara tse feng or ke di-sectara tse feng tsa ikonomi
1: ntate Makwe re ko lebohle ka lebaka la nako re fete mavenkeleng.
2: Okay.
3: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Afrika Borwa, re tshwanetse ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokoloho, empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka di clinic tsa bosiu le motsheare le metsi a hlokileng ba rute ba hloka misebetsi ha hona ditseng metseng ya rona ho matha di surige ha hona phano ya ditsebeletso re eme ho lekana kgetho ke ya rona tlholo kapa lefu votela EFF
5: Papatso ena elifelletswe ke mogha o amehang wa dipolitiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mogha e seng a SABC
6: Kgetha Nespray ka jeno mme o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 500,000 randa e tla e le meputso ya kontane ya beke le beke e kenyelletsang le meputso o moholohadi Raka pakana efe kapa efe ya Nespray. Rumela hi ka WhatsApp ho 073-097-6335 ke 073-097-6335 ebe ulatela ditataiso. Efa ngwana hao se a se hlokang. Mofe haholwanyane. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray. Always giving more.

0: na le pina e monate ka nnete. Dumelang hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mama Tshepi.
0: Dumelang le lona metswalle ya ka hohle mo le mametse lena no le nala rona la tsohang le le hona teng. Ke a le amohela metswalle. Lena ke lena neo la bana ba hlokomedi ba bona mmoho le batswadi ba bona. Ena ke nako ya ho mamela e nngwe ya dipale tse monate. Se phetwang fela mona lenaneong la tsohang.
2: Mama Tshepi.
0: E hloni.
2: Ka nnete nna ke se ke tatetse utlwa tsa pale ya rona ya kajeno. Nna le yona ke engwe ya dipale tsa hao tse monate.
1: Sehlo sa yena ke se reng Mama Tshepi.
0: Bana ba ka.
1: Mama Tshepi.
0: Pale ya rona ya kajeno e bitswa leano le dikrayone tsa mohlolo. Ha re mameleng ho ba e ya latela. Leano le metswalle ya hae ba ne ba bapala papadi ya mantlwane. Yena mmo le Nthabi ba ne ba phathane ba iketsa eka ba ka phaposing ya ho phela. Mme ba baka dikuku. Mohau yena o ne a ntse a kga dipalesa tse mmala o pinki le tse perese ka hobane ba ne ba batla ho kgabisa dikuku tsa bona. Ha ba ntse ba bapala jwalo ba ne ba ntse ba bua ka Mother's Day e leng letsatsi la bomme. Letsatsi leo e neng e le hona le tlang ho tla beke e latelang.
3: Mane sekolong, mosuetsanang kgobo o itse, re lokela ho rekela bomme ba rona dimpho bakeng sa letsatsi lena.
1: Nthabi o nkgopotsa ntho e nngwe Mme Matshepi. Ka Mother's Day ya selemo sena, ke ne ke reketse mme wa ka mpho e ntle e ikgethang. O ne a thabile ho a neng a sa tsebe a etse jwang. Ha ke qeta ho mo fa yona, o ile a nka ka phahleng.
0: Manyeo. Ka ha ke moo o se o buile, re bolelle he hore na o ne o mo reketse hle.
1: Ke ne ke mo reketse kopi e mmala o mosweu, mme e manehilwe setshwantsho sa hae seo a se ratang. Yona e ne e tsamaya le purinki le kgaba e nyane. Moholwane wa ka yena na mo reketse poleiti e mmala o mosweu, mme e na le ditshwantsho tsa hae tse nyane ho potoloha poleiti eo.
0: Ho lokile ngwananyanaka. Le entse ketso e ntle haholo wena le moholwane wa hao. Ha re tsweleng pele he ka pale ya rona. Nthabi o ne a ntse a bua jwalo e le ha ntse a ebola makgapetla a dipalesa tseo mohau a neng a ba kgelletse tsona. Nthabi le mohau ba ne ba kena phaposing e le nngwe ho se seng sa dikolo tsa ona mona motseng. Nthabi o ile a re.
3: Empa mosuetsana o ile a re. Nka nna ka rekela motho e mong le e mong wa bohlokwa jwalo ka bo mme ba rona. Haebe ke sena mme.
4: Eya, nna le ntate wa ka re ilo rekela mme dipalesa bakeng sa letsatsi leo. Ntate o ile a re re tla mo phehela.
3: Nna mme wa ka o ntse a nthusa ho loha scarf bakeng sa nkgono wa ka.
0: Nthabi yena o ne a dula le mme wa hae le nkgono wa hae. Nkgono ke yena ya neng a mo hlokomela ha mme wa hae a ile mosebetsing.
3: Mme wa ka o re re lokela hore re ke a leboha. Ho nkgono hobane o tshwana le mme e mong wa ka.
0: Leano o ile a iketsa e ka ha utlwe moqoqo ona wa mohau le Nthabi. Yena o ne a batla a le monyane ho banana bana ba babedi. Hape o ne a iso qale sekolo. E ne e le lekgetlo la hae la pele a utlwa ka Mother's Day.
3: Wana Leano, o tlo rekela mme wa hao eng?
0: Leano o ne a tsitsipane. Se teng o ile a phaphatha dikuku tsena tsa hae. Yaba o kenya majwana dipaleseng. Majwana ao e ne e ka ke ditjheri.
3: Mohlomong o ka mmakela kuku.
1: Mme wa ka o hlela mpolela hore ha ke lokela ho tshwara stofo.
2: Mme Matshepi, le nna batswadi ba ka ba ntumelle ho tshwara dintho tse tjhesang.
0: Batswadi ba lona ba le rata bana ba ka. Mme ha ba rate ha le ka lahlehelwa ke kotsi ya mofuta ofe kapa ofe. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
4: Ho ka ba jwang ha o ka mo etsetsa karete? Eya, selemo se fetileng ke ile ka etsetsa mme wa ka karete. Ho ile a re ho nna eo ke karete e ntlehadi ka ho fetisisa lefatsheng. Ya ba o e beha ka hodima sehatsetsi. Le hona jwale, e ntse e le ka hodima sehatsetsi. O e hlokometse.
0: Jwale Leano o ne a ferekane nyane ya maobane. O ne a sa tsebe hore a etse jwang kapa a reng. Nthabi o ile a boela a re.
3: Re ka o thusa leano haebe o batla. Ke tla o bontsha hore o emene jwang.
0: Ya ba jwale leano le metswalle ya hae ba nka letsheare lohle. Ba ntse ba mena pampiri ha bonthabi. Ho ile ha ba nka nako e telele hore e shebahale hantle. Pele leano a ya habo, moha o ile a mo fa pensele. Leano o ile a pata pensele ena le karete ena ka hara t-shirt ya ba o a tsamaya.
4: Dumela leano.
0: Ke mme eo a bua jwalo a sa hetle morao. Empa mme o ne a tseba jwang hore ke leano ya kenang.
3: Dumela mme.
4: Ke nako ya hao ya ho hlapa manyeo. Empa pele o ka lo hlapa he ngwana ka mpolele mona.
3: Ke eng mme?
4: Ke eng seo se ka hara t-shirt ya hao?
0: Jwale leano o ne a tsilatsila a sa tsebe hore na a etse jwang.
3: Letho mme.
4: Ah leano.
0: Ka lehlakoreng le leng leano o ne a makalletse hore mme wa hae o tsebile jwang hore ho na le se seng seo a se kentseng ka hara t-shirt ya hae. O ne a nahana hore mme wa hae o na le mehlolo e matla.
4: Sheba he ngwanaka, kopa o molemo hore a o tshelle metsi ka bateng. O mmolelle a se ke a tshela a tjhesang haholo hle.
0: Morao hona bosiung boo, ha bohle ba se ba robetse, leano o ile a tswa moalong wa hae ka lenyele. O ne a ile a adima cell phone ya ausi wa hae hore a tle a tsebe ho e sebedisa jwalo ka torch. Hoseng a letsatsi le latelang, leano o ile a bontsha o molemo karete ya hae. O molemo o ile a e tshwarela hodimo mme a re,
4: Hey, ke nahana hore mme o tla e thabela.
0: Leano o ile a bososela.
4: Wa tseba hore ke eng e tla etsa hore e be ntle ho feta mo? Mebala. Njemele mo, ke hopola e ka nkile ka reka lebokoso la dikrayone mane lebenkeleng le rekisang dintho tse sebeditseng. Ke atla hona jwale tje.
0: O molemo o ne a rata ho reka dintho tse seng di kile tsa sebetsa. Mme wa hae o ne a dula a tletleba ka tsona. Ho fihlela o molemo a qala kgwebo ya ho rekisa tse ding tsa dintho tsena tsa kgale ka mohala wa hae. O molemo o ile a kgutla ka lekolokoti le leholo le sephara. Lekolokoti lena le ne le na le setshwantsho sa ngwanana ya neng a apere mosu o mmala o pinki le moshanyana ya neng a apere sekipa se metsena. Bobedi ba ne ba takile.
4: Ke nahana hore dikrayone tsena di kgolo ho feta nkgono wa rona. Ha ke tsebe ha eba di ntse di sebetsa jwalo ka ha di ne di lokela ho sebetsa. Empa o ka nna wa di nka.
0: Leano o ile a kopa ausi wa hae ka diatla. A nka dikrayone mme a di beha hodima moalo wa hae. Lekolokoti lena le ne le na le dikrayone tseo leano a neng a qala ho di bona ha e sa le e le yena. Tsena di ne di mo etsa e ka ke morui. Empa hape, ho ne ho hlile ho le boima ho yena ho kgetha tse lokileng bakeng sa karete ena ya mme wa hae. Jwale ke ha leano a tsamaisa letsoho la hae hodima dikrayone tsena. Qetellong, o ile a nka e mmala o mofubedu. Eo e neng e le yona, eo a neng a e batla bakeng sa ho etsa dirosa tseo a di takileng. O ile a qala ho di fa mmala. Di fa mmala jwalo, ho na le se seng se sa tlwaelehang se ileng sa etsahala mona pampiring. Hohle moo a neng a ntse a tsamaisa krayone ena teng, pampiri e ne e utlwahala e le bonolo ebile e le boreledi. E ne e utlwahala e ka ke dipalesa tse phelang. Tsona tsane tseo a neng a di sebedisa ho kgabisa dikuku tsa mobu. Dikrayone tsona di ne di na le monko o monate. Metsotso e mmalwa e latelang, leano o ile a qeta ho kgabisa ka difaha tse mmala o motala. Yaba o phahamisa karete ena ho ananela mosebetsi wa hae. Ha sa ntse a etsa jwalo, ke ha ho ena le ntho e nngwe e welang hodima hae. E ne e le rosa. Leano o ile a tona mahlo. O ile a kga moya hole. Yaba o re,
3: o molemo!
0: Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo lehlohong. Mabitso a banana bao re badileng ka bona ba neng ba ipapalla mantwane mo paleng ke boma
1: ke leano mohau le Nthabi Mmatshepe
0: ha ba ntse ba bapala jwalo ba ne ba bua ka eng
2: ba ne ba bua ka Mother's Day Mmatshepe
0: ke se wena o ile ngwa setsetsa mme wa hao ka Mother's Day
1: nna ke ile ka morekela dipalesa Mmatshepe
2: nna ke ile ka morekela kopi eno ntee ya Mmatshepe
0: nna ho bohlokwa hore letsatsi le le ketikwe
5: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phethele bana dipale, e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore lekopa ba malapa a bolona hore ba le phethele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo bo.

0: ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
1: Sehla sa selemo se kene, mme naha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.

0: Amiti re sentse re etsa bonnete ba hore re hlekaletsa tsila ha o rohlekela mino monnati o re libisang letsatsing le leholo letsatsi la botshaba batho ba iketlile me ke a tseba ba bang he mesebetsing ya bona ha o qetile fela o sebetsa ra mosebetsi o santsa re le ka itsa maela bana beso le ka chaisa e mesebetsi ke me ka di tobudati ha le qetile fela ntate mo happy na re jwalo re ha fela nke ke nka o bitsa kapa ka o letsetsa a re o ka ikela ka kgotso ha fela o qetile mosebetsi nke ke nka o bitsa ne ke rata karolo eo ya ha fela nke ke ka o bitsa jale ka bantse ba santse a fetisa molaetsa gore ha o tsaba mo o bo tseba gantle gore ga o na ntho o e kolotang e saleletseng morago jale ke batho ba bangwe ba sentse ba ile e mongwe la tla e bona e tla kwana a tla kenya letsatsi la labohlano jale ke mafelo a be ke a malelele go ba bangwe go ba bangwe ba ileng ba e bona e sa tla le kwana e seng ga e se e le mona o se o kopara mosebetsi ae le labohlano tle ne ke kopa tshwanetse o e bone e sa tla le kwana le dishebe ntho tseno dishebe kope nako e sa le teng gore ka labohlano le itseng ke tla ba seo e re ga mosebetsi ga le fitlha ba go o ne a sa le bone labohlano lena jale ba banka nnete a ba se ba ile ba se ba ile ba chaisa one jalo ka bo 11 bo 12 ba se ba ile mamedi motlha ke le ka bo bapalela pina ya re lebogile mabotsa still me sebeletso ke ya gago ya lesedi lenaneo ke la gago la itlhabolole me re ke fete fela ka bona re ntse re le ka kopana le moeti wa rona e re ke fete fela mona ke ya gotlha
1: ke motlotlo ka metso yaka ka meropa e binang mading aka setso saka ke matla aka o lesedi FM re keteka moo re tswang teng go tloga ka mmino dijo le moaparo.

0: ka tsebeletso ke hao ya lesedi metsotso e mashama mabedi le motsolo mong ka mora hora ena ya leshome mo mamete motle ka mabaka a hore ke keng ra qoba jwale ha re fumane moeti wa rona eo re neng re tlo bua taba ena ya meriri le botjhaba ba rona ka yona empa he taba ke ena eo re lakatsang ho e tshohla le wena botle ba tlhaho wena mo mamedi ha re bua ka botle ba tlhaho wena e bulela eng batho ba bangata hona jwale ha ba sa kgona go dula fela motho a sa kenya meriri ena ya sekgoha ba bang ha ba kgone hore motho a ka hlahella fela e le botle ba hae ba tlhaho ho sena makeup ho sena lipstick ho sena eng le bo ntate re bona hona jwale tjena ka nako ane e fetileng re ne re bona bo ntate ba bangata ba rata ho phema meriri ba etseng hona jwale bo ntate o fumana hore ba se ba rata di-cheescope bo ntate ba se ba rata di-cheescope o fumana hlo ena e benya e le ntle a kutile ditedu tsena tsa hae a le motle jwale ha re ke re utlwe rona na o santsane o le motho ya ikgantshang ka botle ba hao ba tlhaho 086 000 3084 086 000 3084 ntle le mono a ha isa le ke motseba ile motho a ithatang ka botle ba ha e batlao ba bang hona jwale tjena o bona ho hang fela e se le bo se ba dulang ba kutile meriri ho hang batho ba ithata ba motlotlo ka seo ba leng sona ka tsela eo ba shebe hang ka yona ntle le hore ba intlafatse ka tsela tse ding tse itseng he ha hona le bo phoso wa ho intlafatsa empa na o santsane o le motlotlo ka botle ba hao ba tlhao ho bulelang wena Lesedi FM, Jimel.
1: Ah, Lesedi, me jai.
0: Petele kai, my darling.
1: Uwe, rinwa ka mwaka mwofen ka, tuli uwe ka nna.
0: Eh.
1: Uwe ka nna. Na muru waka ojo alu. Kimoto ke katan sela, ke kama sela, utuli.
0: Eh.
1: Na, aki mwaka mwi gafa, aki mwaka mwi gafa, teni, kriwa ka sela ya alu. Mwfane.
0: Ho bane eng o ile wa nka qeto wa gore ai nna ke dikene ntho tsena tsentse ba di etsa tse
1: ke ke ntho e nka re ke a ithabela ke ntho e mo go nna ke jo
0: ho jwale mo tshomo ha re o mengwe kae ka meketing ya bohlokwa o etsa jwang o ikela fela jwang
1: la nka meniwa gore ke a ke le jwalo marma parone kwa ka thuli
0: mo parone o tla ba shapa ka one
1: a
0: ke taba sefa ka o oh my darling ba jale ke utlwa hantle he hore a le ha o sa itseng empa hona le mo lwana nteng lwana ka diaparo
1: lwana ka diaparo be
0: eh gele man
1: okay kiri beka moka mo fensa
0: o house Rebecca ke le bile my darling bye bye
1: okay thank you today
0: bye bye let's say the fam jime hello ndate ke pele o pele ha ntendate
2: a ke tsap
0: hey wena botle ba tlhao o bunka eleng
2: a good
0: botle ba tlhao o bunka eleng wena hello hey
2: na tsholosene ke bona motho o le montle ka mo motho o leng ka teng a fela o tlhapile o itukiste hantle wa bo I like na myself ke kara manala if you touch cheese corp or then the rugby actor something like that or whatever. And then una le ena antenna or for man tools my ena tena talona but putting it na man talona tools ay baba tala talona batho ba na tools o go mo mafama nya no ke ntseng sikuru ntse ba renga mo mafomo
0: ene
2: o ka bona go mafomo yo tering di wiki ya ka di mana Nna bona pakai papalla ka lona mona ene national le lona le bantle lona national le lona le bantle ka tubua
0: maka
2: ai ke tsereng ya mana la ke re ya taxi mo sa go ne ula sliding door ke re ntsha mana la matelle a o tla bula monyako jwang nya tools ma le nale bantle anong tsetse ba le dirisang tsona ke ba bapala ka lona tools
0: ba bapala ka lona my darling
2: ba bapala ka lona ene ne tsula le lona le bantle tools
0: kuta hanya ka itse diake
2: ntsikitse na wona re ntsi ai Temu, tiri wari bona temu to uthivela dust ya bona, mthingi thivela dust of ke akitsela ka salusa. Chapo tul.
0: Bye bye tate. A rui papa lo ka rona fela. Yo, ka temu na tatse. Hello me dumela le kae me?
3: Ke
0: temo ga tswa
3: ka ntle. Ke temo ratuwa. Ke le mantsamangwe ka dibunya ka nnete le nna ke ka.
0: O ho panya ka ditshinyehelo empa di ofe. Ye we be ja na bogotsi. Jowe, ba re kopanya ka ditshinyehelo. Yo, bye bye, Gale. Joa ile nka bolahle jo a a le sedi dime. Hello.
4: Hello to the baby.
0: Dumela mme o phela jwang?
4: Ha re tle kae malavo.
0: Re teng.
4: Eh tuli se go joetse nna ke na le 67 years ne.
0: Eh.
4: 67. Ha ke motho a mirire metelele. Ha ke motho wa di makeup. Ka lebala ke mosweu.
0: Mm.
4: Ore ke motle ba tlhago. Batlomona ke itlotsa ka camphor fela, camphor green. Ha ke na dipeisi, ha ke na eng. Kore thakataka ke obolela, e ka re. Nna ke nna ya monyane go bona. Ha ke na eng kapa eng, ha ke motho wa di makeup. Ha e sale le nna baby man.
0: Awe na man.
4: Ke khantsa ka botlaba ke na duma zile motau.
0: Ah me motau, ngi khantsa ka botlaba ha o batlhawe sale le wena o le ngwanana.
4: Ha sale le nna go kitse ke le motlalo nna go bona hana ma utu fela, empa ntse ke le motle.
0: Awe ke tabile hle me motau, tsatsile monati.
4: Hello, come on, baby. Bye.
0: Bye bye. Listen to FM, Dimela.
5: Hi, Tuli Lekai.
0: How many Tuli Lekai?
5: Christine, today I'm not going to na Mutswana, but I'm going to go to
0: I'm going to go to Vaseline.
5: I'm not going to be able to do it. Le fatlile la ke motla hampe ba ntse ba ngkhotsa ba botsa gore ya le ngwana mai o hunka kae ba ke sa dile ngene le o hunka kae ba tla ke go bula o tropa ha o re gete ke re ke jwalo
0: ke jwalo ke yona nthekelwana nka yona
5: ke ka nne ke tlile ba ka ba mo ka ho ife shopo o ka go bontsha ke ga e ke je ke ngwana na mosotho ke eme ka ditlhako
0: Eh ya tuli. Hala la musadi.
5: Hala
0: la tuli. Ha se mo he ke le bua le sedi FM mo mabedi dumela.
6: Hello tuli.
0: Dumela me ke phetse hantle o phetse jwang?
6: Re teng tuli.
0: Eh.
6: O bua le ngkhono no mpi mokwena mona Kroonstad.
0: Eh yeme.
6: o bua leng kgone wa motse ga golo wa 79 years a senang tshubaba a sukang a bana le peisi ba ntseng ba mputsa ba gana ba re ga o na dilemo tseo tse kalo letlalo la ka le letle ga ke letšhatse ke letšhatsa fela ka setlolo se loketseng se lokileng se hantle ke mpa ke itlhotshelwa ke maoto mare ke nkgonereng ga ke tlha go a thola
0: thula
6: Go tla go tla.
0: Jo.
6: Ke kwa la tsebae mo
0: Eh. Halala.
6: Jo.
0: Jelo mosadi ya re nna ke motlotlo ka tlhaka ka botleba ka batla.
6: Ke mo ke motlotlo ka botleba ka batla. Lo hona jele ke short hair. Ke kutile ha ke etse mara o go o tla ithatela nna.
0: Mm.
6: Go ithatela nna truly.
0: Oh,
6: ke a di ga ke melo re mang ampolele ke a tseba hore ke sponono sa bafukeng.
0: Cheza, cheza.
6: Go bona le wena tshini go bona. Go bona mwana moletswane o motle. O mantsinya na motle.
0: Mantsinya.
6: O tlhala bodiba.
0: Ah, go ne dum pikile buile mogati o utla.
6: Thank you rat.
0: Thank you, bye bye.
6: Eh,
0: e ke bona hle ho na le ba rometseng di voice note mona re kutle na ba reng hle ba ikgathaditse le bona.
7: Hey. Koko, Thuli, eh, kuri. Ke tsena fela Thuli, kuri ke palwa le ke masale Thuli ko lwetse. Mme ke motlhelwang. Ke se bata ke hlwa le mabala ke ngwana na motown straight. Wa silwe thabantota. Ha gona letho ho dethe la ke ja le sela. Ke ema o duma dieta. Kuri ke yona ntho e ke nagana gore ke bokgoni bo kgona bo ke kgonang bo etsa di-makeup tsena di apala tholthuli ga di-makeup di apala same ga di antlhola same aowa ke tlhako ya tekwane mo na mo keteng a o kampone a tloanga ka keafoka thuli ao
0: a motho wa ithata ena shebo ithata
8: aos thuli motho wa mme o bohega ha apere mosi apere seshweshwe o kona a le motle gantle gantle a rwese tuku gantle a le seo a le tlhaileng a leng sona e seng a kente moriri a ntse dintsi a kente dinala aa se a sa tsebe ga re bone ka o tshwana mara nna ke rata motho wa mme ga apere mosi a kente tuku apere gantle re ka motho wa mme ke seo nna ke leng sona se bontate ba kutang dipengeng ke tla yena a ithetang ka ona a ipanang ka teng mara gae botho wa rona metlo wa rona nna nkele ka o tlhoela moredi wa ka re kuku ke dikuta ganyane fela ko o tlhoele gape jalo ke tanke mmentate kele mone mme o bosemo o je kgalameng tsenetene
9: Thuli dumela ke teng Thuli botle ba tlhago e nna ke motho le di-weeki Thuli ke kry-a te bua ka nna ngata ke motho le di-weeki empa ke tlholwa ke manala a ntlhola manala ke tlholwa ke dimpsi ebile ke ka baka tloa ke di try-ile at all ke ditshaba o ditshaba ka nnete ke bone batho ba dikentse Thuli ba kentse di-last number sa bapanyapanya ka re ke dikgomo ahle ke felela di-weeki moo Thuli tse ngata tsa eng tsa eng tsa eng e-e ke shapo ke shapo Thuli ke maleyampoena ka kinjwe ka binone
0: yo aus maria jo icon yo e re ke bone nako ya ka pabedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e mene pele hora ya leshome le motse mong o ntse mametse itlhabolleho lesedi FM motse wa monate o qoqa le lona re ke re qoqe fela ho be monate man ka dintho tse etsahalang bophelong ba rona letsatsi le leng le le leng ke thabile hle bo ba medimotlhe e re ko nkele pina he ya Sir Elton John Negita.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Gauteng, leeto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.

0: ولي.
1: Mamedi kenako ya ho kena ka malapeng a lona hle re ke re tlo qoqa le wena mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi re kena ka malapeng ka mona re bona malapa mangata hona jwale ha re tlo ketika letsatsi lena la botshaba re tseba hore rena le ditlwaelo tse fapaneng re na le meetlo e fapaneng ka hare ho malapa a rona mme re bona ba bang ka nnete ba ntse ba fedisa meetlo ka hara malapa a bona hanyane hanyane hona le dintho tseo ba di fedisang jwale ha re ke re tlo sheba hore na meetlong ya lona ke efeng eo le ntseng le bolokile le le lelapa ke efeng eo le fetutseng me ke efeng eo le nahanang hore ena ka nnete re tshwanetse hore re fedise ka re ho lelapa mme le mabaka a lona mohlomong ke afeng ha le sheba mohlomong dintho se etsahalang ka re ho malapa a lona 0860003084 kapa o romele WhatsApp ho 0797585066. Jwale ka ke hlalositse meetlo e mengata e etsahalang malapeng a rona ho ya ka malapa ho fapana ka diboko, ho fapana dintho dingata tse etsahalang. Empa re bona ba bang ka nnete ba ntse ba bolokile meetlo ya bona, ba ntse ba e phethisa ka tsela eo e tshwanetseng e etsahale ka yona. Ba bang ho na le dintho tseo mona le mane ba fetofetolang dintho tse itseng. Ba bang ho na le mo ba reng ha re ke re fokotse re se ke ra hlola re etse ka sekgahla seo re neng re etsa ka yona ka sona pele ba bang ba re ha re hle re fediseng ho hang fela ke difeng tseo le di fetotseng ke difeng tseo le ntseng le di bolokile ke difeng tseo le di fedisitseng ho hang fela ka re ho malapa a lona a kontetsetse mono he mo mamedi motle re ke re utlwe hobane ka nnete re a tseba hore ha re le batswadi ho na le menyabuketso eo re hatang ho yona eo re lakatsang hore le bana ba rona mohlang re seng re le siyo ba ne ba hate menyabuketsong eo le rona re ileng ra feta ho yona jwale ke yona taba eo re lakatsang ho tshohla le wena ho seng hona mo mamedi motle 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala a kontetsetse mono he nke ke utlwe maikutlo a hao hore na lona lapeng la hao le sebetsa jwang na le sa bolokile meetlo kaofela kapa ka nnete ho na le moo le ileng la fetofetola ha le dula le shebisana le le lelapa kapa moo ileng la hafohafola teng hore ha re ke re hafohafole mona sekebe se re ba imetsa bane ka nako nngwe batho ba bang ba utlwisisa meetlo ena ba bang ha ba utlwisisi le bana ba ntse ba tla ba ola re ba etsisa dintho tse itseng o fumana hore ke nnete ba tla di etsa hobane re batswadi re ba fa melao empa o fumane hore ba na le maikutlo a mang a fapaneng ka lehlakoreng le leng ba bona ka nnete dintho tse ding di ba imetsa Jwale ha re ke rutwe maikutlo a hao mo mamedi motle le sedi FM dumela
2: le ka
1: ke phila ntate o phila jwang
2: amnate
1: ntate
2: le tuli mo eko e santsa mo di sebetsa mme nna ka sekile na mme waka ba ne ngwana ha hla mo o tla meile o mo tsenye mo eko wa go rwa le lapa o le lapo mo ba di mo ba haetse ba haetse ditimo ya tswalo mme waka
1: go
2: ba nthe wa o tsike nwa e tsa tswalo ka nnete ka smile re bana bana ba fetu wa go nnete bona sa mameleng bona o fumana sa qetela e a ba ke ne ke di ditse tsene tsa ka sekolo ne tsa ntse di teng sa ke ntse sa tswa le mme waka ka nnete yona ya tsa hala yona ya ba tle ha mme waka ka nnete
1: e jole ka mantsa mangwana la penla ha o le santsane le ibulukile ha hona letseo le di fetotseng ha rona tseo le di fukuditseng lentse le di phetisa ka wotlolo ka ofela ha tsone
2: ke re di phetisa ka wotlolo ya mebe ka
1: ke
2: le bua ke motho ka mona ka Gauteng ne wa ka
1: ndate ke le buile ke rata hore ke mebe ibi ke re ke rata hore mebe ibi thank you ndate bye bye
2: bye
1: le sedi dibela
3: go tlong thula na
1: dimela ntate le kae
3: ke tete kae
1: ke tete ntate
3: ke tipule mabena ka mona ka botshabelo ka nnete
1: ntate mabena e
3: ke wa bona rona ha ka mona bolekile
1: mm
3: ntse ke tshwere meko empa ntho e o le re ntata ka bulang khotheletsa yona ke a hore re skera go se e re ya thabotha bo bonde fela le re gaola bo le tsela a ke re bana ba hona jole ba tatile ka nti ke di khata ba mmatla ka nete engwe he ke amphabadingwa ba mphabadimo tsiketsa ka 12 yo le ka dilinde dilinde belene tsena ka ofela e ke dietsa go ya ka mogodi ntse dietsa ka 10 to le baby
1: o le na mandebele le iqala ka hora ya le shumele metsimedi 12
3: ke re tla ka hore re sebele metsimedi le tlhong tsena e tsa manyalo ntho tsetsetsa ntse ka ofela o yosa budiwitsi ke le ka mani e mpumalanga kwane e ka ntse e ke ba botsa hantle hantle ntlo go etsa jwa ntho tse ba mpela hantle pa mabena ba mpela ke le ntatwa ka pela pela ka di ngwala fa se ka nete ke ntho jalo fela ke ba ka nete le nna ha ba di mba nkuka e le ile re ka nete ba le ka tshiba sitse le fa
1: jale ntate mabena ha le ntse le tsola pele ho phethisa meetlo ena na le aba bitsa bana bana ha ho le ba semba le ba holonyane le tlo ba bontsha hore ho tswa tjena ha ho le tjena re etsa tjena re qala mona re ya kwana le ba bontse hobane iskar ha se le usually e be ba mathata ha o sana motho a tsebang hore na le nentse le etsa
3: ke u bua nete ka nke re mohlaletswa mo fisa ba bitsa ka ofela pa mabena ka ofela bo tshabelo le ba amala ba mabena ka ofela re ba bitsa ba blero ho itswa kena le kena le kena se ka bala fosa hobane ka nte se tshaba se sina moeko se a dimela ka nete re ba bontsha ka nte le ntato ka nete e thuli dais
1: Ntate, ntate mabena ke lebile utlwa.
3: Ege.
1: Lesedi FM, dumela.
0: Hai, tulu lika.
1: Dumela ntate, ke apila upila hantle.
0: Kateni ka tulu.
1: Ntate.
0: Ubu ale taba mkumalo muna nyaka lunga langi ki tulu.
1: Ntate kumalo.
0: Tulu, guna reyibla ide mweko, guna wa tapo. Maka juwale, ubewe jintatu waka. Maka ula kibiza, kibula lalaka, kawi sita tulu. Haksa jina tapo, hu hang.
1: Ara mabaka ke a feng ha le dula fatshe a le bontsha babaka.
0: Ke ha ga go re ntere o nna ke fona sense e ntse a tsaka bolela ga e. Bana ba ka re le family ya khumalo ge ntse ke ne ge ntse so ge ntse so a tsaka bolela.
1: Jale ke yo na fela e ile leng la itlo sa taba ya thapo. Tsena tse di ntse le ntse le la le tsone.
0: Ke ntse ke di etsa tlo.
1: Jale ha di fetela bane mane na le ke le utlo mohlomo maikutlo a fapaneng a bona hore na ba ikutlwa jwang ka metlo ena eo mohlomo e leng teng ka hara lelapa le bona ba ke ba phase ba hlaise maikutlo a bona hore na dintho ba di bona jwang
0: tshili ha o le bona tse ba di thabela yo le ka ha o sa tla isi ka ba akule o tla tsiwa go bona ba di e ba di thabela ba bana ba nyanyana
1: bana bona ba sina botshate
0: ya tshili
1: Ke le bile ntate Khumalo.
0: Thank you tuli.
1: Thank you ntate. Hello.
4: Hello.
1: Dumela ntate.
4: Sabrizi mama Sabrizi to. Ke ne ke batla ntate thuso.
1: Hanyane fela ntate thuso ntate wa ka o bona hona mo mo letseditseng.
4: Ya mme.
1: O tlo o letsetse teng o tla kena ka 12:30 o tlo ntate.
4: Ka bus.
1: 12:30.
4: Ka 12.
1: Ntate.
4: Ke na mama tata maka ka mme wa go bolelle.
1: O tlo o letse kana ko eno he mo ratu.
4: Thank you mama ke le bui.
1: Thank you ntate wa ka ke le bo.
4: Thank you mama.
1: Bye bye. Le sedi dumela.
5: Hello mme tuli le kae?
1: Ke teng o kae?
5: Re teng ne ga go le nna mantsa kwa na ka mo ka ha ni ju.
1: Ke ne se ke maketse go bo mme ba kae ka re ke bo ntate fela je tsa tsile. Mme mantsa kwa na ke le bo ngwane se tswa la pele.
5: Ne tshuli ka nna la teng mo di tsale tsing teng ha re se ntle re bona yetswa ke batho re mofu a foka yetse e be mofu patelwa e le kokola hae a la 20 sa yetswa ntwe ka nnete empa thapo yona e la gaolwa ke ba holo ka thapo na sa tla gwala bo mpha ya badimo ntse ke tsa mpha ya badimo ka mo contact wa ka na yetsa ka teng ya nne
1: Jale, ke utlwa hore ka mogontato ha ona etsa ka teng ka mantswe mang o ile a fetisetsa tsebo ena nana le yona a e fetisetsa ho lona hore le sale le tseba hore na ho etsa halang.
5: Ya nne tholwana nna ntate wa ka ona etsa mosebetsi tshe le mole tshe mo ba ba ding and ntho e ke ntse ke tshwere nne tholwana ka nne. Ene ntate wa ka nne tholwana ha na ntse mosebetsi wa ba ding mo ona tsabile ha na tsabile bus nna bolela straight ya kana nna mosebetsi ko entseng kwa ba ding ma so ke tla ke tsiana nama ene ntho ntse ke etsa nna ke ntse mosebetsi wa ba ding ga ke batle nama e tsaka nama e tswe ka ofela ka mokgonde to ka nna e tsaka jeng.
1: Okay. Mhm.
5: Mhm.
1: Ke le buile wena my darling. Bye bye. Hello.
6: Le ga nne tlhile.
1: Ke phetse mogati o phetse jang?
6: Tete.
1: Hey.
6: A ga ho bua ka ntho ya ke o nkutlisa bohloko ba nna. Ke hotse me tona na o yetsuwa ke batho ba baholo ba sa re bontshe. Ya nka jo go ba re simile. Mhm. Mara ke setse le mme waka ha ba yetsa o tla bona ba etsa ka spiti phuphuruphuruphuru ha o sa go o butse matlhogo wa shebisa sa ba qetile ha o botsa lebaka o ha ba tlameha go botsa o kile o bona mme Thuli tlameile o tsebe gore ha ba se ba ile re sala re ruta bana ba rona ditlogolong eng a tla go ka ntho ya ke ntho le eng wa risha every day ko mo ke dutseng teng ya wa risha because se ke le moholo ditlogolo di teng ga ke tsebe go na ke ba etsetsa
1: eng
6: ke tryore ga ke le go ena a ka mbontshe go na go etswang o kile wa bone
1: a o joetse wena motlho mo ngole ke le ka utlwa ntate mongwe a re ke le ka ngola ga ntate wa ka ntsa nthuta dintho tsena ka dingola fatshe gore gona jwale tjena ke tsona tse ntshebeletsang tse ke ya fela mane mo ke ngotseng ke sheba gona gana o itse ga o le tjena ke etsa jwang ke ntho e ntle ga o batla o tseba ka nnete ga ba o fe tsebo eno
6: e ke lapetse gagolo mme Thuli ke lapetse ya go ngola a ke re ga re tshwane nna ebile le diary ake bake bane diary ke go yaka ya re ke so ya ka ya no ha o ya tsa dintho tse go patelwa ge patelo ai me ka ha o ya ba neng wa la she ene o tsontsola
1: ja le le ba ka la bona ke le feng mohlomong le o ile ng hore ba le thelela ka tsoko
6: a ka fofi di baka
1: ja le kutlile gore ba etsa purupurupuru kae ha ba etsa eng purupuru ye e etsa la o etsa ha ba etsa
6: e re ke re ho etsa mphabadimo wa botsa ha le tsa mphabadimo le tsa nthotsetsa jwala jwala bo bo bolela eng
1: okay
6: ha le le go hlajwa go go go hlaba nku e le le ha o etsetse eng o bana ha o etsa mphabadimo ke go nala mphabadimo ya dikgo o nala mphabadimo ya nku e le le ha o le jwang a e o tla meile na go go hlabe go na go a e ye ke a utlwa na go ke hlabe go go hlabe nku ha o le jwang How is one? O ba no ka go mo se ha le tsampa ba di mo o nku o go go o go go o ka ne le o tsebe go jana bona bo bulelang nku yena e bulelang go yena e bulelang
1: a tsiba go utla hantle mme wa ka go utla hantle mo mametse ka tsebetse le thwetwe
6: a nna se ke iphilela bo se ke iphilela next time se ke iphilela di 2000 e tsamang mikere modimo e se long wena ntong ke iphile bophelo thank you
1: mogotsi ya ge iphelela di
6: 2000 ka nnete motho ba batlo ba sa batlo go bontsha nna ke tsela ka modimo nthusa ke re se le yona modimo nthuse ke le ka sona ntse ke tswa ke phela eo ya mme wa ka
1: ke utlwa gantle ngwane se ke utlwa gantle
6: se
1: thank you moratiwa ke le buile utlwang
6: thank you ma
1: mabedi e re keng ke wa o qetela fela hello dumelang
7: Hello, Thuli le kae?
1: Ha monate mme o phela jwang?
7: Ha mahao mme.
1: Eh, mam.
7: Ba tswa mme Thuli nna ke ke re ho kina le nngwe tse pedi. Ke ke re ho bona bana ba ka se ke se ntse mo ba ha di back. Ke ke o yetsa so. Sexa o yetsa so. Ha ke ke ke ka o yetsa so no bana ha ke se tshwenye. Jwale, taba ya hore o tla re mang o ho tsaya ka hore yena o ne a tsitse ha le ngwetse. Ke mme ya ke nang ho go hi ntleng mo ha malakwane ke se ke tla o etsa sona ke sa o etsa sona ha ke se tshepe so ke tla etsa ngwana ka le bana ba ka le se o nna ke se entleng hobane ke se ke se hopolanga ke ke la ka itse ka mokgwa o na le o na le o jalo ha ke qeta ho ya pesa mo tsika ga ke ba hlabela kwa ke tla nna ntse ke tsa le bona ke aba jutse ke ho go etsa le wena o tla ho etsa ho bana ba hao ho ba ne ke ho yentse se ke se entseng ha ke tla bona bana ba bana ba ka ke aba bita mo tla hlabela ngwana hae ke a mo bitse ke mo jetse ntse mo le ngwe ke ya tanke ena ho thu ho etsa ha kena ho etsa le ba ka le tshwenye No, no, Sam. Who comes away? Now, had it to me, they have you and also would do me alone. It is tight. Who's away? And I tell out tomorrow. None of my luck one minute to sit in Matalaka Uzar. She is the 1, 2, 3 banging back of one bien. Uzar is your 1, 2, 3, Libanaba high, Abayu Santri. Bophelo bana ba hona ke nne o tla utlwa motho sa re nna ke mo kreste ke etsang ke ke bo bona ga ke gae ka bokreste e itumele ga empa qala ka gore o etse bana ba gago ntho o entseng lwe le bona e tlebe kgetho ya bona gore le bona ga ba sa batla go etsa ntho but o ba entse yona wena yo entseng
1: mme wa ka o e beile gantle ke lebohile tlhe ke thabetse maikutlo a gago. Thank you, Mewaka. Thank you.
7: Mamati,
1: ready to bring us a hora. Yale shimele monsumonga. Munewa, nothing you can say.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Na o batla ho haha jwalo ka mpudi, empa ha o tsebe hore o hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae. Beha projeke ya hao matsohong a hao ka Bill of Materials ya Cash Build hore e weletse. Kgetha ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho taela, paving le dintlafatso. Ebile o ka reka plan ya ho haha ntlo o fumane le Bill of Materials. Fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako. Phetha cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka Bill of Materials. Cash Build.
2: Kina ko ya laboraro wa jackpoto ya loto. Laboraro ona unale munyetla wa uhapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng ho 21.5 million rand. Ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho laboraro ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba emong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Eya wena. Lotto ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata di milione tse ngata dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse leshome le metserobedi ka paufeta bapala ka boikarabelo national lottery etsa maiswa ka molao ke sizekhaya
3: o wa ratwa

0: soir, Lesedi FM.
1: Mama ji hona le motho ya ketekang le tsatsila ha ina tswalo ka jeno ke sentse ke tshwere molaisa kwano tuso motho bi ka mana ka tikwana Hopstart are ka jeno ho hola mpha ke mphuti me kere a hole ha monate hle a bona dilo motseding a tsinga tangata gapu gapu ya mahlonolo e moatele hle a be le letsatsi le monate nate nate. Hi tuli ke kopela Thobeka Vetes wa hola o kopelwa ke Aida ya reng a ketike letsatsi la hae la tswalo ha monate nate nate. Lerato motsupa ke mogotsi wa ka o kamana ka welcome to lihle o etsa dilemo tse mashome a mahlano ka jeno o kopelwa ke Mojabeng Nosi kamana ka Mapoteng Lesotho are abe le letsatsi le monate nate nate. Ate mong hape eo ke bonang molaetsa wa haikwano e re ke tlo o bala hamfela ka morao re ke kgutle mabenkeleng e re ketse tjena ke a kgutla.
2: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Hela mzansi dumela ditheko tse ntlha tse tlase di sebisitswe semmuso mabenkeleng a Clicks dihlahisweng tseo o di ratang fumana aro e tshehla ka hara lebenkele mme o boloke o ka boloka ka ho fetisisa ha o swipe club card ya hao ya Clicks mme o fumane hape theolelo e nngwe ya 10% iphumanele sesolo se fetisisang ka FNB eBucks Absa Rewards le Standard Bank Ucount Rewards. Helang ke ditaba tse monate tsena. Clicks, feel good, pay even less. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
5: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
4: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
0: Tebeletso e ratwa Lesedi FM.
1: Dumela hle tuli ka jeno ho hola Phume Rampolo ka mana ka botshabelo le kgotso ngathu wa hola ka jeno ngwana bo le mphaki mphuthi ka mana ka Ramaphosa ho thiba bona e dilemo tse ding tse ngatangata ba kopelwa ke Nani Chiba ka mana ka Botterville e ke le tsatsi la tswalo la ngwana bo kgotso ngathu ka mana ka Fantasberg ke tika tsatsi la hae la tswalo ka jeno ke a hopola ke emong ya leng kgweding ena ya loetse ho sane ke letsatsi la botshaba ke letsatsi la tswalo la Happy ntate mosolodi mo happy o tla ketika ho sane le yena e ke letsatsi la hae la tswalo ho sane ba latellane tjena ke a hopola ke matsatsi a bona a tswalo a latellanang. Ate mong hape ya rometseng molaetsa ka kwano ke kopela ngwaneso yena ke mqhabala Mqhabalakane Khuyeman Skosana ke tshomi ya bana o kopelwa ke ausi wa hae Nozipho Moiloa me ho thwe ba ka mana ka Potane Trust ke Thabantsho ho thwe gapu gapu ya mahlonolo e ba atelehle. Ate mo hape ya kitikang ke kopela motswalle wa ka yena ke Madithwili Gagas o ka mona ka Mokwena o kopelwa ke Tshabadira Moiloa ka mona ka Potane Trust ke Thabantsho are abe le letsatsi le monate le sedi mo mamedi kgotso.
6: Ai ke le baby
1: dumela mme o phela jwang?
6: Ke phela hantle thulebe yena.
1: Ke phela hantle mme ke a leboga.
6: E ya thulebe yo go tie mane matlwankwane stens resimane hola mora wa mathato zwane.
1: Mm.
6: Yena ke tsilo zwane ke rela. Ha hole nda dimdimam sengalo fa ka ne ke letse le motsedi ntse ngata ngata o hudisa ke mama ga dimme. Wa rate Columbus. E bile ke hae Columbus. Bye, chili baby.
1: Bye bye, mme ke le bila holo. Le sadi dumela.
7: Hello mama ni chili le kae?
1: Ke tengwe kae mme?
7: Ke tsene mama ni chili ke ni mulo ka mabulela. Mama ni chili ke kopa o kopela mulo ile rato ka mabulela wa hula ka jeni ke ga a hula a bona setlang dilile. O di tsa ke ka nane lo ke a betse. Ka tla le matsidi tsa ke le bona mama ni chili le tsa tle monate.
1: Ke le bile mme, bye bye. Le sadi dumela.
8: Hello chili.
1: Hello mme.
8: Ke
1: tengwe kae ngwanes?
8: Ke teng thuli ka mane ka Pamridge. Ke go like ya betswe le anya, ke ngona ba bulelang anya ke ra hula bona dilimo tse di tsenga. To kopela ke matibelo le anya ni trend. Thank you thuli.
1: Thank you matibelo. Hello.
9: Hello, Oskulana le kae?
1: Ke tengwe kae me?
9: Tama Oskulana. Oskulana sa tlhina go hola ne madidi. O dula mona tavern chosen 3 o qete 8 years ke le a hantle jang tsela tsholang ke mo la ka le tsama hlona no ke re a ho le o feta mo a dile pele a tsa ba ga le tsi e kopa batho o kopela ke nna mamogela mang ka se mona ze ntse ke tavern e ka se thuli ka rata hle
1: thank you hle mo ratiwa ke le bohile bye bye le sadi dumela
10: ke le utiliza le ka ngwana
1: ke tengwe ka mme
10: Thank you, Sabana Bangana, Consul, and I can never again never hold a more one by 13 years. Kim of Pass. A
1: home
10: willing man. Yellow.
1: Oh, Kim Memang.
10: Kim Massapanis Buke.
1: Ah, Kelebashan Kono, that's Lemonati.
10: Thank you, Julia.
1: Thank you, May. Bye bye.
10: Bye bye.
1: What do you mail?
11: Mela Miligan.
1: Kitten will come me.
11: I'm not in. Ke go pela khaitsedi ya ke go pela khaitsedi ya ga idula mane tabantsho zone 1 yena ke khudu ga Kenneth Pekunyane o kotela ke mantha bitseng go pa ne mona botshabelo ke re a hole a bone tseding tsengata thank you mme
1: ke le bile mme bye bye
11: bye
1: bye bye ha se mo hem mamiti a go re kenke di voice note ka kwano hona le ba rometseng di voice note tsa bona ruta fela rena ke mang ya holang tsa tsindena ya rometseng molaetsa ka voice note o santsa le di
12: dumela o tshuli ka jeno le na o hola le popo mohale makining kwakwa go kopela ke mohale makotoko ka mona ka Mandela Park ke a leboa o tshuli
13: My khotso wena le ntate molala ka mo ka studio ke re nna ke
1: ke khone ne itle mona ka phoso le ka phoso ke smogotsi re keng ke emong hape ke bone mmamedi motho ya rometseng ka kwano re ke bane
14: hello hello tools baby tuli baby ke kopela ka mane ka botshabelo ho la phumo rampoulo ka mo ka botshabelo ke ra ho la bone tse dintse ngata o kopela ke mtsidisi marope ka senekela Thank you, Tools.
15: Tumela Tuli, Tumela Shanganeso, Tumela Sibuzi Saka. Kajeno ho hula, anite maikani. Tika ahula, wana tse din tenga tanga tamu. Dima maikele tse ka hulu huli. Amu fechele ete. Ahulu kupera kele rato perlo. Tika hula pudi yaka.
16: Mosi chulanya ratene kai. Rate nke kopela tata mogalaka sem mogalaka wa gola gompieno le re ba ona shopo wa gola gompieno ba kopela ke nna fumane shopo le simola o Bloemfontein ke re ba hole ba banetsa sile le monate ba banetsa sile monate ba hole ba hole thank you
17: e a monate tso go makabela thulisa ke a ke re ntate kgotsong gato a hole ka bona tsengata ngata ka moka fente ga o kopela ke mmakabelo ka mona ka Belcom ke a leboa hle thuli tsa tsile monate ke
18: dumela ba dukhala le thwasa dumela
1: Mamedi ke mesoso e mashima mabedi le metso supileng kamara hora ya le shimele motsumong re he na go nyena ke fetela go dimaka tsofolotsi o santsa leteng rutlo rona re ka lebellang go imatla fatse tsa tsine na dimakzo tumela ngwane se
18: khotso le kae thuli
1: ke phela o phela hantle
18: ke phetse hantle ngwane
1: se
18: ke lebile ha holo mo mamedi wa tsebeletso ya le CD FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jene go imatla fatse re fumana hore mo a studi ne wenge e amanang le bana ba ba ne ba tsoswanga ka polawo ya maponisa a mabedi le ba a hire gepaka e gotlisetswa morao mme ka hlolo ha ya diwa ka jeno ho sa le jalo bolaudi ba taolo ya madiboho BMA ka sebedisano mo le sepolisa sa naha ba atle o tshwara batho le ho hapa matikwane a boleng ba diranta bo tse ka hodimo ho milione wa diranta ho sa le jalo nakong ena e o diketsahalo tsa ditlhekefetso tsa dipolao tsa basadi di atileng ka hare ho naha Love Life e tshwara mohanto wa kgotso tsena le tse ding re tla di lekola ho lena le imatlafatse hang ka morao ho ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi ke lebohile haholo thuli o be eletsa sile monate
1: ke le bile hle di maxo ke le bile ngoneso ha se mohem mabidi re konkele na lady apiwe mawelele romeo and juliet

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nako ya Trolley Dash ha OK. E gapele Trolley Dash e le nngwe ho tse 65 e ka yang ho 7500 rand. Ho kenela, reke sehlahiswa se nkang seabo e be o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99. Le 100 ml ya Colgate Regular Gel Kappa Herbal Toothpaste ka 21.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka 11 sa October. Ha di fumane OK. OK Urban Kappa OK Express. OK. Beng ba le beng ke le bao ka batsepang.
2: Lesedi FM le tuka manakabe sehleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso. Ke molelo wa bohle. O ka fetwa jwang?
3: Mamedi re bua le wena jale re se re le mona ho batswadi ba hlokomedi ba bana ka jeno re bua ka taba ya bohlokwa mme nka lakatsa ha le ka ntetsetsa bomme re ke rutlwa fela hore na ebe ha o ne o qala ho ba le ngwana qala o tshwara lesea ka diatleng tsa hao kgetlo la pele o ile wa ikutlwa jwang le hore dikgweding tsa pele tse tsheletseng ho isa mane ho tse leshome le metso e mmedi o hodisa lesea lena la gago ke diphepetso difeng tse o ileng wa kopana le tsona o kgonne jwang na go na le moo o neng o fumana thuso teng a ko ntetsetse tlhe re ke rutlwe 086 000 3084 086 000 3084 ke nomora ka ya mohala re di bua le batswadi le lona batswadi le sea la gao la pele ngwana wa gago wa pele o kgonne jwang godisong ya gae dikgweding tsa pele tse tsheletseng go isa go tsane tsa leshome le metso e medi ga qeta selemo ke diphepetso difeng tse o ileng wa kopana le tsona ke ditho difeng tse ntšha tse o ileng wa ithuta tsona godisong ya lesea le la gago a ko ntetsetse wena momamedi motle re thusa bomme ba batšhatlhe ba qalang go ba le masea gobane ka nako nngwe le bona ei go thata go thata o batla ga golo a ngwana a lla ga ona ntho e kopanyang mme jalo ka ga a bona ngwana a lla ebile a sa tsebe na o llelang a gotse le leirile semetsi ntho engwe le nngwe ya gae a e sheba a bona gore e lokile empa lesea ke lena le ya lla ga a tsebe na o llela ga ona ntho e kopanyang bomme ba bangata tlhoka yona ke yona ntho e kopanyang bomme tlhogo eo momamedi dumele
4: tsholi
3: ntate
4: ntse le ba golang
3: a ntate ga e sa le ba golang ke se ke fetile o bona ntate wa ka ke se ke bua le batswadi ba bana mona motswadi ya bileng le ngwana wa kgetlo la pele kapa motlhomong ke bua le wena tjena ke lesea la gago la pele lena leo le tshwereng ka diatleng tsa gago o kgona jwang ke eng se o naganang gore o batla o thusiwa ka sona diphepetso tsa gago ke di feng hello
4: ao thule mtwana o phetse
3: ke phetse ntate
4: o tshwere fuse maphakisa ka bostown thule ke qaile go ba le ngwana ka 2010 hai ne ke thabile thule kane diphepetso tse ne kopana le tsona ke dipampers ngwana o na dula a kula kgafetsa-kgafetsa
3: e re kutlwe pele e ne le wena godisang lesea kapa ne le babedi ga kutlwa o sa kenyeletse mmetse
4: mme o na sa sebetse e ne le nna ena o na motlhokometse fela
3: thuleo tshwantse mo kenyeletse ga o ne o ikenya gobane o sebetse mongwe a sa sebetse le babedi nthong eo Jalo wena o nketella pele ke nna mo mamedi wena o se bu di na mogotsi wa ka ha mamele ke reng ke re godiso ya ngwana wa hao di gweditse tsheletseng ho ya mane gweditse le shumele metsimedi ho tloa ha hla ho fitlela gweditse tsheletseng ho ya gweditse le shumele metsimedi o no kopana di diphepetse di fi ke yona potso ya ka mogotsi a sa le le motse hlano a hlokala jwale o so le hula ho le mogotsi ya ka
4: alright ke se tsene kopana le Lete to sene kopana le tsona thule. Ke hore ngwana o na dula a kula time and again thule. Ke yona le baka le ne kopana le tsona thule.
3: Eh mare yena ya botata ine leng ho kula ha bo ha ine leng ne botata ba ha ine leng.
4: Botata bo boholo ba ithule ine le flu. Ne le flu le le tshollo. Eh ya thule.
3: Eh jwale me hangata ke yena ya bang le nako e ngata le ngwana o no thusa kae wena jwalo ka ntate.
4: Nada ke tshusa ka o fa nne tshelete gore ha ke lisiko a gona o pheta mabaka a ngwana thule. Eh ne ke mo romela tshelete a pheta mabaka a ngwana thule.
3: Eh jale ha o le teng o no thusa ka eng ho bane re batla bontate ba thusa mbo mme ka masia ba le teng. Eh
4: ha ke le teng ke thusa ka mo tshintsha pempa sa nyantsa pheya thule lo motshwara nne ke mo hlokome ne ke mo rata ho le ngwana wa ka yo.
3: Ine le moshengena ngwanana.
4: Ene le ngwanana thu.
3: Ene le ngwanana ao.
4: A le motho jwa le ka ntatae.
3: Alala. Ah, ntate ka ke le buile. Batse ba re rata bontate ba tjena. Ba bang le siabo. Khudiso nya bana ba bona ha ba ntse ba le manyane. Sinjwa le wena hai ha u dikeng.
4: Ah, ne tya ka le ndaba na baka ke kana le bona tswa ba hlaya u fitlela ba hola thu. Ya ne ke ba
3: Ke lebile ntate wa ka. Ke thabile go bua le wena. Bye bye.
4: Bye.
3: Yo, dumelang.
5: Ke tsile kae?
3: Ke teng kae?
5: Ke teng metho.
3: Ntate.
5: Metho, ke tsofa plaage di mona. Ke le ka go tlhalosetsa nna wa ka. Nna ntla re go wena. Ke phepetse tse ke leng ka ba le tsona. Go tloa ha na le go di tsheletseng. Ke tabena ho pula. Ho kuleng ha hae ho ho hetsa hore ke be le rato la ngwana wa ka ka ho fitisisa. Ntle ne ntabisa ko hore ba la tswela ntse la ula tswela ntse la ka. E ne bile ka ke nna motsoetsi mama a se motsoetsi. Ke yona ntse ntabisa ke ngwanana ke banana. Nga di bua tjena ne neng ka tlaka tsa jobu ka re ho bona ka re. Hana tsena nna ha le fanshe ba ntla la hopola go mmelona ne ka nna ha se nexine le nna motho mo tsitse kana go. Tsuli ntla ho re ngwana a kule fifi. Le tsha kepetse ke ka ba le ona mme tsuli. And then tse ke ratang ke thowela empa ke ne ke sare he ngwana ha wa ntlhoba etsa ke tshintshe ka more ke ka moreng go bala teng. Ke ne ke roba la gona ka moreng eo. Ntho ne ntlhabisa go neng go thatse ne ga ke mong ka ke mong ba fuwe saka ngwana ba thola go fitlhela ba o se.
3: Oh.
5: Jalen tshoyo ka buona yeo. Ya nketsa hore gore ke gate banala ka ha fitisisa. O ba nke bono hore ha ba teng plan le ba bona hantle ba hola. Ba petse ka hola bo hlopa ha go. Eh. Ha se ntse ba fitile go di tsheletseng ho ya go dimo. Ya ba ntse ke le motho wa bana nyana bana ba ka gore nna ha motho a bua ka hona ba le botlhata ba ho ntsha ngwana ngwanana. Nna ke go mmitse ke ha ntse ke ya ka yee ho tsaya yee.
3: Enja tata bua mona tjwang wa tsiba ke ke alrata bontate ba ntetsetsang mai ke alrata man eh ai ke alrata ke re ruta bontate ba bang hore ho bohlokwa ka kang ho ba haufi le banana go nye o ba holang ke le bile ntate mabenkele ke yao thank you
6: Swai ba wi pe mo nyetse ngwa ho hapa se abo sa ha ho di biri wa tse 3 million ha boxa. Reka Albany brown bread 700 grams tse tharo ka 39 rand. Kellogg's noodles 5 spakana tse 4 ka 99 rand. Fumana 1 gig data mahala ka Boxacom ha boxa feela.
7: E bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane. Bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Tsebiso ya bohlokwa ho bafani bohle ba ditshebeletso tsa tshireletso tsa SIRA. Thibelo ya dikopo tsa tumello ya dithupelo tse kgethehileng le dithupelo tse ikgethang tse amohetsweng e tlositswe. Ho tloha ka la 16 Lwetse 2026, bafani ba thupelo ba tshwanelehang ba ka etsa dikopo tsa kananelo kapa katoloso ya boholo ba tumello bakeng sa thupelo tse amohetsweng. Dikopo di shejwa ho latela ditlhoko tsa SIRA, tlhahlobo le tumello. Bakeng sa dipotso, ikopanye le SIRA Training and Accreditation ho industry.training@sira.co.za.
9: Tebeletso e ratwa le sedi FSM.
3: Mamiti e Robeti metso sepile horra ya le shimele metso e medi me kintse kinka mohala wa 0860003084 ere kinke voice note e teng kwa ne kutlo rena mo mamiti o ring ka tabaina e o re buang ka yona.
10: Dumela Thuli ke re filo ka mona ka Botshabelo. Jo Thuli wa bona mantsona a senyisimane a reng my heart in a human form pelo ya ka ka sebopeho sa botho ke hona ke ne ke qala wa utlwisisa hore ha o tho rata motho o mo rata sa mannete ha ona lebaka la o mo rata mara wa mo rata fela he diphepetso tse ileng ka kopana le tsona ko ho se robale hantle bosiu le rata leno le inne inne eng fela support ene le teng ho tswa ho ntate wa hae le mme wa ka. Ke a leboha Thuli. Hai, ke ntse ke mo rata moshanyana yo le ndo le ha ntse re lwana tjena.
3: Ke a leboha hle re keng ke mo mamedi kwano le Sadie FM mo mamedi dumela. Oh, anana. Butla pele ke a tlo wena hello.
11: Ah, abo, ke nna call for one for ten.
3: Cousin that.
11: Le kae?
3: Ke teng okay?
11: I'm not so bad on last Sunday. I was truly hantanto mona te hambe a kala o di sale sia le hlang o le teng mo tshedi le menate di tshomita mele di emelle mrao makamutelo re a dia fase ngwana yeo hala ke teng bo siu o seng me ke mo etsa tsa motolo le nna monate ke mo thaitheletsa e tla ra ebe ntse ke sebetsa go thusa Bloemfontein. A ke bona kgwedi ja borobong ra ema ke tlo sebetsa haufinyane ga e beneng o le siko ke dutse ka tlong ke motho wa ka enwa ke tlamehile ke mokate ee ga qeta o ba le ngwana kgwedi go yago ya boraro ga gololo 2 months yona ke etsa bonnete ba gore ke pela gae ke mo etsa motoo seng ngwana wa leselesele ke a kolomaka ke phela ba bangwe ke a theowela haufinyane ga kgolo e re tiling yo ke tla ke matha mantsi bua teng ke jaaka boitsa ka belo mme ga ke na papadi eno ebileng ka nako ana ga o santsana ka tlhatswa malaitse he ke nna a tlhatswang
3: sure that
11: ka o jetsa mme di boimaka ke bangwe ke ngwanaka nna le last ke ne ke setse le bona gona mo ke dulang mme a le sepatala ka e mongwe wa laspor ke ne ke ba tlapisa ba ya sekolong bana ba ke banana ne ke ba tlapisa ba ya sekolong jale diaparo tse tsa bona tse tšhentšhwang ka mehla ba di tlapisa mara he ga ba di tlhasise ke nna di tekelelang ke di beya trateng le batho ba ntse ba ntšhebile mo bare ke o na le bo bona kere ke bana ba ka
3: ntate we hlakisitse ntate wa ka ke le buile re batla go ntate wa tsene
11: ntate re tamele re be go alo ka ofela
3: ka ofela ntate ke le buile bye bye
11: bye mama
3: bye bye
11: go bona kotelo ka mthabe
3: thank you ntate mamedi emehlane metso so pele ho rra ya le shime le metso medi hona le bana ba nketetseng ka kwano bana le spokesperson ke se ba re tshilelo na re kgethile hore na ke mang a tlo bua mona sia le moyeng re ke bone dumela boy
12: dumela me
3: o phila joang
12: ke phila hantle bona o phila joang
3: ke a phila hle o tswa sekolong se bitswa mang
12: ke sekolong se bitswa Masterminds Academy
3: Masterminds Academy ehe se ho kae
12: tsifa di mari
3: strikeng salaribe
12: strikeng salaribe
3: helang we na o tshetse le kwa borogongwa
12: eya mme
3: o tshetse borogong bofi ba fix back em
12: eya mme
3: helang le tlile na kwa mangwa hai
12: le tlile ka half past 4
3: hoseng
12: eya mme
3: Jole le tsamaile le tole le ntle le haka ka ngwana la mbisi. Kona le fitla mo gatsong. Jo, okay, wena o mali bitso la ha o papa.
12: Na bitso la ke Thabo Mosweu.
3: Thabo Mosweu. Eh, jetsa mama ho go fitlile mona le CD FM mo jwetse.
12: Dumela me ke na Thabo Mosweu ke fitlile mona le Kope FM.
3: Ah, e seng le Kope FM le CD FM. Le Kope FM ke ya kae? Ke ya o le ribe kwa. Ke ga. Mo go tsiya ke o tsi. Eri ke bua le yena Osmati mo fe microphone mono re bua le yena hla re mo dumedise le yena. Hello boy.
13: Dumela.
3: Ho joang?
13: Mola.
3: Ho mona, di lebitso la ho ke mang?
13: Lebitso la ga ke Tebogantwa.
3: Tebogantwa. Hey, le tkutile hantla ka kang mona. Le ile neng sa lunu. Mo ba ne bosiu.
13: Ah, motsia.
3: Motsia. O le lela fuwa ho riskela tla sekolo le lo itukise.
13: Eh.
3: Ka Paula o la docha sekolo.
13: A u la thusetsa sekolo.
3: O le lo itukisa le hlatso uniform le be batle jwa loka le batle tjene. Wa tsiba le apere hantle jwang? Ai mo mamedi. Bana ba apara uniform hantle man ba rate ha man. Wa tsiba le rate le batle. Le batle. Mm. O etsa grade mang?
13: Grade
3: 5. Grade 5. Eh, o etsa di tutor di feng sekolo mo?
13: ST PSS CE Sesotho French le sro
3: o we tsa se French sekolo wa serat wa pass okay Eric Buelwena gel a tshile apere hantle o re ke le jotseng jo a le apere hantle hle le apere hantle ka nnete dumela ngwana
14: dumela
3: kuena mang
14: Ntsakimodikuwa.
3: Ntsakimodikuwa. Ntsaki wena wetsa grade man sekolong?
14: 6.
3: Grade 6. Ke nye we ratang ka sekolong sa hao? Sa Masterminds Academy. O rata eng ka sona?
14: Ke rata hore sekolo sa rona se na le melao sekolong sa rona.
3: Mm.

Atsimo he motho motho ka le bua hle se stena. Ha o shabana kometso tse ma shoma mabedi le metso robong hantle fela pele o ra ya pele. Ke bela ha pe ko le bua wena di makatso ne kitse se stena o tloela o bona rena o di tshwara jwang o bona rena o etsa jwang kare le mshane so kwa no morena jo ba tswe o tso bona rena o etsa jwang ari yei yei yei stand stand stand ke le bua hle mo mamedi mo tle ke le bua na ko di metse le metso tsi di metse ka jeno re tlaba mmogolo wena lenanong lena le letle letle nanong lena le monnatela jole ke nako hona le banna ba o kitseng ba ke ba beteng kwano ka jeno kitso bona bana jole e ba kae banna ba banna ire ke re tlo bua ka bothata bona ba tshinyo ya thipa haholo mebileng ya rona ya Afrika Borwa hona jole ke re fela

0: ya ba pina monatsa ho lo pina na ke a tebo moruti mshana tewa ka mona ka botsabelo wa ntshile monate nate ke le bo hle monna tebo moruti ke le bo mshimani wa ka ka ntshile ule monate ke le ka ba le yena mshane no ha ne re le mosebetsinga ha o no ho bolokwa mshimani wa ka moramoli o na le temo tebo moruti Hona jwale ke a metsotsong e mashome a mabedi pele ho hora ya pele. Re tla mabenkeleng, a re khutla mabenkeleng. Hao, bashimane ba ka ba teng ba Q&A, thula wena.
1: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 dibeke le beke, o ka una hula mme o fumane extra. Disolo tse jwalo ka di 5 pack dife kapa dife tse pedi tsa Kellogg's Instant Noodles ka 58 rand. Le 500 gram ya di smoked Vienna kapa 750 gram ya poloni ya chief chicken ka 39.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Ana o thatafala go le fela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng local municipality mema malapa a tshwanela go ingodisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka gare matshabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ga ba tshwaneleya. Etela ofisi tsa masepala wa matshabeng tse gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokang. Matshabeng local municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
3: Sekgorane Entertainment and Projects mmoho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka monaka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Sbunowa, Ayanda Ntanzi, Oli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, Lenao Mabote, Mosebetsi, o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White. Tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa
4: 082-365-6565.
5: Best deals ever.
6: Now wa tseba seo bohle ba buang ka sona. Leba ha OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 4999. Le Vita Sleep Zambezi double pay set. Ka 3999. O boloke 500. Disolo tsena di ntle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlhela ka 11 sa October 2026. Hona le melawana le dipeelo.
0: Motshemotse hona jwale ke na le kakapa kwano mona monneno ke engineer enwa Tshepo mshumana thewang ka mane ka kwakwa e bile hape ba ngodisitswe le bana ba bo ECSA ere tsene ke mo hlabeka a go phamise microphone ha nyane ono Tshepo mono ha molalo ba mogubedi fela o tsebore jwale re ya tlola ha ke sa senyana go he mo mamedi Tshepo monna dumela mshaneso
7: Khotso sebata ke o lebohe ke lebohe le mo mamedi wa Lesedi FM na go re fumane nkwano moyeng tatse
0: ke lebohe banna ba the cozy corner ya ke ba tshwane ba di cozy bana motemotle ke na le yena kwano mona monna ye hona le ntho e jampilo ya ka haholo
7: ntate motau
0: jolo ka wena o sebetsa mebileng ebile o le mo engineer ntho e bola ya mpelo ya ka letsatsi le letsatsi ke tshenyo ya thipa ya matshwao a mebileng na le kile la kopana le bona bothata bo jwalo ka pale ya bo bona banna jwalo ka ile lona ba lukisang mebila rona Afrika Borwa
7: ntate motaung e hle ke tshenyo e leng teng e le ka nnete mebileng ya rona re a bona mebileng ya rona ya naha mebileng ya province le ya masipala ke bothata bo leng teng haholoholo me ha o ka wa shebana te motaung tshenyo ha ise e bile teng e lokela hore e lokiswe e le hore safety ya ba sebedisi ba ditsela le ba tsamang le ka maoto hore e ske ya ba compromise ka ba ba kotsing ba ne jole matshwao a tsela ga hlokela hore a re tataise hore na re qoba dikotsi jwang re lokela ho ganna jwang mebileng ya rona o hlokomela hona jole genus bata dipula diana re tswile marie enjwale dipula diana makoloi a gesimela mona mebileng ya rona ka baka la tlhokeho ya tshireletso e ne pa hetse mebileng ya rona hobane khona le motho ilang ka qetwa hore ke lo senya me kotse kgolo ke ya hore jwale ba tshwana ba re senyetsang mebileng ya rona te motaung ba qetella bankile monyetla wa hore ha bana mesebetsi jwale ba lonka thepena ba lo irekisa
0: ke difi dinthotse dintse le re kopane le tsona tseo ba ratang ho dinka nna ke bone le ditopo ngwana me ke bona le bo di roboto jwalo jwalo jwale mebileng ena megolo banka eng batho ba borona
7: banka matshwana a re tataisang hore bontsha hore na di direction ha re tsamaya ha ba neng lokela ho ya Gauteng le tshona le tlabelo bontsha hore na o ya kae ba lenka banka di guardrail tsa rona banka di fence tsa rona mebile mona ntate motaung banka chipa e leng hore e etseditswe hore e re sireletse ha re sebedisa mebila ena jwale ke kotsi e kgolo haholo e o re kopanang le yona mebileng ya rona e nngwe ya chipa o iboletse sebata tabentsena tsa di roboto tsa rona o tla hlokomela hore di roboto tsa rona di sebetsa ka motlaka a se tate motaung jwale ho nkuwa di thapo tsena ba di checka di thapo tsena tse e leng hore jwale di tsenya phepelo ya motlakase ho ya di robotong tsena tse e leng hore di a re thusa e be ke te motla bona jwale ho ba le dikotsi mebile mona ntate motaung jwale ka se ke tshilo ke re ke nako ya dipula hona jwale ha e ba neng re sena matshwao a re tataisa mebile mona re tlo sokola haholo ebile re sentse re etsa keletso ena setšhabeng hore a keng re gaotseng ho senya thepa ena ya mebile ya rona ntate motaung
0: ha re bue ka tsona di guardrail jwalo ka re batho ba rona di guardrail tsena guardrail tsena ke a ko e hlalosa o bua ka guardrail o bua ka eng e hlalose mo mamidi a utlwe hantle
7: jwale guardrail ntate motaung ke tshepe ena e re bonang mabapi le mmila wa tsela mo ho ka bang le sello moteng kapo ka mathoko monana hono mohlomong honoka kapo marogo mona jwale ke yona e o thibelang hore ha koloi e ka tswa taolong e ska ba ya wela ka nqani selomong ho ba njele go tsitla ba e kgolo haholo e le hore mo re lahlehelwang ke maphelo a batho teng ntate motaung jwale ba enka ka horeng yona e bile ke tshepe ya kere jwale hona le nthene re reng ke demand ko scrap metal le mona hore ba nne ba thole tshepe enana jwale le teng ke teng mo re bonang hore na le tshebedisano mmoho pakeng tsa batho bana ba hwebang ka tshepe le bana ba
0: ba
7: di scrap yard ntate motaung jwale re kopa ebile re etsa boipiletso setšhabeng hore ha e baneng o bona motho a kena lebenkeleng la gawa tshege tshepe ya o tshwana le di-guardrail tse o tlhomo gotlise hona monono ka go tlhomo tlalehe sepoleseng se gaufinyana gobane tshenyo ya thepa ya mebileng ke tlolo ya molao ntate motaung
0: ntho engwe gape e ke bonang ba etsa masaka masaka dikgomo
7: ntate motaung
0: ga bankile guardrail ena ba tsamaya ka yona ba lo etsa masaka dikgomo rata o le kopa tšhaba se setso re ya kopa batho ba bo rona ba batsho ga re seke ra senyang thepa ga kanana a se thepa ya mmuso eno ke ya rona
7: bakeng sa gore re bolokege mebileng ntate motaung ke ya rona
0: e re ke etse tsena pele ko o tloela ke ya mabenkeleng ga re bue ka tšhelete jwale go kenya ka trail ke bokae gore ga ba qeta bo e utswa bane go na le mong durban mane mosebetsi wa e ne e le utswa dika trail durban mane ba ba ba tshwarwa ba sa tswa tshwarwa gona jwale mme ba tshwarwa leane wa scrap yard mane mo ba neng ba isa dika trail go yena tšhelete e ka ba bokae
7: ditshenyegelo ditšhelete ntate motaung ke tse
0: gao akanya fela
7: gobane jale di tla fapana le ka dimetara tse teng tse o le gorena o kenya tse kae empa se re bone di mo re sebetsang teng gore ke diketekete tse isang go dimilione ntate motaung bakeng sa tshenyo ya thepa ya o tshwana le enono mebileng ya rona mme re tlo etsa tiisetso enana setšhabeng ya gore gantse re tswela pele go bolela gore re latlhegelwa ke tšhelete eo e kalo ka dimilione tsa diranta e leng goreng re kabe re e sebedisitse go ntshetseng pele setšhaba matlhakoreng a mang go na le gore e bentse re lokisetsa thepa e leng goreng e be re kabe ntse re e bolokile jalo ka setšhaba
0: tsapo tsimunkele wa mushimani wa ka wa Q&A ke le bua ho mina hane monna ke le bua hle bana mole o simono ke le bua ho lo re le beteng kwano re hlokomedise se tshaba ka tsinyo ena ya thepa ba bang stopong o tla fumana bang otsi le dintho tse we sentsona so sa bona hore ke stopo mo re tlame ya ho sebetsa ka thata mo le lona di engineer tse kholotsa mo Q&A hore re rute bana ba rona re rute batho ba rona ka bohlokwa ba matshwao a tsela ke le bua bashana
7: haibe khotso sebata ga le bua
0: ke le bua ho mena ha now the causes ke ba shiman ba ka bana ba the cause corner hona jwale re metsotsungile le shome hantle fela he mo mamedi ho le ba mane ho reng e ya pele o mametsele se di FM tabene re buang ka ona ke taba bohlokwa haholo ka mona ka e kuruleni ho tshwere molata a utswa di thapo tse kholo ha di tsena tsa mtlakase ha ana le mangwalo ka Afrika Borwa importrates abu clefete ba ebu clever ba ha ekwano mona a utswa mehala ya mutlakase ha uhutle bathong ha uhutle bathong kana go batho ba na mutlakase di kliniki ha di na mutlakase di petlela of mona mutlakase ke motho ke ona go teng mona o ken Africa borwa ka tsela e we seng yona ha qetile o ya ba motshweri mo ba ka bona ka ikuruleni ba motshwere maobane e kurule ka boshodi ba mehala ya bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa ya motlakase hai ha ke tsebore na tshinywe kana thepa re tlo yetsa jwa ere ko bulelile tshepo wa tsore ba mpitsa Singapore
7: alright
0: ba tsore ba mpitsa DJ Singapore
7: ke hopola tabena
0: wa tseba hore Singapore president Thaka ya ntate Mandela hana nka Singapore. Singapore ine na le tshinyo engata hampi ya thepa. Itse hanka puso.
7: Yeah.
0: Ntho ya pele a qadileng ka yona ke vandalism.
7: Yeah.
0: Ya pele a qadileng ka yona aba be ya le molao wa tshinyo ya thepa. Ke ntho ya pele a re pele ke etsa eng kapa eng. Pele ke le busa mona ka ra Singapore ke batla ho qala ka tshinyo ya thepa. Ya ba wa trapa. Hai atrapa man. Atrapa maponisa atrapa. Ha ba ufumana o tshwere tshepe ba o botsa ho eng ka kae? Ba trapa. Ke bua kwana. Ke bua kwana. Mo ke the one thing ka ka bo mandarini ka mane Singapore.
7: Ntate motao.
0: Bona ka jeno e jwang Singapore. Le fatse ka ofela le rolela ka tiba.
7: Ntwa pele
0: ke na tshe tshempe. A qadileng ka yona. Ke tshinywa tipe a re o keke wa butsa. Naha. Batho ba senya tipe. Ya botlhokwa ke le bongwaneso
7: haibe khotso se ba
0: haibe khotso ere hana kwa ka yemichena ko feather spinner sa easy come easy go.

0: Mamedi ha re lekola tse a mananga le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore mega ya dipolitiki le bongkgetheng ba ikemetseng ba tlong ho iketela dikgetho tsa magotla a metse ka kgwedi ya Pudungwana ba dikinne melao ya boitshwaro ya dikgetho mo ba itlamang ho kgothaletsa maemo a dumelang hore ho be le dikgetho tse lokolohileng le tse hlokang leeme. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e tshwaretse tshebeletso ena setsheng sa dikopano sa Galaga ka leboya ho Johannesburg. Puong ya hae ya sehlooho modulasetulo wa IEC Mosotho Meapya o kgothaleditse bohle ba amehang dikgethong ho tsosolosa tshepo ya bakgethi tsamaisong ya demokrasi le dikgetho.
1: To our political party leaders,

0: Mamedi ha re diphethele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le boemo ba lehodi mo mothating ona ho potolo ha lena ha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teno di malekwaetseng ka ho kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a jadileng a diadu mampumalanga le ho di molekwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile ka mafafatsane a jadileng a diadu mantle le ka lofela re lebe jwalo provinceng ya North West mo teng lo di molekwaetseng ka ho kgetha dibaka ho phodile ka mafafatsane a jadileng a diadu ma Free State lo di molekwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile ka mafafatsane a jadileng a diadu re lebe jwalo provinceng ya Northern Cape mo teng lo di molekwaetseng ka borwa ntle le mona le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a jadileng a diadu ha ile provinceng ya Western Cape lo di mo le hlakile ka bophirima ntle le mona le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a jadileng a diadu fela wa chesa dikarolong tse ka borwa bophirima ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape lo di mo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a jadileng a diadu re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng lo di mo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a jadileng a diadu mamedi di fella mona di tabatsena tsa hora ya pele a re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bobedi ke gutlela wena tau
1: e mutshane so ke le boa semona ke le boa mfana o re ba metse tsenge re bonne se kotho ka mora hora ya pele mo mamedi ka mora bona tla be ke tshwere mushane so Zainab ba teng kwa no ba Zainab o ke bona tla itswa tsa bona ba nna pele ke a mabenkeleng ke di shebile kwa no go di phamise ke di bona mushana ke mo ke ba bona ha mona re kuta hlotse na tsa rona ha ke sheba hape mona hey dinga tolo le ka mimisi ke a phi la ke aphila ke bua le miss ke miss fresa manginwa e motleng
2: ke mogo mojela
1: mogo mojela o tsama le bana ba ka ba mohalisuku e ya hlemme re a leboa hlo ditse bana kwa no ba tlo bona hore na re sebetsa jwang ke leboa hle mama ke leboa haholo ke leboa haholo ngwaneso ke bana ba lona ba hlompha dumela ngwana ka dumela ntate dumela ngwana ka dumela ntate le etsa joan lona hore le rute bana ba tlhompho ha ba re ye ha ba re ya ha ba re le etsa jwa mistress le etsa ng lona ema pela ntate thuso mo le etsa eng hore bana ba lona ba re tlhomphe kana
2: okay ntate thuso hore bana ba tlhomphe ba qala ba salabanyane ba tle ba qala malapeng ha re fihla re dula le bona ga ba bontsha gore ga o fete motho wa moholo ga o fete mang kapa mang o dumedisa ka tlhompho ebile wa ema
1: wa ema
2: ntate
1: ke bona ka moo ba tlhomphang ka teng e le eyantate re motlotlo gagolo utang bana ba rona tlhompho eo
2: ga leboa ntate ga leboa
1: go jwanga le sobile bothatanyana babake ba batlo lo tla ka di-face
2: ntate ka ga ba salebanyane ga bana bothata bono ebile re le bomme fela ba tleya gore ge ba bokeletse
1: o le bomme fela moo
2: ntate
1: all right mme wa ka ke a leboa
2: nna sebata
1: touch my blood and live longer tau sebata bobay mokgotsi yaka ntate ke a leboa tshedi o mistress wanda botle mo bokalo ai mshaneso ai wanda ai ire ke tsena mo razane pu mothemotle lukisa pene ha o lukisa spatch lukisa ditoka ofela ba zane pa ba se ba le tengkwano re tla ba le bona hona jwa le kana ko isa fedi simpelo empa ire ke tsena ke batla mshaneso a ke batla rena ke mmitse ka lika tla ena ipulelo skare he tate mtau ipulelo
3: dumela ntate mtaung ke dumedise mamedi lapeng ka lebitso ke Stanley Mbangula ntate
1: mtaung ema ona temo ra Mbangula ema ona temo ke etsetsene
3: thank you

0: lentswe le monate la ngwanana lentswe le monate la ausi lentswe le monate la mme la nkgono ke bua ka Dolly Parton nao bathonga ba ne ba mmitsa jalo ha bomane Texas but hey girl ba bang ba re anti ba bang ba re granny ke ka mo ba neng ba mmitsa ka teng Dolly Parton e mashoma mabedi le metsoro bedi hantle metsotso ka mora gore ya pele ke le CD FM mo mamedi o teng kwano mogaleng mo mamedi ke bona wa ntetsetsa dumela
1: ge ntate thuso mtaung
0: ke a phela mme
1: ntate thuso mtaung kopa thuso ya gago tlhe ntate wa ka
0: o letsa o le kae
1: ke letsa ke le mo khuma ntate ntsho go ne go na le bo batho ba ne ba nagela ntate wa ka ntlo ba geletse thapo e ntsho e ya motlakase mo tsung yaanong ga founela ke tlile ka founela batho ba eskomo ka boxa motlakase ka eno thapa yo thapo e ntsho ya motlakase ba ba re mo go nna ke founile gape ko eskom yaanong kele ke bara kere ga ke na tšhelete ka go ke motho wa pentšhele
0: mamela ba entse jwang ka thapo ya motlakase
1: ba e ageletse mo tlong bana ba agela ntate wa ka ntsho yanong ba ba agela le thapo e ntsho ya motlakase mo tlong
0: ena e tenya e golo
1: e ntsho ena
0: he bathong batho ba baneng ba a bothata ba bona bo ne bo le kae ke ka khuma ke number mang
1: mo 165 moloto
0: bitsa nomoro gape
1: 165 moma moloto
0: 165 moloto
1: eh ntate
0: khuma ke Stilfontein Mekere Stilfontein number 165 moloto king ke strata
1: ke strata
0: number 165 he banna cable ya eno ya cable ke tla hle ke fitise taba eno hona jwale jwale hem ntho ke tla e kopa gape wena ke nomoro ya gago ya mogala gore ba kgone go bua le wena empa tshwaro jalo he o seke wa latlha mogala wa ga wena ausi ke tle kutlwe hallo mme mphe nomoro ya gago ya mogala ke 0 eke qala ka 73 73 Okay, mami ke le bo mme wa ka ba tla letsetsa libitso ke mam mama maditau ke le bo ausi Ke le bo ha holo ausi ke le bo hem wena ausi madita wa utlwa
1: thank you ntate
0: ke le ha utse ntate o ne pile ha no sa re ntate fela yo bye bye
1: na thank you papa
0: bye le ke le bo utlwe bana ba le sotho bana ka mohali sehuku e ya ntate kuri bile ke botsa mme re bana bana ara re ya baruta lore ha dumedisa le motho e moholo lo o ema a ka ema dumela ntate thuso e seng hai qetile wa feta o bua le na qetile wa tsama hana taba le wena tlhompho e kalo ke he taba ya bohlokwa ba a letse cable ka tlung e batho ba ahang a khona bana re makeishini mmo hona le ba bang ha ba aha ba ahella le ntho ka tlung re ibitsang ene tsamaisang dikgwerekgwere fumana ba a letse ka tlung ene tsamaisang dikgwerekgwere main hall fumana main hall o le ka tlung o le ka tlung ke le bo mme ka moo ka khuma tlhe Stilfontein ntate motaung re rata go leboa golo mo nao le CD FM re leboa lenaneo lena gagolo bana ba ile ba kgona go fumana di-birth certificate tsa bona re a leboa ba di fumane kao fela ba le bararo re a leboa ntate motaung tanki ke le bo bana beso ke le bo bana beso re ke bele ke fete he ke kopane le mo mamidi mong ya ngotseng kwano mona he ngwa neso ya ka bang le motse mashuma mane le metso me 42 hana ID ya soka e ba le yona ke likile ntata ke tsebo rena ke etse jwang ke mathile home affairs nna ke dula ka mogale city ka gitso extension 14 o phila jwang bana 42 years 42 ke me a bueng ke ka kagiso 14 mogale city ya go tlile jwang mme wa ka go tlile jwang 42 he a hloke idea hai ai go lokile ke tla e fitisa tabena ya hao ke tla e fitisa hanyane e re hanyane fela ke etse jena ba re ke khuthuza ke gona o tsamaya le ditshepe mona ba re natala.

0: Monna Max. Ai khona man. Wa dula hantle jolo ka modisana shebelletse mehlape e tlhwa thaba monna. Molato ke. O sorile Max.
1: Yo he ndate potlaki. O thata ka nnete. Ke le lwena ka hae mona le nne. Kore ke nahana ka thata.
0: Jo. Ke a o bona ngwana monna. Empa o se ka nna dumelela mogopolo wa gago monna wa pala ka wena le gara batho mane. O ngwana monna man Max man. O tlameya go dula o phamisitse tlhogo le difuba monna ka nako tsotlhe bona. Ga o ne o le mosadi ne ke tla re o tlamele go di.
1: Yo ndate potlaki. Ba tseba ka nnete o bua ga bonoga. Fela go thata.
0: Ga ke gane monna ka o fela re inetswe. Empa ga o batla go tibisa maikutlo a gago Max tswa ka tlong ara bosiu monna o bale dinaledi le ngwedi bonngweng ba gago ke yona nako ya gago eo ya go tsholola le keledi ya go tlhokagala e seng mona reng ke monna
1: yaano ke a utlwa nnete potlaki ebile ke lebola le keletso ya gago ka nnete kona gale o mametse ka tlhoko
0: jwa le mpolelele o jwa ke
1: yo banna bo jo ai ndate potlaki ba tseba a ke tsebe gona ke kalekane motlhomongwe tla ga kere ke a bua mona o tla bo re ke lela ka ntho tse sa reng letho fela ke ai ka nnete a ke tsebe ke kalekane
0: ga ke mona o wa tlola Max ma bua mona
1: ashoke ai ndate potlaki wa tseba mabanyana mona ke kabane le mosadi wa ka
0: ebane
1: e le gobane ke bona ba kena ba ka katletse dijo tse monate o tswa mabenkeleng ge ipotse gona nna ke a bampeetse papa ka mafi
0: e utlwang banna
1: a kompolelele ntate potlakise nna ka nnete ke gantle go kgethololwa ka tsela e jwalo ke ba lelapa la gago dijong
0: o re nna Max ba ja dihele mnqete masutsa ntho tse monate wena ba o fa papa ka lebisi
1: monna we
0: ai khona man e bona sheba Max
1: ntate potlaki
0: ke kwa selelo sa gago ngwana monna man motlhomong phoso fela ke gore ga ba ka ba o botsa gore na le wena o tla thabela tse o batlileng ka tsona e seng gore ga kalokalo ba o kgetholola man
1: ka nnete le gana jwa tena ke ntse ke ipotsa dipotso ga ke fumane dikarabo
0: ka nnete
1: ga ke tse ngwana mosadi eno o nkutlwa enye

0: Hey, modiei mosadi. Ko re kitle, ai, hloena ka e ka re ke tsama ka hlofatse. Mwana ntse ya joang hle.
1: O se se pati. Ai, mwana le wa ntuba ka nnete.
0: Eh.
1: Ai, ke sa tsebe na ke etse joang. Fela he ke fumane meriana e metjha ke tla mpe ke emele o bona rena e be yona. E tla etsa diphetho ka pa joang. Empa ha jwale ai.
0: Na ke. Tshwere nga ka re bonang. Ka pa ke ho isa halang ka mwana hantle ntle.
1: Se se pati na ke tsebe gore ngaka ha e bone letho a se sa leketswa mona ke kena mani ngwana o ntsetswa ditiko tsengata fela ai
0: ohle yo na ke fela he a re tshepe gore ba tla fumana phoso ka pele ba tsebe mo phekola jo he ke wa rite ha sa le ke tshwara ke hlo ha fa nyang pelela taba ena go bolelile
1: o ipotse he jalo gore nna jalo ka mme wa ngwana
0: se
1: ke ikutlwa jwang ha ke robale bosiu ke tla ke ntse ke eme ka maoto ke tapa-tapa
0: fela go baneng ga ba sa mo robatse sepetlele ga ba ntse ba molekola e ka nete o tla dulela o esale o ntse o ya odimo lefatshe ka ngwana
1: o ka bosa gape
0: o ka se kgone ka nete o dulele ngwana o tsietsang bosiu fela wena modieitle
1: le nna ke ba botsitse empa he ba mpolelela go ga o tlhokagale gore ngwana go ba le sepetlele ntle le ga e ba maemo wa gae a tlampefa ga jwale tena ke nne ke mo fe meriana e
0: modiei fela he ke o tla msadi mutjie ke na na o wa tsebo nna le wena re tswa ka ya ke re
1: ha o se se pat e le ho o ya ka jele ka tabeng ya ho se re ke a tsebo nna le wena re tswa ka
0: mutjie a ke re like ke bona ha di tse ka magetlo ho wena hore ke batla re be le ntwe ka ng ko re tsebisa no moho le se tswa le sena ne bona letso e se mo le mong wa mang ka pa mang empa fo mo le mo wa ngwana he
1: e le go ya kae ka tabeno se se
0: ka a mdie ka nne ha go tlisisa go na ke go baneng ha ke tlo utlwa ka fane go ngwana o tsieditse fela nna o na le dinomoro tsa ka ke eng sa mfone le complete lore go hetsa halang ka ngwana jolo ka ke le motho a mme he
1: eh ha no se le tsena ha ke se mo go ke go sebete ka pa ke re o e
0: he batho
1: a o se a nnete o lebeletse gore nna ke o tshepe ka mora go wena o ntshenye lebitso go ntate wa ngwanaka
0: nna
1: o se ke sa o tshepa
0: nna ke o sentse lebitso
1: eya wena
0: ke o sentse lebitso ga ke reng go fane e bona wena
1: o setse batho o sekaba leko a bona yena yo o etsang yona o sekebe be le ka motlha wa lora o etsa le o etsa o tlo ntshupa ka monana ka tlong yaka o nana ga ke tsebo wena plan ya go bona gore nna le baby daddy ya ka re ka
0: bana hey
1: o nana ke tsebo
0: ska ba tlo mphamisetsa lentswe wena
1: o le lebeletse
0: hey ngwana nyana bona mona o ska ba wa ba wa leka wa tlo mphamisa o tlo mphamisetsa ka lentswe e bile nna ke le ka o ikokobetsa ho wena
1: o tlaitsang o tlaitsang
0: ntwa ya o qetela e o tlamayang gore e dule mona kelelong ya hao ke ya gore o ska ba wa ba wa leka wa tella mosadi wa baby daddy
1: hey
0: wa nkutlo gore na ke reng ska ba ntella wena o bane wentse ngwana le monnaka he
1: ke ntse le ngwana le monna o bane monna o na rata helang
0: he wena o ri
1: tswa o se se
0: patse ka ba tlhosa tswa
1: lela o di tswa ngwana ka wa kula ene wa tsebe hore ha nka founela ntate wa ngwana le ngwana jwa le tsena ka mo jotsa go ntswetsa le rata ngwana a kula a ke tsena o tletsala tswa
0: wa bona ha ene se ka ngwana
1: tswa
0: wa bona ha ene se ka ngwana fela hore ngwana wa kula ka be re bua nthwengwe hona jo le tsena ka be re bua le ntho mara ke atla
1: ke he moleko

0: se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gauteng. Ha sehla sena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
1: Nako ke ora ya bobedi, mosi wa tshwebu.

Mamedi ha re le koletse ya mananga le dikgetho tsa magotla a metse mo teng re fumanang hore ANC e yentse qeto ya ho lebisa ntlha ya lenane la yona la bonkgetheng le kgotleng la molao wa motheo. Sena

etla ka morao re le go tlala dikgetho le tlhole le ka thoko nyewe ya mogaona gahlanong le IEC. Mogaona o phephetsa qeto ya IEC ya o se amohele bonkgetheng ba ona ka lebaka la go tlhole ya o fihlelela nako ya o qetela ya la 28 phato. Qeto ena e tla ka mora dikopano tsa baetapele ba ka sehlohong ba moga gammogo le komiti ya naga ya tshebetso tse neng ditshwerwe ka mantaga. Taba ena e amana le go tlholega ANC romela lenaane la bonkgetheng ba ANC bakeng sa bomasepala ba tsheletseng ka go naga. Ga bua ka thoko go tshebeletso ya go tekena tumelano ya boitshwaro ba dikgetho bakeng sa dikgetho tsa la 4 Pudungwana e tshwaretsweng Centurion Osenga Jeno, Sima Mabulo wa IEC o boletse gore taba ena e tlilo tlhatlhojwa ke lekgotla la molao wa motheo ka la supa kgweding e tlang.

0: Mamedi di fella mona tsena tsa horra ya bobedi ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa horra ya boraro tau.
1: A simo he mo tshe motle ke metsotso e tsheletseng ka mora horra ya bobedi ha go le boe mo siwa tswewa. Mo tshe motle ke thewa le tsona jwale. Tona kholo ya KwaZulu-Natal e utlwile bohloko a holo. Ka o bulawa ha batho ba le shumele motsolo mmane kwa makhutha. Me ba bararo bantsa dikotsi hore kantore ha ya leka kana go tsohle hore e bua ha holo le hona ho ruta ai a o mo mamedi wa tswa ke shebile televisioneng di topuku tsena tse di palama koloi ya bafu ka mona ka KwaZulu-Natal ba di lata ke tseo sa bobedi ke seo silo palama sa boraro le sona ke seo se atla Baba palamisa koloi nyena ya bafu. Gara bona ona le mosadi ya mmeleng ya thuntsweng. Jo. Kore ke shebile mona hona jwale. Aiko. Hona le ntho e tlamileng hore etsa le Afrika Borwa. E so ka etsa hala. Hona le ntho e tlamileng gore Afrika Borwa e etse e soka e etsa. Afrika Borwa e tlameha ho etsa ntho e nngwe e ntjha-ntjha e special e soka e etsa. Hona KwaZulu-Natal, maobane o thuntswe bana ba ya sekolong ba babedi ba hlokahala ba bang ba sepetlele. Ka jeno re tsoa ho bolailwe ba leshome le motsolomong batho ba leshome le motsolomong ba baholo ba bararo le bona ba ile sepetlele ka matsatsi a latelanang fela mme ke o rona batho ba batsho ha se kae ke o rona batho ba batsho Poso iteng. Ho na le ntho re hlolang ho yetsa iteng, iteng, iteng, iteng. Ebile basadi ba robong, ba neng ba phuthwa diterateng. Ai, poso iteng. Poso iteng. Batho bana ba le shuma le motsolomong ba thuntswe kwa makhutha. Ha o sheba sebaka seno ke mahaeng. Ke moo ba tlamehileng hore ebe ba jala, ba sebedisana mmoho, ba thusana. Ai mpa, ho na le hore ebe ba jala mono ba thusana bona o etsaetseng. Ke sono ka bomme. Bomme ba bangata ke bana ba bona mo. Kesono.
2: Mzansi, moroho o re hodileng ka ona ke tatso ya lapeng. Empa ha o kenya rama. Moroho ha e sale moroho fe. Ai, o ba moroho na.

0: bina monate ngwanena wa motho banna bina monate a go lowa metsotso leshome le metso robedi a ntle ka morago gorra ya bobedia me molaetsa wa ga wena ausi ka moka cellfontaine o fitlhile he o fitlhile molaetsa wa gawa mane escoma ba tla o letsetsa ga o finyana ke kopa tlo o tshware mohala kabela ka fumana molaetsa o mongwe ntate motaung ka monaka ke kwakwa monahem re na le bothata ga o ntse o bua ka nako tsotlhe ka mabitla ai rona mona jwale re bona lengope hadi le tšhekegang mme mabitla a rona a dutse bobeng bona jwale setšhaba se re se tla leka ka bosona gore ba ikagele ka majwe gona teng mono o thibela lengope lena le seke la tšheke ya go feta mono lak ena mabitleng wa tseba kwakwa mo wena mme ya ngotseng molaetsa ona ka pa ke ntate ke rata hore ke re holona kwakwa mo lena le dithaba lena le majwe mme majwana a ka le sebeletsa hona laba la khona lo thea mesebetsi ka ona majwano mono hore majwano le fumane michini ena e pshatla manje le nke majwana li lo wa sebedi hona mabitleng mo le iketsetse ditsela tsa lona tse ya mabitleng le kore le be le mo le khona ngo sireletsa mabitlana a bonkhono le bontate mohulu ka ona majwana le ka iketsetsa jolo ka setšhaba roma mane ba sebedisa majwe
1: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Dipolane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Motho e mong le e mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
3: Sechaba sa Gauteng re kopane go tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seka wa tsamaisa dikgomo dingwe dipudi kapa dikolobo o tla plasing nngwe o ya beng ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Go tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beya maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela gore diphoofolo tsa o di a kuku e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
0: Yo. Che. Metso tso ma shoma ma bedile metso medi ka mara go ra ya bobedi ke a kgola re bana be so batla e sheba he papa tswena he. Me itse be go balwa hantle ka Sotho se ma thema lodi ya. Ere kenke mo ma medi mona. Ntate tu so motaunga. Dile la bua le Austando. Me ke go power se le mphe di nomoro tsa hae ke gone go mo letsetsa. Yani wa dikuku thaba morobana go hlekwana mushaniso uko ofe ausikinwa o romelle Austando ke no ba mmatla jalo ka a ile ba na le sekolo mo ba rutang batho go baka dikuku. Ke a leboa ngwane sa gore ngoleletse o ne o bolela gore molaetsa o ile wa fitlha mme Thabang ke no wena ausi Dikengkeng o tla romelela Austando. Austando a o letsetse. Ke a leboa mošhaneso, thank you abuti, ke ka moo re sebetsang ka teng. Ntate Motaunga, ke tswa o reng banna motho enwa o re tswa strekeng. Re ke bone mangata mangolo ao ke a fumaneng e olololololololololo ke ile ka latlhegelwa ke ID, ke a bona birth certificate, bana ba babedi le mangolo. Jale jalo no re ngwaneso re ke bone lengolo lena le reng. Ke tla le beya ka mona ka thoko ke bele ke tshware lengolo le leng. Mme Kolani Dumela, ke na le bana ba bararo enwa kwa bofelo. Ngwana o ile a mea kotsing ka di 12 2025, a kena sepetlele go fitlhela a sia lefatshe lena ka 26 12 2025. Go fitlhela gona jwale ga re so utlwe letho. Mme ka baka la bothata bo rileng ra ba le bona re ra thutswa ke masepala. Jwale ha re ya Road Accident Fund, ha re kgone ho fumana thuso a ke tsebe na hobaneng. Ha le kgone ho fumana thuso jwa mme, mme ke tla botsa bana ba RAF a ke bua le bona gore na ba hloka eng le eng le eng. Go ba lona ke bona o re le thusitswe ke masepala gore le boloke o tsho jwalo wena mona jwala ke utlwisitse rena o no o batla gape gore o thuswe ka eng. Go bana masepala o thusitse ke a tseba gore RAF hangata ha e sa kena moo. Fela ke tla ba botsa mme ke leboa ha o ngotse, ke leboa ha o ngotse lengolo lena la gago le rona ka mona le re tlhalefisa gore re kgone go botsa gore na he banna motho a ile a thuswa ke masepala go boloka ngwana na lona RAF le ya kena moo na. E re ke fumane gape lengolo lena ke gola lena ke la motšha ke moithuti Motheo TVET College Thabantsho. Ke tlhoka thuso NSFAS ke dikgwedi tse robedi ke sa fumane tšhelete na. Re ile ra bitswa sekolong ra kenyetswa kopano go tlhalosa taba ena ya NSFAS. Jwale le ka jeno ga re tsebe rona re etsa jwang, ke ikemiseditse go ithuta golo. E re ke shebe na o ngotse o jwale go ja wa ngola mono wa ngola le gore na gano o ile wa kopa thuso neng NSFAS wa etsa jwang wena ngwanaka. Re ne re tla ke re letse re ba botse o ko ngolle gape o ngole ditaba tsago ka botlalo wena Liza. Ke o kopa tle Liza o re ngolle ngole taba tsago ka botlalo bane e ka re ore NSFAS e ne se e dumetse ya ba tšhelete ga etswe kgwedi tse robedi. Re ngolle gape re tsebe go utlwisisa hantle re kgone go bua ditaba tse feleletseng. Ke a feta moo ke itse wena jwale ke nka mokgatlhelo wa go qetela kwa go qetela ona jwale metsotso e 20 le metso e supileng ka morago ra ya bobedi. Mme pina ke monnate ya golo, pina e binwa ke Enco ke bashimane ba ka mane ka Mafikeng ke ile ka ba le bona mane Sun City e banna ntse le hantle ka mono Sun City. Ke ile ka ba le Enco mme pina bona kina mafoso.

0: Ke ke ntemela tya holo ho tswa ho thathohatsi Javelation Music ama hem hem. Thathohatsi ke mong wa banana hona jwale ba di vocalist ba etsang ntho e ngata
1: ntho e ngata industry.
0: Me ke bone le social media mona a ha o kae ho yena o tlo natifela ona e sale mo amedi.
1: No ke nakwa ha.
0: Ke nakwa.
1: Tswere. Ara a re tlo rona maikutlo ke afi.
2: Skimi mo zimile mpe phumulo ngena man. Nna ke rata batho, ke rata ho hlompha batho. Ke rata ho kwela batho bohloko, ke thusa batho, ke etsa tsohle tse mahleng a ka, ke a motivator bana le batho ba baholo le ho kgothaletsa ho rapela le ho rapella malapa le ho bana bana hore ba rapele le ho mamela batswadi le bana ba ka ke ba rutwana ntho eo le ya ho shega dintho le bana ba bang ha o tlo ja dintho ho na le bana ba bang o sa shege le bona ke ba rutile ntho tseo botho. Bo tsantsa o eteng ka ha batho ke bona ntse ke go teng go le dinang se go itse nya o ha bona ba sa change se o nna ke wa go tileng sona le se o ke wa go ti ke ba bolella ngwa ha eso mona le mpe so go tla ba se ba tla di bona skin mara ke na le tsa poetry nya o a tla ja di tsholwa
3: la ndumela ndumela skin ndumela ba fetu TLB le bumawela tiblo tash tobungzidu le shapo ba fithu ya na ke monate tsure happiness masaleng ka mona ka matsikeng kwako a iba fithu le bua mantsu a matla sehlo sa lona a iba fithu se matla mara he re ke gene tabi nna ba fithu ho latela bophelo bo ke bophela nuchi ha ke bo bapisa le bophelo bo fitileng a na ke bona ke fitule ba fithu ibile ke ya bona hore wa tseba hanka ka a tshwara moka se ka nyihlisa ya le batlang ka muraka ya batlotsolla pele go swa tsiwa family ke family di challenges ke di challenges ya sometimes o tlo thola thuso sometimes o tlo thola thuso sometimes o tloa ba hlole ho phamisa bona ba tloa wena o ba phamisa ya ke di challenges ya nano a ya ithusa family fithu ke ithusa family ba fithu mara kae kae di challenges sentse di le tima ga ke itjwetsa hore normal hore family iphele tlamile re thusane ya ke na taba le bomangwane bo ga gadi bomalome bomang na ke itjwetsa nthilwane go no batlang ka muraka tlamile re be sharp family be sharp motho ke motho ka batho nja pedi ya hlolo ke sebata thank you ba fithu
4: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao o tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Ana o thatafala go le fela ditshebeletso tsa manhla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng local municipality mema malapa a tshwanelang go ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka hare ho matshabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa matshabeng tse haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Halang Matshabeng local municipality it's hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
6: tshebeletso e ratwa le sedi FM
7: dumelang tibosilelebu tabele buang ka nna ba hloko ma eish nan tibile buang ka yona ena ke bona mo ke sebetsang teng mo ke sebetsa kae kae hona mona di TV at mona hona mona Bloemfontein mona ke sebetsa company ya security hey au se no go tshwara ha bohlokwa hampe go re la bua le wena go le mosebeletsi wa ha ya bua le wena a to re o bitsa hantle ka lebitso to re he wena mamma wa ba ene la mo jetsa mathata ha o tsimo mo tsebisa ka gore ema ke tlhaitswe ke lefu ha e to re tsa re jalo o no re ena etse ile ga bona e me re mo sebeletsa mane e khona uthatha man uthatha lona re ipotsa re thetsa tender re na jwa mona di ticket mona na a le buli tjena a sotla batho kana kana eh a qala bana motho a pelwe mpeka ke a qala e sale le nna qala bana motho a pelwe mpeka
1: re ba di fara metso pele ho ra ya bone ma me re ntse re nka mohala ha ho fela pele re nka mohala re tle re fetele segotlwane sa rona jwa lo ka o tseba re a tshure re Capitec Bank ba tsama le rona ka hashtag slam the scam.
8: Dumela mzansi, ke se sithandiwa slam the scam. Pali ya kajeno ke ya baqhekanyetsi ba tshosang batho hore ba fane ka tjhelete ya bona. Ha re utlweng ho Lwazi wa Johannesburg. Lwazi, ho etsahetseng?
9: Dumela se sithandi. Bekeng e fetileng ke fumane tjhelete e ngata ka morao a meha kotsing ya koloi. Ke ne ke nyakalletse, ya ba ke posta dintho tsa ka tse ntjha ho social media. Empa ka mora matsatsi a mmalwa, ke ile ka kwetelwa tseleng e yang spaza shop se haufi. Ba ile ba nkubella ho ntsha tjhelete akhaonteng le ho romela e nngwe ho tswa appong ya ka ho fihlela akhaonte e sala e sena letho. Sho, ntho ke ne ke itshwehile. Ke ile ka etsa seo baneng ba re ke se etse hobane ba ne ba ntshosa kwa re ba tla ntematsa hammoho le ba lelapa la ka.
8: Yo, Lwazi, ke maswabi ka seo hlahetseng. Seo hlahetseng se a nyarosa mme o entse se nepahetseng. Polokeho ya hao le ya ba lelapa e tla dula e le yona e tlang pele. Sena ke seo re se bitsang crime committed under duress. Baqhekanyetsi ba o tshosa ka ho lematsa wena kapa motho e mong eo mo ratang e le ho o hatella hore o baneye tjhelete ya hao.
9: Ke ne ke batla fela hore ba lelapa la ka ba bolokehe.
8: Ke a utlwa, Lwazi, empa ho batla hore o be sedi ka seo o se postang online. Ho posta ka ditjhelete tse kgolo tseo o di fumaneng, dintho tse kgolo tseo di rekileng kapa moo o dulang teng di ka o bakela mathata. Mzansi, e ba sedi ka mehla, o bolokehe mme o nepe slam the scam.
10: Dula o theile tsebe bakeng sa mananeo a mang a slam the scam le se sithandi ka labone le leng le leng la bobedi kgweding. Capitec Bank ke FSP 4669 e molaong.
6: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Mamadi tsheletse metsotso ka mora ra re lebile horenyane ya bone re leboha golo ho ba Capitec slam the scam re kgutlela ho wena hape ka boitekolo o moyeng kgotso.
11: Antele kae scheme?
0: Re phetse ngwaneso phetse.
11: Ha monate o le jang a ke le mannete ke bua le lona ke re jo nna ke le tshwenyana ba ke kopa ya fela ka ga bonyalo. Ha nna ke a bona tshwe se le ma ha ke bona hantle. O le rotho.
1: Ole rotho.
11: Ke bile ga se ba o tsela mo ya tsena sala le CD se sa mangwela, se mandela le ke divorce. Motho ya re patala monga gona wa itseba go lente. Ne o lla hle go gona ba ante. Thank you skin ya lebo.
1: Re le buile ndenzene, re le buile. O be di re botsa gore bophelo bo bophela motho o leng yena. Motho e o leng yena wena. Na o bona bophelo bo bophelang botlofa generation ya hao e latela ntholwana tsejwa. Na ba tlo bulelwa mamati ba tlo ananelwa ba tlo amohelwa ba tlo tshihetswa ba tlo thuswa ka lebaka le se wena o leng sona
0: moeng khotso. Hello,
12: hello le bolu tshabo
0: asmanto
12: a nna ka nne ke se ke le tsona ka nne ha tshwe ke go ke se tsekole ke ntse ke bona gore monkonko o tlang ha ntse ke tshwere tsena na di ntse di tsaka tsama ya le ha se ke promote ke ntse ke shebe di ha ile motho ka ntle ho le bitsa wa bona ke ka bentse ke bona gore se ke se sile ke se ke mo sala o motle.
1: Ah, man thore a leboa ka nnete
12: o le bile nna tshabo le lebo.
0: Thank you smanto
1: ke botho o gona ho ikutla lo ipona hore ke botho boteng ho nna me batho ba mpona ba bona motho me batho ba ntse bang ba tla sala ba tshwere moloko o tlangwa ka ntle
0: moeng khotso.
13: Ai lebza
0: le ka ngane se
13: e teng wa ne sugin data ka gabelo ka mona ka tsolo komo
0: data ka gabelo
13: e ka tsolo komo ka motho se tsola na tsentse ga holo ka qeto tsa nthotse le go bo phelo ba gelong bona ka sheko ba rona he re le batho ntse ba itshwere hantle he re ruta batho le tsela modimo mme ka ba bontsha le dikeletse jale he mare nna ke dumela le bogwe moloko o tlang ka moraro o tla phela hantle go ba le mo re sebetsang teng ha o monnati mo re tswang teng di manager di re tshwere ka tsela tse itseng ke mongwa ba cha mare he se sa tsintsi tsintsa holo bane mo ke tswang teng ka bakala ba pilo ba batho ba ba tla go phisa bona ha go hanyile empa gone ga tla duwe ntse re itshwere hantle ka gore re lwane le moloko o tlang o tlo bone tsela tse hantle ya leboa bana ba skin data ka gabelo ka tsore komo ka nna
0: ga le bona data ka gabelo
13: ke ntate wa gagabelo thank you slebo
0: thank you data ka gabelo
1: yo re bua ka foundation foundation e leng wena na ntlo e tla tsitsa ha se fedile e tla tsitsa e tla yema
0: ka pa o sebeletsa fela gore ke wena hona jwale na ba tsho sebeletsa fela gore ke nna pelang
1: ke tabula fela are go qete
0: mo eng khotso
13: o lebo
0: le ka ngwane so
13: e go dira le bolela
0: ka phetse ntate
13: Eh, mna e o tata so sa bona se fitse mare o tata. E rene ba bang go hula ga tata go phelo mona bitsong la batho.
1: Bitsong la batho.
13: Bitsong la batho ndatwa ga gore ntse se tswa ga bo.
1: Ho kwaleile, ho kwaleile.
13: Ho kwaleile nda dentho ngwe le ngwe so. Go ntse gre mo tanta ba tla tshwana ke.
1: Aski sinta twaka
13: so ninga ko pamhlomo ga galampi ya lo wa ke site
1: akile motshwareng ka thuko ka mo bana biso ke le tshwareng tate ka thuko ka mo akotshwaranya ne fela ntate ska ba be mahala fatse

0: ebang nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Afrika Borwa re tshwanetswe ke ntho tse ntle ba re tshepisitse tokoloho empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha ha ba mmuso o busang ha jwale ba sasa ka hare ho mafura ka lebaka la bobodu ba bona re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare le metsi a hlwekileng barutehi ba hloka mesebetsi ha hona ditsela metseng ya rona ho matha disuriji ha hona phano ya ditshebeletso re eme ho lekana kgetho ke ya rona tlholo kapa lefu voutela EFF
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99. Ho boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama original 70% fat spread brick ka 26.99. Ho boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
4: Asimo robedi fara metso tsura re libele ho reng ya botshelela mamme re letsetse 086 3003084 letsa mani ke mamme letsa
5: ha mamme letsa ho bane re fana jalo ka diteketse tsa le CD FM kufa gospel sunday ibang o tla be o le teng ka di 4 mamme ka di me ho kilo hapa mamme ha o hapile ho itlabolle ho hapile manane nga ma skewa tla fa ba ba munyeta hle fa ba ba munyeta jwale ke ya gospel sunday me mona he di binitse tlang bila re tlo botsa dipotso tsa ba mamme se lo re monke hey o mo yeng khotso ga tsaba e hello
6: ke amet
5: e nda tle
6: kai Watsa malaka.
5: Rite ntatwaka.
6: Ka hao.
5: Ka nka go bine mina talk. Fela he, o tla bo le teng ka di 4 ka mane ka Old Grace Bloemfontein.
6: Se ka rata ba teng na se yo, re tsene la e ke di Grace. Ke tsane ntse ke re ka founa ke so go re tla lo tsena ka shukulela.
5: Ntatwaka ke tse o he go fa tiki tse pedi o tla bo le teng ka fa. Last Sunday.
7: Ke le buile.
8: Alala.
5: Tsentse a obrigado do.
8: Do ne.
5: Nana mo
8: fetso. Remetse do.
7: Alala.
8: Asa o le ka yena ka khiso sa o le o hlwa potla.
5: Mo potla ke le ka jone mo yang khotsa.
7: Ah, ke buile ka.
5: Re tle ka ema.
7: Re teng wa la me o bua le tleng khumo le ka blab.
5: He maspuli.
7: Amaspuli
5: urre.
8: Amaspuli winne last week. Winne.
5: Ke ana ka ne ai, tsene ne ka ka latswana.
8: Ro hlaba ka tikiti tse pedi maspuli.
7: Ke dumetse. Hala urre ke ba tla. Thank you to us.
8: Ro lebet. Thank you khaitsi dak. Re lebet.
5: O shoro. O mang khaso.
9: Khotse mo re tsena ka.
5: Le ga ntate.
9: Face to Bloemfontein.
5: O tlo gona o fitla ka Old Grace ka di fontate.
9: Never ma ke ke le mo.
8: Mara sabata bana o motho a gospel ke a o tsiba, ha o motho a gospel. Ke phela lo
9: wena. Ah, wana nne ke motho a gospel.
8: O saba ka tikiti tsepedi sabata.
9: Ke
8: le buile ho le fela ngwana mme ska ba be ya mohala fatshe tshwara jwalo re ka khiswa ke te fela yes o sa wile ka sabata o sa tla mo ne ka khiswa
5: tshotla le mo
8: okay
5: o meng khotsa
8: hello
5: ha re fit
8: ha tsa mo fit
5: mo yeng khotsa
8: ditikiti
9: khotsa
5: le ga ndati
9: a mo tlo
5: ka u buletse sia le moya wa tseba ka tlo fita
9: sa ke tswile ke ya ngani
8: ene ho motho a go spele ke u bona ke u shebile.
9: Ah,
5: il te
8: tracasse ou pas? Ah, remove it.
5: Sunday.
8: Ah,
5: mommy, did you do someone here? Me, what's up with you?
8: Oh,
5: I young am Kibelo, give on Zaki.
8: 26.
5: How room to say Lee Gospel? What's a selling to? Since Lee began to go where the rest are over.
8: I don't know. Tsholo Pastor Soli a rona le ntho blo mfana.
5: Mm,
8: a ihlalusi.
5: Motho ba ya long weekend teng, e sentse long weekend, ke dikikie ka mqibelo.
8: Jo nna wena.
5: Motho o tsama o sasa, o hlongke di aparo tsa o difelletse ngwane so bane ka mqibelo tla bo di apara. Ka ntse mang ho sane re ka nna ga ba bona ba sa apara tsa heritage. Re tla ba bona mqibelo ka khufa pitiki.
8: A lo sane ke heritage o tla go batla ho bona wena.
5: Ho go yetsa ba?
8: O tle ntho tsa.
5: E bense le sampone.
8: Mm.
5: Ele
8: sa ne batla o bona a ke go tshwanga taba di a pega jeno bana o sana bathewe wena wa ke ene o sa
5: ba re ba tsala bana
8: batla ho bo
5: hona le nge le mphanyona a ke di a pega
8: ah ha o no di a pa
5: ke
8: ha o no di a pa
5: ah e bo ke le
8: ah
5: ha e nka
8: ha
5: o ja
8: ke se bitsa ga ke
5: jo
8: ha o di khantsa.
5: Ah, in the day. Nai ngwana no. Ngwana wa nao.
8: Ba bi dubile mandatu ba lona tsa hore nge bra ru fela hore nge botshelela ka nnete ka jeno khibile lena ne o le matla haholo. Re le bo ha kabelo mabalane. Re le bo interview e matla haholo. Re le bo Pastor Soli. O motho. O Pastor Soli le bo. Mme re ananela le mantso re file ngwana off air. Re ikokobetsa ra le bo.
5: Mme di baba e tla go bona hape hosane ha ntate a gatile ka hora bo
8: ya bra.
5: Ke la bona ke heritage day.
8: Heritage ke tshaba. Re gabeng he o tsane mo riyang teng re bontse.
5: Le ba nyalang he. Mme di ha ka nyamela ka jeno. Ha re o tla khutla ga Sonta.
8: A sa pegetsa tradition.
5: Ha la la.
8: Lo nyala.
5: Ke na le taba ba ke la.
8: Bye.
5: Bye du.
10: Ho ne se te khululwa ya tholweni.

mona ke dumem kokstata re unga yeki ukuthanda ska ba phetsa la ha o ke hwa iba jwang wa bona ka re dikarabo ha ditlo ske be wa ema o ske be wa tlohella ho rapela letlaba leng ha o no gola mme pina na ba khutlo ganong ka jeno ya ratella afternoon drive show re bela re khutla pe o sane o renga bra re o kopa na tifelo ke mana ne o hlatla latela tsebeletsong ena re se di fm ha re suta fela kwa no sente re suthela mo ifo wa lenane o la ditaba la matshotlo ke di bona matshela le bo ifo ka ofela ba tla o bea ho renga bosupa bana be sogelela ka letsa tshebetso e monnati kitseo

lebohile ke di bone ba mamedi kgotso. Tona kgolo ya KwaZulu-Natal Tamin Ntumi e bolela gore SAPS le mmuso di tlile ba le kopano le baagi go kenyeletswa baetapele ba legae le baruti ba kwa Makhutha ka morago gore batho ba lesome le motso mongwe ba bolawe. Sepolesa se bolela gore setlhopha sa batho ba kabang lesome le metso e mene se ne se entse moketsana ntlong e nngwe Ziko maobane bosigo ga banna ba bararo ba tlhometseng ka dithunya ba kena mme ba qalelela go ba thunya. Batho ba lesome le motso mongwe go kenyeletswa le mosadi wa moimana ba timeletse sebakeng seo. Ntuli o kopile baagi gore ba thuse sepolesa ka lesedi. Banka ya Reserve e boletse gore ditheko tse ntseng di tswela pele go phagama tsa oli ke sona sesosa se segolo sa qeto ya yona ya go nyolola tswala ka kotara ya peresente e leng 25 basis points go fitlhela go 7.25% e leng se e bolelang gore tswala ya tšhelete ya kadimo e tlile go fitlha go 10.75%. Sena se tla ka morago kopano ya komiti.

0: re ikemetse ha re kgethe nku ka pere dumela hle. Ke metsotso e robedi ka morao ho hora ya botshelela ere nako ya rona ha ime mona re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
1: Tsebiso ya bohloko ba fani botlhe ba ditshebeletso tsa tshireletso tsa sira thibelo ya dikopo tsa tumelelo ya dithupelo tse kgetheileng le dithupelo tse ikgethang tse amohetsweng e tlositswe. Ho tloha ka la 16 Lwetse 2026 bafani ba thupelo ba tshwanelehang ba ka etsa dikopo tsa kananelo kapa katoloso ya boholo ba tumello bakeng sa thupelo tse amohetsweng. Dikopo di shejwa ho latela ditlhoko tsa sira, tlhahlobo le tumello. Bakeng sa dipotso ikopanye le sira training and accreditation ho industry.training@sira.co.za.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra disolong tse jwalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflakes Cereal ka $76.99 le di 2 liter dife kapa dife tse pedi tsa dinomaphodi tsa Fanta, Sprite kapa Stoney ka 38 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
0: Ke metsotso e le shome ka morao ho hora ya botshelela ha re tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore banka ya Reserve e entse phatlalatso ya ho nyolla tswala eo banka eo ya Reserve e kadimang dibanka tse ding tjhelete ka yona ka kotara ya percente e leng 25 basis points ho fihlella ho dipresente tse supa filane mashome a mabedi le metso mehlano e leng se bolelang hore tjhelete ya kadimo e tlilo nyoloha ho fihlella ho dipresente tse leshome filane supa hlano. Sena se tla ka mora kopano ya komiti ya maano a ditjhelete. Ditheko tse ntseng di nyoloha tsa oli ke tsona tse bakileng hore inflation e phahame nakong ena eo ntwa e tswelang pele botjhabela bohare ho kenyeletswa le ya Russia le Ukraine. Ho lebeletswe hore inflation e phahame ho feta dipercente tse 5 ha morao monongwaha kapa mathwasong a selemo se tlang. Re buisana ha jwale le setsebi ditabeng tsa moruo ebile e le morupelli ho tswa Central University of Technology yena ke ntate Mqinazwe Zwane. Kgotso ho ntate Zwane, ha ro amohela matshwahlo tshebeletsong ya Lesedi FM. Mohlomphehi, phatlalo tsena ya kajeno e bolela eng ho baahi ba naha ena?
4: Ke ka lepele ka ho dumisa ba mamaki malapeng bohle mo Lesedi FM. Mme putso ya hao e ntle haholo. Ntho e bohlokwa haholo ke hore rona re le bareki kapa baahi ba naha ya Afrika Borwa re mo tlokotsing haholo ka taba tse phatlhaditsweng kajeko ke banka ya bohareng ya Afrika Borwa. Ha re shebisisa hantle hodima aketso ya kadima mantswe a sekgowa re re repo rate le prime rate. Ha ke hlalosetsa mamedi lapeng mane o tla hopola hore repo rate ke kadimisano percente eo banka ya bohareng e kadimang dibanka tse re di tlwaetseng ke keng kadimisa ka mabitso. Ebe dibanka tsona ha di adimisana ka tjhelete ho o bareki mabapi le hore tjhelete ile yona e nyoloha ka 10.7% ho bolelang ho tloha ho boima haholo ho tsena bareki hore re ka fihlella mokitlana e itseng o ile fela hobane phaelo ya teng e tlabe le hodimo haholo.
0: Sena se boetse se beha maqakabetsing ha kae re shebile moruo wa naha? Tata hlaloswa intse e lento e 19 e tswela pele Middle East ha moho le ya Russia kgahlanong le Ukraine o ka hlalosa habats e
4: ka bolo e mgaitsi ya ka go bane e o tla o pula hore rona ha re na yona kuno ya go ka tshisa sa mafura mme e tsa e tsa ma le Middle East e ka dina e bo hare bo pima le bo chavel le ena ya Russia le Ukraine dina le tshitiso e teng mabapi le nguo ena e golang e tshwane le ya rona ya Afrika Borwa re tla gopola ba adima mantso a sekgowa we are developing economy mme ka gobane ga rena rona monyetsa ka go bona phitlhelo e tlhaisa mafura mme re reka oli e thala go tswa 19 mme ga re reke ka ranta re reka ka tšhelete ya mose le di-dollar kapa rona di-euro mme ebe ga re fetotla ka kwane e matšhete e ngata gagolo mme wa bonagala gore gona jale barele e lengwe kapa ene ntho re etsang ka gore ke 5 liter ya crude e dilapegolo e ga o isesetseng ya rona e ka ba dikete tse mmalwa go fumana menyetlhakalenyeo go fumana oli e tala mme ga mmuso o e e tlamehile e tleka
0: ntate Zwane mo mamedi ke kopa fela gore tshwarele hanyane re tla boela gape re leke go mofumana ke metsotso e leshome le metso e mehlano ka morago go hora ya botshelela gopola gore lenano le ntseng le kene ga jwale ke lenano la ditaba la matshotlho le Lesedi FM mme ga jwale re ntse re buisana le setsebi ditabeng tsa moruo ebile e le morupelele go tswa yunibesithing yane ya Central University of Technology me re tla boela gape re leke go mofumana ke metsotso e gabang go ba e leshome le metso e tsheletseng ka morago go hora ya botshelela e re nako ya rona ga e memona re hatele pele ka ditaba tse dingwe gape tse ntseng di tlhaela mme nako ya rona e memona re lekola ditaba tse amanang le dikgetho.

0: Shoprite o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantla. Jalo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 1,1999 le 5 kg ya Goldi Kapa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 1,99.99 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Di tropo tsa fapaneng, di nako di fapane. Bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, di thoka ho fela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo le bona ha tjhelete e kena le ha etswa ka nako e le nngwe.
2: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di thoka ho fela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB ka jeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
3: Na o batla ho haha jwalo ka mokudi, empa ha o tsebe hore o hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae? Beha projeke ya hao matsohong a hao ka Bill of Materials ya Cash Build hore e weletse. Kgetha ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho thaela, paving le dintlafatso. Ebile o ka reka plane ya ho haha ntlo o fumane le Bill of Materials. Fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako. Phetha cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka Bill of Materials. Cash Build.
4: Ke metsotso e mashome a mabedi le metsomedi ka morao hora ya botshelela. Ha re tla pele ka ditaba tsa rona tseo re hlophiseditseng tsona tsatsing la kajeno, re fumana hore Masepala wa Lehae wa Mohokare Provenseng ya Free State o tobane le mathata le diphepetso ka morao ba morumuwa wa lekgotla a hape e nngwe ya thepa ya masepala ho kenyeletswa koloi e tsamayang ka ramotse. Sena ho tlalewa e le ka morao ba ka makgetlo masepala o hlolehe ho lefa ba bang ba batho kapa dikhamphani tse nnileng tsa nehelana ka ditshebeletso masepaleng. Mokga wa EFF o re bothata bona ha bo qale ha jwale, mme re buisana jwale le molekgotla wa mokga wa EFF eo ebileng e le nkgetheng wa ramotse bakeng sa masepala woo yena ke Mme Lesiwe Dipholo. Kgotso Mme Dipholo, ha re o amohele ho matshwahlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
5: Kgotso Mme. Ya lebohang
4: le hlalosa ha mathata na a ho se lefuwe ha ba bang ba batho ba nehelanang ka ditshebeletso ho masepala e se hona jwale. Hantle ke bothata bo qadileng neng?
5: Bothata bona mme bo qadile ka mora hore molekgotla e le mme Zingisa Mokaoli a ntshuwe ka hara masepala. Mme Zingisa Mokaoli o ne a hirile le makhanselara a hae ba ne ba na le company e bitswang Luranet PTY LTD e ba ne ba e hirile hore e ba fe chemicale ya metsi. Mme ka mora hore a ntshuwe hobane yena e kare o nana le qeto le moifo wa hae wa hore ba ba patala ka kgwedi tse tharo, ba ba patala 1.6 million. Mme ka mora hore a tswe ho laba le kontraka e ntšha e ralwang e ne e etswa ke ba ile ba khala panel eo, mme ya ba ba etsa kontraka ya bona e ntšha e moo ho yona technical director ba ne ba mo beeletse ka thoko. Mme ho hlalosa hore tjhelete e kana ka ba laba le mathata a hore ba patale service provider eo ya ba tjhelete ya teng e ne le 1.3 million ya ba e ntse nyoloha mme wa ka o fihlela ba fumana mangolo a tswang khampaning ka mantswe a mang diagenteng tsa bona. O fihlela maobane moo re ileng ra bona mona marangrang koloi ya diserifi e matha e nka dikoloi tsohle disebediso tsa masepala, di-laptop le ntho tsohle dimasepaleng tsena tse pedi e leng toropong ya Zastron le mona Rubele, hobane re la bona dikolo ntse mkuweng go bua le ya majoro.
4: Sena se tlile a majwang phano ya disebeletso ka hare ho masipala.
5: Jolo ka ke bua jena mme wa ka ha re na metsi. Re na le matsatsi a mararo re sa fumane metsi. Metsi a rona a tswa ka ho fapana ka kankane ka kwana ka lerateng le Chisantama. A dia ho fika ho bona mme ba na le matsatsi a mararo ba sena metsi. Navigation e la kgale bona ba na le matsatsi a mabedi ba sena metsi. Hono hore ama hape ka taba ya hore kamane ka lerateng mme wa ka ho ntse sebediswa bucket system. Mme ha metsi a le siyo e ba mathata a fetisisang.
4: Ha re shebile medipholo jwalo ka ha le le karolo ena ya lekgotla la motse, ke ka hobaneng le saka la nehelana ka keletso ya hore batho kapa dikhamphani tsena tse nehelaneng ka ditshebeletso di lefuwe ka nako?
5: Mme wa ka, jwalo ka ke hlalosa hore technical director o na sa fuwe menyetla. Re lekile ho lwana, ha re ya lwana kajeno. Re lwanne re qala ho kena masepaleng ona ka 2016. Ne o fitlhela nna ke tswa mare jwale se ke le mogotla no legotla a se ke le councillor a kwana districting ne ka baka la obane ke nkgetheng wa EFF jwalo kwa majoro wa bona la o le botlhokwa gore ke tlamehile ke bue taba tsena. EFF e itatotse ntho tse ngata ebile e ne ntse e bula di-case tsa gore di-challenge tsena tse ntse di sebediswa masepaleng ona di ama motse wa rona di ya o thefula haholo. Una le projeke mane ya metsi ya pipeline e tswang Pesley Dam e sebedisitseng tjhelete e kana ka 54 million. Le yona mme e ntse eme, una le ditjhelete tse sebedisitseng moo empa ho sena batho ba patalwa empa ho sena ditshebeletso ka hara yona. Mme tsohle tseo re ile ra ditlaleya, re ile ra bula di-case, re na le di-case number. Ra ditlaleya le hodimo mane palamenteng. Ho maloko a rona a palamenteng le mmusong o bohareng re ile ka ditlaleya mme mongodi wa rona wa EFF o na bua ka tsona ho dikomiti tsa portfolio committees. Ke bua le wena jena mme technical director e leng Ntate Magajane o suspendiwe ka Saturday council meeting ono o dutse ka lebaka la hobane fela mme
4: ka lebaka fela la nako re lebetse nako ya hao.
5: Ora
4: dimme. Mamedi ho sale jalo re ntsetsa pele tabena ka ho buisana le ramotsi wa masipala yena ke ntate Teboho Motshechepa. Khotso majoro.
6: Khotso motswadi wa khasudi se moye.
4: Ke tipe ba ikai e hapueng ke morumo wa lekgotla mme ke eng seo litlong ho sietsa.
6: A ke lebowe se bodi se moye ke dumedise ba a hika ka taretso ba mhoka ba masipala wa mhokare. Ke tlhalose fela hore taba ena ya thipa e leng hore e hapuwe ke morumo wa lekgotla ke taba e ke itsebileng kapo e re itsebileng ka nakonyana e kgutshwanenyana mare he lehlakoro lena la politiki. Empa ke taba e se e nkareng fela ka mantswe a makgutshwane re iqetile re ile ra e lokisa ra e tlhama ka la maobane ra robala ditaba kaofela re di qetile ebile go na le payment e re entseng e leng hore re ne re kolota company se tlhalositswe ka hodimo tšhelete ka lo ka 1.3 million re kene ho ntho thunke payment arrangement re dumelane le bona le the legal team ya bona mme ha na re qetela ditaba kapa qetela ditaba ka hore ka ofela thepe leng ho ba e hapile ba tlameha ba e khutise ka shekulena pele la ka shekuli le dikela mme wa ka ke batla ho salosa fela ka mokhutshwanyana hore thepa ha e soka e fitla matsohong a masipala ke tabe re sebeditse maobane ho ba iqadile ka tsotsi lane ne la manta empa ke tsalo tsena ka ofela mme wa ka hadi ke ke tsalo tse leng hore kina le momori ka hare ke tla mafela ke hlalosa ka bogutshwanyana SPOP le morero re tena se re lokolla kolo ye leng hore ke ne ke tsama ka yona jalo ka akile majoro ke ka moga hore ke bone hore eno a rongweng ke le gotla SPOP le momori ine lo etsa bonnete ba hore o kuka thipa e leng hore be ke na jalo ka he ya mafelong go tlameya he le go patalwa basebeletsi ba masipala jwale o ne a hlile a batla go tima monyetla wa gore e be go ntse o sebetsa go lokisa ntho tsa basebeletsi bekeng yona yena ke ka gore ile ga nka qeto ya gore ke ntshe molaetsa gore ga ka lokolole koloi ne ke tsamayang ka yona a tla e tshware ga ntse re le busy re buisana le dilo ya ga tsa bona go ba kita ba tsene di magotleng a dingeo go fitela bo fungwana thagollo ka ona motsotso o no
4: fela mo moruo hanyane fela ge ka re mathata lona le masipala bile go kae gore le selefe batho ka pa di company tsena tsene helana ka ditshebeletso kana go
6: ba ka tlhoka tlhalose fela gore batho ba ileng gore ba kolota ke masipala ona wa rona re kolota batho tshelete ka loka 331 million o ka utlwisisa gore re dutse re le masipala go collection ya revenue tshelete e leng gore ga e collecta e akena o percentage tse e leng gore di 29 jwale lebakabaka ko gore re na le batho ba bangata ba e leng gore ba kolota ba fanang ka ditshebeletso ga masipala se re e sietsang re kena ditumelelanong tsa gore ga re patalaneng ka tsele e jena re tla kgona go patala mosolomong tšhelete ya mofuta o itseng kapo e kana o etsetsa bonnete ba gore ditshebeletso di tswela pele di fanwa ka gare motse wa borona sepiopio le morero wa seo ke go bona gore lekeno le kenang ka gare go masipala le lenyane gagolo le tšhelete e e leng gore re kolotwa ke baagi kapo ke government department ke tšhelete e odimo gagolo e kalo ka 710 million e e leng gore ga e ga e fumana kapo baagi kapo botlhe ba bangwe ba kolota masipala ba ka patala tšhelete ya masipala ditshebeletso di ka kgona go tswelela pele ntle le gore di fetisee motswadi wa ka so botlhe kao fela be e leng gore ga ba kolota ga masipala ge ba ditumelanong le bona company ena re e patetse tšhelete kalo ka 500,000 no jena ka December o sa losa fela o etsa motlhala ge ne re tseba re dumela le gore ga se tšhelete e leng gore re kolota yona eo fela re kolota le tse dingwe tse ngata go na le tse dingwe tse re sa kgonang o di patala empa se re seetsang re kena ditumelanong le bona gore re kopa go le patala ga kana o etsa bonnete ba go ditshebeletsong tse di tswela pele go ya pele company ena mme wa ka ga ya terminatewa e ne e na le contract ya 3 years contract ya teng e ne fitlhile pheletsong ya o fana ka chemical ga masipala so ke company tse ngata tse e leng gore sebetsa ga mmogo le tsona motswadi wa ka go na le company tse e leng gore di gana diporojecte tsa gona tse e leng gore ntse ge di patala gantle ka ditšhelete tse e leng gore di tlhwauwe tsa diporojecte di etsala motseng wa ona wa mofula tshepe jalo jalo so tshebeletso ga di a ameya gagolo ke ketsalo yona ya mokodingwa wa legotla se e tsagalang ka gare o motse wa go lela thunya gona jale jalo ka nna a salositsentse re na le bothata ba metsi ba e leng gore bo qadile maoba ke fumane molaetsa maoba empa dipoleke tse gole tse bang di gole jalo ka a salositse e ba matsatsi a mangatanyana lebakabaka ke goba ka mane ne ka letamo ka mo e leng gore go tlhatsiwa metsi ka teng purification plant ka puo a dingweng fela mme waka go gauile kapo go lemetse go tshile motšhini o thong ke conveyor belt technical team ke bua le wena gona jwale jena go na le dipati tse e leng gore tse dingwe di tla fitlha ka go sane o seng tse dingwe ba ntse ba le ka go sebetsana le taba eo re a tshepa gore go sane ka bonako tsena tsabe se re tlaleletse go pompa go latela gape go twe ke e fumane monono so ga o mo e leng gore a nngwe ke ditshebeletso tsa mogomowa wa legotla teng ke tsalo ya gore e be ga tsena phepelo ya metsi tsa gantle re ntshitse molaetsa marangrang gotlhe mona re na le mathata a lefifi le legologolo ka gare mo o kare ka mokebelo jalo ka mme a tlhalositse re kukile qeto ge le tsamaiso ya legotla go beya e mongwe wa di-official tsa rona e leng technical director to a suspension ka morago gore motsamaiso wa masipala a re fe raporoto le raporoto ya human rights commission e tlhalosang gore ka gare o motse wa masipala wa mo okare go na le mathata e leng gore ne re ipeetse kapo re ikaleletse gore tlabe be se re a lokisitse mme o bona etse gore re soleile wa lokisa go latela nako e ne re e beile sene re sietsa ke ntho o tweng ke consequence management sebodi se moeng ka puo a dingweng fela ya segoo so re mo beile suspension tse dingwe tsa ditshebeletso di tla qala di tlo fitlha ka gare go baagi ba motse wa mogokare goba jwale re kentse letsogo mohomeng
4: Mashoro, ha re phethela o buile ka gore tabena ke mmomori e be mabaka a etsang gore o bolele polelo ena ke a feng
6: morumo wa ga fitlha ka gare go di-premises head office tsa masipala ma ileng teng o ile a ya straight ka divisioning ya finance motswadi wa ka a batla di-laptop tsa payroll be e leng gore beka ke salositse go tlameya go lokisetse basebeletsi ba masipala ba tle ba fumane tšhelete tsa bona ka mantswe wa make e ba ngana kokile di-laptop tseo kapo di-gadget tseo kao fela tse ka finance tsa payroll moo e tlameele re bua taba e nngwe wa lejena e leng gore go atha ka gare motse wa mogokare basebeletsi ga ba kgotsofala ga ba e le tshebeletsong ga ba e le mosebetsing go pheta ditshebeletso tsa bona jwale itse ka mora gore re tlhokomele seo re lekile ka makgetlhogetlho ka letsatsi la manta go buisana le dilo ya ga tsa bona gore taba yona tse re sekaseke ka pele le pele ya kae kapo kae re ekete ba re sokodisitse go fitlhela e bašwalane go tswalala la bobedi mo re ileng ranka qeto ya gore a ke re bue le bona morumowa ge ba ne e kolo ena ya majogo ge ba ne e leng gore e ne e sa tsamaye beue bakeng sena sa go lele a thunya moo ba di tshware goba
7: ha re utlwisi mme wa ka gena le koloi ene re kopile go kopa o tshware eo ya o phuta dithwini e leng gore market value ya teng e feta le tšhelete e leng go khotwa e batla o tlhalositse gore a go hang yo yona ga re e tlhoke e ne e tshwerwe ka mabaka a le a bolela e ne e tshwerwe kae kae ga o ntho e jalo koloi eo ntse e fana ka ditshebeletso ka gare go masepala so mmommori yona e ne le go tshwara mane memanyane ntle re tsebe go shapa basebeletsi ba rona e be ga wa kgotsofalwa e be go a tšha go feta ka moo e leng gore go ne o tlhile go planwe ka teng go na le dikurwana mme waka ga se la setšhaba general jalo ka go tlwaeleng ke la batho be ke tla ba rutele di-professionals ka gare go amang a mafapha e leng gore a teng ke ya government amang e leng gore a sebetsa ga mmogo le masepala ba ntse ba loa maano ana ga se leano la pele lena go na le leleng le ileng la feta dibeke tse fetileng mme waka le e leng amana le gore go tlobe le tshebeletso empi ya ditshebeletso ka gare
4: gore lebetse nako ya gago gagolo mohlomphei ka lebaka la nako go fitlhela nako e tlang
7: ke lebohile gagolo se bodise moeng
4: yo momamedi eno re buisana le ena ke ramotse wa masepala wa mogokare ena ke ntate Teboho Motšhetšhepa mme sena se re beya ntle metsotsong e 20 le metso e tsheletseng re ya re lebile gorenyane ya bosupa re nako rona ga eme mona re fetele go mokete monyobo gore fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba

0: Tseo tsa machaba dirbe hantle metsotsong e le shumele metsimihlano re ya re libile horeng yane ya bosupa ho pula hore horeng ya bosupa o tla ballwa ditaba mme ka mara ho mo tla fumana lena ne o latsa dipapadi le CBD mlefe ho tla hore ke defense o ba re tshwaretseng tsona tsa tsinla ka jeno re buisana le nakwano ha ilava
1: Laba e rekile bona mo nesu ke dumedi tsela mo ipole mabedi mo tlaba tsela tsa lesedi mamedi laba o be ke tsara tsela ke la tsadi papadi ka ngano ga botsupa botsumo na he ba ha engine ba rekile tso kutwana tsumbo na nne go buisa na le mo kwetli se dire mo tsopuli papadi nya bolo thabo tsenonga papadi nya cricket na o ga mpetwa na le gona go tsena tsa ODI ya di Proteas tsa le Australia at le tsadi ya tsama Facebook le X hashtag tsa mai kutwa e na le wena he we so tsena tso tle ka ngano ga botsupa ke nyelo wa le kgetse dia ka thabiso motlong ke lo bila go lotlela
0: ke le buile haholo lava retela pele ka ditaba tsa rona tse o re tlhophiseditseng tsona tsa tsinla ka jeno re fumana hore moemedi wa naha ya America Afrika Borwa Leo Brent Bozell wa boraro o re America e keke ya lokolla mabitso a maAfrika Borwa a tla angwa ke dithibelo tsa divisa ho tlalewa ha lefapha la mmuso wa America le rera ho thibela ho nehelana ka divisa ho basebeletsi ba mmuso e ka tsena le baahi ba Afrika Borwa ba emeng ka pele tabeng e amanang le kgapo ya mobu ntle le ditlhapiso ke tse ding tsa ditaba tse rotlang ho fa tsona tsatsing la ka jeno mme hara ditaba tse ding hape tse hlaeletseng tsatsing la ka jeno re fumana hore leqwetha la raditekesi ya tumeng opa Bafana Sindani le boleletse komishini yane ya mahlanga hore o itshetla ka thajana kapa ho ba hole le batho ha mmuelwa wa hae e le karolo ya ho phetha taelo ya semoya ya tumelo ya hae mme keke ya fetohela tumelo ya hae Sindani ha teng komishining ka lebaka la ho kula leqwetha la hae advocate Thabani Masuku hale fana ka mabaka bakeng sa hore mamelwa ha bopaki ba Sindani ho busetswe morao o boletse hore Sindani o kgethile ho se phatlalatse dintlha tsa lekunutu tsa ho ba hole ha hae le setjhaba Masuku o hatella hore sena ha se lokela ho nkuwa hampe kapa ho etsa hore ho fihlellwe diqeto tse mpe ka yena le hore komishini e lokela ho hlompha taba ya Sindani le ha ho fanwe ka dintlha tse fokolang re hatela pele ka ditaba tsa rona moemedi wa naha ya America Afrika Borwa Leo Brent Bozell wa boraro o re America e keke ya lokolla mabitso a maAfrika Borwa a tla angwa ke dithibelo tsa divisa ho tlalewa ha lefapha la mmuso wa America le rera ho thibela ho nehelana ka divisa ho basebeletsi ba mmuso le baahi ba Afrika Borwa ba emeng ka pele tabeng e amanang le kgapo ya mobu ntle le ditlhapiso re manolla ntlha ena le mohlophollo wa ditaba tsa dipolitiki Dr. Ditlhare Rabele. Dr. Rabele, kgotso ha re o amhele ho masohlo tshebeletsong ya le CDFM.
2: Kgotso ke di bone ke dumedise le ba mamedi.
0: Dr. Rabele, ha re qale mona dithibelo tsena tsa divisa di bolela eng ha re di sheba ho ya ka molao wa matjhaba e ka tsena le dikamano tsa dinaha tse pedi na ke se sebediswa sa dipolitiki sa dipuisano kapa ke ketsahalo e ka bang le ditlamorao tse pharaletseng
2: ke ha se ntho e makatsang ho no ho etsahala hore ebe dinaha ka ho fapana di hana ka divisa ho dithotse ka tse ka hodimo pusong ya dinaheng tse itseng empa re bone e tsahala ha holo mo ebang ke dinaha tse ho lwanwang mme mahlakore boetapele ba mahlakore a lwanang kapa puso ya bohatelli e be ho tla thwe ha ba fuwe divisa ho ya kae kae e le karolo ya letsholo le mona la bone le ba le bitsang la dikotloqobello kapa di-sanctions ka sekgoo re le ra bona dinaheng ya emba ho bona ho etsahala ntho e tshwanang empa mabaka a fapana ao go ka teng re hanela batho ba itseng go ba tle ka gare ho naha me a mang a e a utlwagale le yanwa gore mohlomong e be le baetapele ba dinaga eng gore ba kentse letsogo ga ntse go lwanwa le tlhekefetsong ya baagi ba naga ga go makatse ka gore ke ntho tse galang e nngwe leo e na le maatla gore e ka etsa qetoba bomang ba sakene ga ke fela ena ya Afrika Borwa le United States Africa ka nnete ke mofumo funyetsa pere ke a tsebe hore na e tsai hang go lokile hore Afrika Borwa e eme le batho ba Palestina ga se Israel e ba ha
0: Israel e tsitso go nne fela ke kopa re tshwarele re lebe mabengkeleng re tla bolela re tswela pele
3: Dumelang, di bestie. Ke nna Devon's Chicken ho sa ho real deal

0: Try something amazing.
1: Na kontsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hatile topo. Ebe lekunutula ao ke lefe?
3: Lekunutula ka ke Prosaiden, sehlahiswa se matla, se etsang ke ikutlwe ke le morolo, ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile, mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla.
2: Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosaiden, o tla utlwa phapang.
3: Ke nnete, Prosaiden e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara.
2: Prosaiden, molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle.
3: Ha e sa re Prosaiden.
4: Best deals ever. Kuna le melao na le dipelo.
5: Ke metsotso e robedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa lena na o lentse le kena jwa le ke lena na o la ditaba la matsohlo tshebeletsong ya le CDFM. Dr. Rabele, ha re tswela pele o no hlalosa tabena ya hore Afrika Borwa e eme le baahi ba Palestina.
6: E ngone sugene ke ditshoso tsena le hore maAfrika Borwa ke belela hore ke ba boetapele pusong, ke belela hore ho kenyeletswa le moetapele wa mokgwa wa dipolitiki wa EFF ka mabaka ere a tsebang hore pina ena e tsekwang ya kill the boer, kill the farmer ke pina ya boithabiso ba dipapadi e ne e hlaha kare ho mokgwa oo. Kore ke belela hore taba tsena di ama bona ka kotloloho, mohlomong le moporesidente le motlatsi wa hae fela. Ha ho etsuwa hore batho ba seke ba ya naheng ya itseng, ho bona le mabaka a hlakileng a hore ke batho ba hatellang setjhaba, mme mabaka ao mmuso wa Amerika o a beyang a hore ho hlekefetswa batho ba maAfrika naga letsholo lane la ntshetsopele ya batho ba batsho moruong la BEE le na le kgethollo ke mafosisa a mohlomphe Donald Trump e leng hore o batla ho hanya Afrika Borwa hobane fela e eme le batho ba Palestina kgatlhanong le Israel. Mme go a bonagala gore dikamano tsena di tla ba bodutu go fitlhela Donald Trump a theoa America e kgutlela ho moporesidente a tla amohela hore Afrika Borwa jalo ka naga tse ding e na le maano ao e a sebedisang. Taba ena ya pina ena ga le e binwa dipresidente tse ding tse fetileng ne di sa utlwe e le ntho e tshosang. Ditaba tsa ntlafatso ya batho ba batsho moruong ga le e le teng, ga gona baetapele ba ileng ba feta jalo ka bo Barack Obama le bo Bill Clinton ba ile ke ba hanya Afrika Borwa ka mokgwa ona. Jwale pelelo ya rona ke hore taba-taba ke hore America e tseka hore Afrika Borwa e eme le batho ba Palestina.
5: Ho bonahala eka taba ena ke karolo ya kgohlano e seng e le gale le teng pakeng tsa tsamaiso ya moporesidente Donald Trump le mmuso wa moporesidente Cyril Ramaphosa. Ke dintho dife tse kgolo tse entseng hore dikamano tsena di fihle boemong bona?
6: A tseba jolo ka se ke boletse ka nnete, ntlha e nngwe ke eno ya gore Afrika Borwa ile ya itshwetsa gore e tla ema le batho ba Palestina ba ntseng ba bolawa ba hanyapetswa ke batho ba Israel mme Israel ga tse ba re fumena botshietsi ho America le tona la machabeng la Africa borwa le hane le bua maobane puthe ho nyengwe mono America o bontsitse gore Africa borwa ha itse lwanela tokologo ine tsietsa ke di chabatsa ke di chabatsa dinaha tse ding mme ke bitagabello ba Africa borwa hore e tsietse bao ba hlokiswa mbutsitso jolo ka ma Palestine ke bilela hore taba yena se tlo ba le yona go fihlela go re sethong America e fana ka mo presidente e mong hobane o America e dutse fetola gona bothata ke bofeng bothata ha se bofeng ke dintho tseo ha o le motho ke ngwa dinkela go hong go gao pine ha o thwe kill the boer kill the farmer le ngwana monyane wa itse ba empa ke dipina tse binwang kana kwa dipolitiki ho go sena motho a ka reng ke nnete ya seno se wa se bolelang ke empa e le fela go itshireletsa gona hantlentle ntho a e tsekang ke eng Donald Trump mme ka bomadimabe ga se moeta pele a bonalang lefatsheng mona mebuso ya dinaga tse ngata e mothabela jale ka nako nngwe e ka ba o sheba fela gona Aforika Borwa go na le gore e shebane le dikamano tsa bona le America ga kalokalo go na le dinaga tse dintseng tse di na le le setswalle se setla le Aforika Borwa tabeng tsa moruo le kgodisano gagolo-golo e leng tsona tse botlhokwa ka ntle go tse ka go continent ya Aforika jale nna ne ke bone kare taba e ne e batla fela e tloelwe e tla bonagala pele ola gotlwisa le o latebela moemedi wa Aforika Borwa naheng eno e America dikgweding tse mmalwa tse fetileng e tlile o kgatlhanong le mmuso o ne o teng gobane fela tabatabagolo ke yane ya Palestina le Iseraele
5: ha re phethela Dr. Rabele ha eba boemo bona bo sararollwe ke eng e ka bang kotsi haholo dikamanong tsa Aforika Borwa le America tshepo ya dipolotiki kgwebo matsete kapa tshebedisano ya dinaga tsena tse pedi mme ke mehato efe e ka bulang tsela ya go gutlela tafoleng ya dipuisano
6: o tsebe ntho ka sehlohong e tla ba boima ke taba ya kgwebisano goba ha eba dihlahiswa tsa Aforika Borwa di ya dimmarakeng tsa America America e tla etsa go be boima gore re reke thepa ya bona mme e tla ama moruo wa rona ka mokgwa o makatsanang ga re reka thepa ya maamerika e tla Aforika Borwa re tla e reka ka ditseo tseo di mo golo mme ditseo tseo ga di fitlha mo di tlo tla nna le wena le moagi e molemong goba jale America e tla e batla go iphetetsa fela go ntse o na le monyetla wa gore Aforika Borwa ka dikamano tsa yona le dinaga tsa BRICS le dinaga tse ding tse teng ka go continente ka nako nngwe ke monyetla gore Aforika Borwa e ke shebe ka lehlakoreng le e leng gore re ka go edisana le batho bana re sa re go tloelwe go hanghang taba tsena tsa America go di lokiswe fela molemong wa moruo le kgwebisano Aforika Borwa e na le monyetla gore ka kopano ena ya dinaga tsa BRICS ba matlafatse le go tisa maqhama a kgwebisano ke yone ntho e ka setlhogong ya gore jale tšhelete e ne bang re ne re e fumana ga re rekisetsa thepa ya gone America America e tlo etsa go be boima mme ga re reka thepa go bone di tlo ba turu e be di etsa gore ditheo tseo baji ba rekang ka tsona di be godimo agolo moruo o santse o putlame tjena ka mabaka a mangata fela ke kgola go botlhokwa gore mmuso o ikeletse gore ba shebe gore na ba tla godisana le dinaga difeng ga ntse ba leka gore ba ye dipuisanong go fitlhela motlhomong ka mora dikgetho tsa 2029 ha motlhompe Trump a tla ba tswile fela e tlo ba nako e boima gagolo e tla kena ka dipokothong tsa gone re le baji gagolo
5: Dr. Rabele re lebotse nako ya gago
6: ke lebile ngwane se le ka moso
5: mo mamedieng o re buisana le yena ke motlhopholi wa ditaba tsa dipolotiki yena ke Dr. Ditlhare Rabele mme sena se re baya gantle gotlong ya lenaneo la rona la ditaba tsa tsing la kajeno go bola gore o ka leba mane go www.sabcnews.com e bang o fetiwe ke puisano tsa mananeo a ditaba kwano tshebeletsong ya Lesedi FM go tswa go moifo wotlhe motlhophisi ebile rape yo mokoena motlhaisi ebile rabosana madiae mme ra laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke malepantsi jobo rabalelwa ditaba tsa gora le gora ke etsietse mogaladi la ka lebitso ke kitibone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotsong.

0: molelwa.
1: Ke nako ya laboraro la jackpot ya loto. Laboraro lena, ona le monyetla o hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 21.5 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nna eba wena. Shebella ketsalo ya ho hulo ha dinomoro ka kotloloho laboraro lena ka hore ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka nna ba e mong wa bomadimilione le bogadimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha, dipapadi ke tse ngata, menyetla e mengata, ha e le dimilione di bapala bana. Dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
2: Mafika

Mamedi dipapading tsa mohope wa khosafa tsentseng ditswela pele ka mona ka Mozambique re bone makgabane hle ba tswetse pele ho etsa makgabane a majita papading ya bona le Eswatini Mamedi ba hlotse Eswatini ka ntlhatse pedu noto e sale o thagwa mohopona Mamedi ai a majita bona ba itshupa re fela le jwale e le bona ba tsireletsa mohopona ke sa bua ka ho tsireletsa mohopona Mamedi ke tlo buisana le mokwetlisi Thabo Senong ka opolwa ge le yena he o ila nako ke sa stopeng sena sa a majita dao se tsuba hantle tjena mme ke a dumela o re ke mo batho ba motlotlo ha jwale ka tshebetso ya bahlankana bana ba mokwetlisi mdaka ho ba njwele ke metheo ya bona mo mamedi ke bona ba ile mba le o tsa bahlankana bana ba hla ba sebea stopa sena hore ha se fitla matsonga ba mokwetlisi mdaka ka nnete e letswelo pele ya tshebedisano mo entle ya tshebetso entle ya dibapadi tsa rona ha o lekola stopeng sena sa amajita ga tsa ba ka nnete ba mokwetlisi mo lefintseki le bona bana ba lana ba feta mo Ah, Mamedi ke a o jwetsa. Stopa sena sa ona se baka tlase le modimo a tshuma mabedi le joale se hlile se jere nalane entle haholo ha o sheba tataiso eo ba bileng le yona le tlakorang la bokwetlisi re shebile ntshetso peleng ya bolo Afrika Borwa. Re ke etse tjena heweso re tlo kopana le mokwetlisi Thabo Senong ka morana ko e sa fedise mpelo Mamedi re tlo utlwa gore na o re tshwaretse dife ho tsena tsa ba ha engine ba itse re ipatla ka hara nano la tsa dipapadi re utlwile re ipatla moo.

0: something amazing.
1: Haisale, dilemong tse mashome a robong, ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua, ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maikutlo, tlholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe a o kekeng wa lebala. Le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. Le motse mashome a robong tsa SABC re re halala, halala, halala, halala SABC.
2: Kajeno ha ke re bue ka mano a game ya bolo a jolo ka tsela ya ho laola stoko sa ho ka FNB Speedpoint.
3: O nepile bakeng sa beng ba dikgwebo ba batlang ho tseba ka stoko sa bona, thepa e rekisitsweng le hore basebetsi ba etsang. Get Paid Plus e o nolofaletsa tseo kaofela.
2: Ba bona hore na ke eng se kenang, se etswang, ke eng se rekisehang le hore na se rekiswa ke mang.
4: Kena gaming ya ditefello ka banka eo fang taolo e felletseng ka Get Paid Plus ho FNB Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
5: Sebidi molefe ka tsa dipapadi.

0: FM ke molelwa
1: sa di papa di ho le se di FM.
2: Mamadi ke tlonka mohala wa hao re fana ka ditikete he ho ba mamedi ba babedi ba le hlohonolo ba tla gona ho leba papading ya bafana bafana ha e amohela gini mamedi mamedi ka mong re mo fa ditikete tse hlano ba tlo nono e kwana le kwana mamedi re batla ho letsa mae le sehlopha le lobo ha bafana bafana mafelong a na beke jwale ha o letsa kwana mamedi ke kopa o letse o tseba hore di tsohle di hoena transporto boroko dijo le dino le tsohle na e o ke etsang ha jwele tjena e o beng ba ka ba itseng ke etse sia le moyeng sena sa tshebeletso ya lesedi ke o re ke o fe ditikete tse hlano o be monate o lo boha bafana bafana ha ba ripitla kaka na ha ena ya gini jwele ha o nletsetsa kwano mamedi ke kopa hore e be lo re ha o so ka o kenela tlhodisano efe kapa efe kgwedintse tharo tsena tseo re tswang ho tsona kwano tshebeletsong ya lesedi mme o letse o tseba hore o na le bukana ya boitsebiso o na le email address o be monate re o sete ka ditekete tse hlano ba mamedi ba babedi ba lehlonolo mphumane mona.
0: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084. Sebidi molefe ka tsa dipapadi.
3: Tate Renier Swart, my legend. Eta ko rena ditlhopha tsa Afrika Borwa re tla hloka eng e tla netefatsa gore re dula ntse re le ka pelepele jolo ka re bona gore di Thomas ke tsona tseo e leng gore lokonyane ya tsona e ka pelepele
4: e go go dijalo kana go sa tsho se tsene tsana go e mentsi e tsone ke tsami ke with me o tsantsa go be foundation and be that and how can they let them go at the bulls tota ne ba tsweka rugby e ne e se tlwaelo e ne le rugby e e leng gore o ne le lose thata and never got a fly out got Kate Volitet o khone go raga kgwele every time ga raga kgwele o e ragela fela mo gare ga lebala ga khone go ya go mola tho a dilo tse di tshwana le tseo e bile o kare ba tsameka ne ba gateletse ka mokgwa o maswe and it's so crazy se papa sa de bus sa creating so that e ba tsama ba ke travel e ba ka e ba tshwentseng
5: papa di go le sedi di FM
0: di papadi ho le sedi FM
2: ba bile motle metsotso ke etsile sempile ho rabo robedi ha ebe mamedi wa tsebo go tla gona ho le ba Orlando Arena ona le ID me ona le email address le tsa ona jwe le ko fe di ticket ga tolaka o lo bo ha banyana banyana ha e ripitla kaka na ha ya gini dumela hle
6: le ga
2: re tsule le ga buti fala o buletse se ya le mo ya tlase ka seng ntho se ntle kwa la ga di ene ka po tlo pela yona go tlana hantle o manka le bitso
6: Philip
2: o muta o bitso la ema o ko le pelete le bitso la hao
6: e ke Philip
2: Philipo ke le bitso la hao le bukeng ya hao ya boitsebiso alright Selipo ho lokile he wena o letsa o lokae
6: ke Orlando
2: o ka mona ka Orlando o lo tsietsa bafana bafana ha o shebile score ke bokae
6: a go ke
2: score e tlo ba bokae sephetho e tlo ba bokae
6: 2-1.
2: No, Selipo ke na le wena ntate ha o etsa balo o e sebetsa hantle tshwara jwalo fela Thabiso a nke dintlha tsa gao utlwa
6: okay
2: thank you gaetsedi ya ka mamedi ke ya kopa ha o letsa kwano netefatsa fela gore o monate ID o monate email address ha o se ka o kenela tlhodisano efe kapa efe kgwedintse tharo kwano tshebeletsong ya lesedi bona re o fe ditekete o lo shebelela bafana bafana ha e wotla na ya gini nna ebile a ke bone mamedi gini o gini tla ke tswale ka ntlhanyana e leng a ke dumele fela he ke nna mamedi bona he ke mane mo e leng ga o le nna ke lokolotse gore nka ntsha maikutlo a ka ke setlhopha sa naga weso e re ke etse tjena he mo mamedi ba ga Hollywood Bets ba ga seka ba re lebala weso re ntse re na le wena ka morago mo nageng ke mo mamedi a latelang
7: Kgatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
2: Okay, renka moamedi wa bobedi he selepo ke o moamedi o fumane ditikete tsa haetse hlano tsa ho shebella bafana bafana ligini. Ska ba tshenya ho fitu sane lo sane. Ha ho fitu ka jeno lo sane ho ya tswala bohlano. Ko seta ka ditikete moamedi o le mong ko fa 5. Bona ba jwetse o di fumane kwano sebeletsong ya lesedi. Dumela hle. Mamedi khotswa. O batla ho fitu ke papadi ya pele ya bafana. Dumela. Ke rata mafulufulu wena o mpha vuruvuru.
8: Sibidi bua le Molefi ka vale ka mona ka Sebokeng.
2: Awe Molefi bona tlabege le bo.
8: Tlabege di mono ga feta ka 3-0.
2: Ai Molefi. Molefi wena o tsama go lata ka wa tsa batla ntshabisa bona o itempetse ngwana.
8: Ke le bitsa ka tsitso mono.
2: Ke le buila go lwana kgetse ya motho. Tswaga jalo he aizo anke di ntlatsa ha wena ngwane so mamedi. Ke tso he ntlenya ditikete tsa bafana a kibao ba mamedi ba babedi ba le hlohonolo ke Molefi Vale ke selepo o itse ka mona ka Orlando a selepo yena e bile mnate le ka o ga bogobong tla ba santsa le mo ya hlabule di heke ho hlo bona ha le go no wa sebetse ho pole mamedi papadi yao e tla ba pala reng ya boraro moqebelo ona o reyang re o lebile ge ya le boatlele ka botsetsi ba mamedi re o bone le ka mona ka marangrang o ntse o nyolowa le gona ka metlha o dula o ntse o re file tsheetso ko reng ke ke watla o tle fela ke latlhelatlhele mabitso a mabedi a mararo o nne o utlwore le jale no fela he ke tshukire le ga nako ya gona e sa re dumelele boholo ba nako ge ya leboga mme re ananela tsheetso ya gago mamedi ka legato leo Dan Ngozo ke lebile kgaitse ya motho motsamai Alfred Mlota a re ga lemfete le nano lena pana basa a re ngwane se bona right call Mpumalanga a re ga lemfete le nano lena a re tswa ole lwana mamedi re tsamaya lwana ka metla Mavis Khomotso le eo ke lebile go le tlhagaitse ya motho ke wena na mamedi ke ya o bona ka nnete noko magoka noko magoka a ke le buile gatolaka ka le gatole wena ngwane so madlenko si gambu ba rena le wena sibidi tsena fela bale dendri le yana ke na le wena ngwane so zakamputi boss opa scheme ba re rentse go mametse ha weng mo medi re le ba papading ya bafana Ligini mafelong ana beke re nke ke wotle fela ka mona ka Facebook le teng ke o hweletse sia le moeng sena sa setšhaba mamedi sena seo ke tsebang ga ha o batle le thoka sona nako yona ha e mona le kgale mo mamedi tshehe ke a utla ke a saba re mpe ke late ka mona e tle ke a bona e tla ka monyebe ka mona Ri ke la teka mone. Tata Peter se jake. Ya, ke le botle. Ntato aka, ke a utsiba ona le nna. Ke le buila ho lutle mo mamedi me ka mona ka Facebook a manga mabitso ao ke a bona ntse ha ke no kgona wa bitsa ka ofela mo mamedi. Ke o re fela motho le bohe ha ntse re bona diketsa lotse ka ntsena. Ke le buile hle wena Maseko Josta Matala. Khalane mufukeng Mantra Priscilla. Tsidiso James Maloisane John Moswati Nombulelo Matsatsa Mani Mavis le phatsi ntata bashanyana a o re a leboa hle mwamedi le busa motaung hela London Donovan Thuso Mothobi Happiness Masaleng Disebo Modisenyana ha o no be fela tjena le ka moso re ntse le ka mamedi le Thabiso Aizo Motlong ha re kopane ka moso mamedi bo monate manane ngo hlalatelang o ntse o sa lebale he go sane re tla tswela pele ka yona ntlhena weso mme re tshwere ka kapa ha o ke ke bo fetwa ha o ka fetwa ke la o sane ngwa mmedi bona o tlolla digapa kuba
0: le seria fan a ke mo le
2: ke la bora rubekeng au si ke tsatsi la motho o go utle fa re tlokena mona te jwang tsatsi la o sane
9: kore ke qetile tswe ke ke hlebana be song ke kopa le ntumelle o re ke budila
2: nna ke ke re etsa fela bona ke malala la utswe mai ko rena ke gahlwe lo ko bona go hotle mo re tsama mona ba tla beng ba sa thobela o sane sentse ba re kenya moyeng ka re he bulelang sealmo ya sale sedi le tlo utlwa hore ho etsa lang sumbona ha e tsha ko re yana mme ha le tla mothiba rang neso
9: ke sentse ke le mo supatsela he ke ithakola ntwe
2: re tla kena monate nne se bona etsa fela ga tola ka gana le wena re re sentse re ipeile hantle nyoloela monyakeng ha o tswa mono he o nno re o re gana le wena
9: ke le buile ha holo hlebidi se busi bo botle ga tola ka
2: ka le gato le wena my darling
9: a se mo tlo kwa mamedi e ga ke tloa ho sibidi mo lefeleng nna ke kopane le moifo wa monyaka gaolo ya dikete tse tharo magolo a supile mashume a mana a nan le metsu e mene ya monyaka
10: Marito fa mama me di mego ke setsa gaolo ya dikete tse tharo ma kholo spile le ma shema mana mdzini le ya munyaka na dipe

0: Monna Max. Ai khona man. Wa dula hantle jolo ka modisana shebelletse mehlape e tshwa thaba monna. Molatuke. O sorile Max.
1: Yo he ndate potlaki. Ho thata ka nnete. Ke le lwena ka hae mona le nne. Kore ke nahana ka thata.
0: Jo. Ke a o bona ngwana monna. Empa o ska nna dumella mohopolo wa hao monna wa pala ka wena le hara batho man. O ngwana monna man Max man. O tlameha ho dula o phahamisitse hlooho le difuba monna ka nako tsohle bona. Ha o no le mosadi ne ke tla re o tlamele o di.
1: Yo, ntate potlaki. Ka tseba ka nnete o bua ha bonongwana. Fela ho thata.
0: Ha ke hane monna ka ofela re imetswe. Empa ha o batla ho tibisa maikutlo a hao Max, tswa ka tlung ara bosiu monna. O bale dinaledi le ngwedi bonngweng ba hao. Ke yona nako ya hao eo ya ho tsholla le keledi ya ho hlokahala. E seng mona renkeng monna.
1: Ya no, ke a utlwa ntate potlaki. Ebile ke lebola le keletso ya gao ka nnete tona gale. O mametse ka tlhoko.
0: Jwale mpolelele o jua ke eng?
1: Yo banna ai ntate potlaki wa tseba a ke tsebe gola ke kalekae. Mohlomongwe tla ga kere ke a bua mona o tla bo re ke lela ka ntho tse sa reng letho fela kena. Ai ka nnete a ke tsebe ke kalekae.
0: Ga ke mona o wa hlola Max ma bua mme
1: ai ntate potlaki wa tseba mabanyana mona ke kabane le mosadi wa ka.
0: E banna
1: e le gobane ke bona ba kena ba ka katletse dijo tse monate o tswa mabenkeleng. He ipotse gona nna ke a bampeetse papa ka mafi
0: e utlwang banna
1: a kompolelele ntate potlaki. Nna ka nnete ke hantle go kgetholwa ka tsela e jwalo ke ba lelapa la gago dijong
0: gore nna Max ba ja dihele mnqete masutsa ntho tse monate wena ba o fa papa ka lebisi
1: monna we
0: ai khona man bona sheba Max
1: utlwa
0: selelo sa gago ngwana monna mane mohlomong phoso fela ke gore a ba ka ba o botsa gore na le wena o tla thabela tseo ba tlileng ka tsona e seng gore ga kalokalo ba o kgetholola mana
1: ka nnete le gana jwa tena ke ntse ke ipotsa dipotso ga ke fumane dikarabo
0: kampe ngwana monna
1: ka nnete ga ke tsebe gona mosadi eno o nkutlwa enye jo.

0: Hey modie e mosadi. Ko re kitle, ai hloena ka e ka re ke tsama ka hlofatse. Mwana ntse ya joang hle.
1: O se se pat. Ai mwana no wa ntuba ka nnete. Ai ke satse bona ke etse joang. Fela he ke fumane meriana e metjha ke tla mpe ke emele o bona gore na ebe yona e tla etsa diphetho ka pa joang. Empa ha jwale ai.
0: Na ke tshwere nga ka re bonang. Ka pa ke o etsa halang ka mwana hantle ntle.
1: Se se pati na ke tsebe ko renga ka ha e bone letho a se le ke tswa mona ke kena mani ngwana o ntse tswa ditiko tsenga ta fela a
0: hle yo na ke fela he a re tshepe hore ba tla fumana phoso ka pele ba tsebe mo phekola jo he ke wa rite ha se le ke tshwara ke hlo ha fa nyam plela ta bena go bulela
1: o ipotsa he jwa lo nna jo lo ka mme wa ngwana ke kutlwa jwa ha ke go ba le bosimo ke tla be ke ntse ke eme ka maoto ke tapatapa
0: fela go baneng ha ba sa mogo ba tse sepetlele ha ba ntse ba molekola he ka nnete o tla dulela o be sale o ntse o ya odimo lefatshe ka ngwana
1: ba ka bosa gape
0: o ka se kgone ka nnete o dulele ngwana ya o tsietsang bosio fela wena bodieitle
1: le nna ke ba botsitse empa he ba mpolelela gore ga o tlhokaga le gore ngwana go ba le sepetlele ntle le ga e ba maemo a gae a tlamekega ga jwale tsela ke nne ke mo fe meriana e
0: modiei fela he ke o utlwa mosadi modiei ke nagana o wa tseba gore nna le wena re tswa bokaya ke re jwane
1: o se sepate e le gore o ya kae jale ka taba ye ga o se ore ke a tseba nna le wena re tswa kae
0: modiei a ke re like ke iponagaditse ka makgetlo go wena gore ke batla re be le ntho e kang kore tshebedisano mmogo le setswalle se e nang le ponaletso e se mo molemong wa mang kapa mang empa fo molemo wa ngwana he
1: e le gore o ya kae ka tabeno se
0: amodiei ka nnete ga ke utlwisise gore na ke gobaneng ga ke tlo utlwa ka fane gore ngwana o tsieditse fela nna o na le dinomoro tsa ka ke eng o sang foune e le kompolelele gore go etsagalang ka ngwana jalo ka ke le motho wa mme he
1: gona jale tsena ga ke se gore ke go sebete kapa ke re eng
0: he batho
1: ausi ka nnete o lebeletse gore nna ke o tshepe ka mokgwa go wena o ntshenye lebitso go ntate wa ngwanaka
0: nna
1: o se ke sa o tshepa
0: nna ke o sentse lebitso
1: eya wena
0: ko o sentse lebitso ga ke reng gofane e bona wena
1: o sese batho o sekabaleko a bona yena e o etsang yona o sekebe bele ka motlha wa lora o etsa le o etsa o tlo ntshupa ka monana ka tlong
0: yaka
1: o nana ga ke tsebo wena plane ga ko o bona gore nna le baby dadi ya ka ge
0: kaaoaaaeseka batlo mphamisetsa lentse wena hei ngwananyana bone mone o sekaba wa ba wa leka wa tlo iphamisa o tlo mphamisetsa kaka lentswe ebile nna ke le ka o ikokobetsa go wena
1: o tlaetsang
0: ntho ya o qetela e o tlamayang gore e dule mo nakelelong ya gago ke ya gore o sekaba wa ba wa leka wa telela mosadi wa baibadedi wa nkutlwa gore na ke reng se ka ba tlo ntelela wena gobane o ntse ngwana le monnaka e
1: ke ntse le ngwana le monna obane monna o narata helang
0: he wena o reng tswa
1: ngwanaka wa kula and wa tseba gore ga nka founela ntate wa ngwane ena gona jale tsena ka mo jwetsa gore o ntse etsa lerata ngwana a kula a ke tsebena go tlo etsalang tswa
0: wa bona ga ene e se ka ngwana wa bona ga ene e se ka ngwana fela gore ngwana wa kula ka be re bua ntho engwe gona jale tsena ka be re bua le ntho engwe mare ke atla
1: moleko

0: baby o sole ka dikobong furugutse molato a ka tlwaela gore bala di go nna keng
1: o ne o lebeletse gore ke kotsoma le mo ke tshirane ke le mong ka tlong ka mo ke sa tsebile go nna leile ka ntlo ka ofela ga ke tsebile go nna le tlo gotla neneng
0: aa bofutle keng jole ka bogale ga re a sole ka porofense mosoro ka boso garuma a kana-kana re tswe dijong tsa bosio
1: o go jalo
0: wa phoqa jale
1: a ke phoqe nix
0: ngwana wa nampa fela a batla go re ntsha le bana babo re ke re utlwe maatla a gaya ke re ga re a tsamaya fela ke sile kopetse
1: utlwa wa tseba ke le ka ithulela maobanyana mo ga le kena le kakatletse dijomo ya ba lejelela matlhong a ka nna le ntšesa papa ka lebese lerato
0: bathong moketsi go tlwaneng jalo o koma-koma ka dijo he ke a tseba monna ka gore o ithatela dijo tsa ntlo ya gago ebile ke tseba le dijo tse o di ratang jale ka jano ko o phetse tsona le teng ke phoso
1: utlwa metlhoo go itswe nna ga ke a lokela go ntshiwa di-out kapa ke wena a ntseng a bolelela ngwane wa gore a seke a sebedisa le ga e le sente go nna
0: bathong
1: empa e le nna ya mo fileng marulelo lerato ya neng a mo fepa a sa sebetse le o sebetsa kore ya mo batletse mosebetsi ona o ka jeno lena e reng ga a gola ba nkgilela ka thoko
0: ach moketsi jalo o dramatic a drama e kana-kana ee ga ko o sebole motho ene o seng o le ena wa sebag matsatsing a ntho tse o tletlebang ka tsona ach a di a swabisa
2: yano o tlameile gore ke dramatic one a ke re ntho tse ga di etsiwe go wena lerato ga seba motlhang o leng ka ga dieta tse tsaka ke gona go tla utlwisisa
0: wa seba ko omakaletse
2: ke botlhoko
0: ke omakaletse nna o tile o kwatetse gore ga re ya le wena restaurante o lela pizza le beke le chips 100 rand ka nnete
1: lerato kopa o thole ke ithobalele ga ke batlo go robala mona ke buile mantswe a botlhoko go wena ga bona le nna ke robale please
0: achi baby achi.

0: monate go monyaka le ha batho ba lwana ntse ba bitsana bo baby a o baby kana go motho yo halifile o banana ba ka kile sepela mabaka a imagine o mothobe o sidile pelo yona o ithobe o ire ka baby ha bolo o tse inolo fetse hona ho ke sa monyaka gaolo ke dikete tse tharo magolo supile mashuma manana le metso ye mine ho sasa ke letsatsi gore o mamele gaolo e latelang eno ya monyaka mamedi ha ke o fe ditaba tsena khanya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala le ho bea tswikile le high blood taolong o na le bothata ba asthma wa kwalana o hloka ganya e thusa le batho ba na le mathata segamisa masapo e leng arthritis o na le di ulcer di palsy di hloka yona ganya ena le bomme ha ba ile matsatsing ba mona ba kgathatswang ke di period pain o thole motho a ikamoile ditshobotsi hona ho ka nnete e le molemong wa tlhao fela fela o bone a ikamoile ditshobotsi a jwile swiri fumana ganya he a usuna tefelo ke matsatsi a ho a sesadi e thusa le banta le fole ka ntle le ka hare le mathata a senya le di pio bana le men power au he mona he ke kopa bontateleng mamela hantle e fitle ha be ditabena tsebentsa lona men power ile o tsa ditipatse mona tseng thithi tse sa tsebeng ho seya disa tsebeng mosebetsi ha le tlojisa team o fitela boemong bono fumana men power le gapele le sa dusubane ha se le yeme ha le na mothijo le bata le mona le sa tshwile kinta ganya special baby le yona e teng go ka ntsha tshilana ngwaneng ha qeta o hlaga le ngwana nang le leleta le lengata nako tse ding ka nnete le qetella se le gambe ngwana ke bongata bona ba lona le ngwana o tla tholana di ditlapedi ngwana sa go leng hantle ko kgathatswa ke manyuwa ngwane mong ha khutswa tlosa letsweleng o tlhoka ho ntsha lebisi lena he ke moo he kganya special baby ke nang teng ebile e etsa pelo e tshweu ya ngwana go bana ba sa rateng dijo go hang ga re batlo bona bana ba e kang ba haelelwa ke phepo re batla bana ba ditshobotsi tsa masea segwasho le sesepa sa nthabeleng di tlosa senyama ebile di fana ka matlhogonono sesepa sa mabusetsa sona se leleka meleko e bangye o setse morago ba batho ba kgona go dula ka wena ba dule ka tlhoo ya gao fatshe di teng Bloemfontein batho batsho mono tabelo ya motheo pharmacy tabanchu bahlabani pharmacy welcome ya lucky boy medicine mono le containing etshweu ha ile ka mona ka Bethlehem kena Bax cosmetics u boele o re galu di shopong tsa BB Kitchen ke ri ka ofela ka mona ka ferry yena gemba teng mono tuxedo pharmacy Peter Marisberg makoti muti shop le tsetsa baganya nomoro tsa 073 525 3583 073 525 3583 motla tholaganya o thole men power o thole sesepa le sehwasho sa nthabeleng sesepa sa mabusetsa le ganya special baby 073 525 3583 ganya herbal remedies
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Gauteng, leeto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beeletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
0: Khanya Light and Solutions ba utlisetsa ditheolelo tsa di solar system mo solar system ya 6,2 kilowatt o ka irekang ka 82,000 rand fela athe solar system ya 4,2 kilowatt ha jwale ke 38,500 fela bakeng sa dintlha ka botlalo ka taba tsena tsa ditheolelo di nyehlisetso tsena tsa di solar o ka etela kantorong ya bona mane Val Sebokeng Moshweshwe Street Zone 12 kapa o baletsetse mohala le ho WhatsApp nomorong tsa 0617652060 0836946 2102 0836946 2102. Tsena tsohle ke tsho tsona ditheolelo tsena tsa di solar system tsa 6,2 kilowatt le 4,2 kilowatt hopola di tsamale free installation. Khanya Light and Solutions, together we bring light.
3: Bumamputi ba bela nang tsetsengata o setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bumamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bumamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Re mmoho le ntswaki rui ka dimotlolo. Ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba hae.
5: Dijo ya ba dimono.
4: Lesedi FM.

ATM rupa dikoriana bashanyana ha ke tloa mola ke tla famola di dieta nke ke be ka diwala ha ke tlo jetsa la ile a le mongwa ha eso ke tla hata ka tshetsekwane ba lokale hlanya la mari ha ke meno se tlhabela ke nna mohala ka no motho ke se fia maeba le ha ga se fia mabaki se mola se setuna ke mudidi ke mohatelo ke semana ile se tholo sa khomu matshepiso mohatsa le joni hey la kanke na wa ipaka hata go ke motlokwa ka madi le ka tsohle le ka dikilana le pelo le madi ke ba wa ha bo le fule ka moelo motho gaitse dia ya banana le bashanyana ke ile ka hlakatswa ka ntswa kana ntswa ke ile le ntswa ke delicious ke nna o sia silwane le saolo ke ngwana mema mo ha ngwana ntate tshwenyana o tsebe pelo ya ka ha ke bua ka ntate tshwenyana e ya mafi le baka go ntate ha isa le mofuise le badimo ka ketsa mabaka hona vele ka bakela mafokisi mo sebetsi o siyo commission is adu valo ka mau ke uzi Hanela mtswaki hanela Naki nna nkhono wa bananya na fela nkhono wa kananelo ke yana netse ga tan le ge fentse ngwana na fefe ngwana na Ke di fefelaetsa sa nkhono ntswaki Di letsa fetwa di ntwa ga bua ka ge ya ga bile ngwana na le thabola mmai ngwana nyana tlhafutse ntla mmopo Fela mi khwa ile ya nkhona ntswaki Nka Uka Bona Ha Hey Motho nyala si ngwana Jembana How sanjo tla ipona wa ikolota ke bofoko dimba ha le botlhaseng ba ha di gadikana di sheba papa Ba go kgetha go khoga ngwana tshwenye Lona ba sadi le ntshebe fela o bane nna le lona ga tla kopana le ngope ngo bane ngwa le telele ka tlula le ngope e khutshanyane ka wena Ke ke bona ha o khutwa bana nyana le basadi ba shubile di thibetha ka matswa fitlile ngwana tshwenya Nka Lipiti king ya kene

0: ka nnete mosala di khutsana ha kwate ha ka kwata di ka go balateleya ke di imana ka di ya hlaba ditjotjela ntate motlong o ganna ba metsotso mashoma mabedi metsotso mehlano pele ho hora borobong sentse ke kopana le Dr. Tanzi moetlo wa basotho a bohlatswa
1: mehlolo ke di noa mesenene ke batho mamedi ho fihlela ha kana hlaiswa tsena tsa moetlo he di etsa mehlolo ke be ke fitileng fela ka laboraro wena mamedi ha ke kopana le mme ka mane ka botshabelo a re moetlo ba sotho ke ile mane motheo pharmacy ka fumana hlatswa le sejiso di fetile jwale monna ha ba hlaka mane ka lesotho a kompontle le hlatswa le sejiso ke tsona fela tse ka nthusa mothate mona ba ka bokampeng jwale ka la bone fela mamela wena mamedi na ha bua ka hlaiswa tsena na ore mme o la reka le khombo ya nerege khombo ena e tla o thusa e ka bantho tsa go gadi tsamaye gantle kapa o belela ore lefu le bangwa le kula ke lame ya editsila ga re mamele na ka la bone fela na ha bua ka hlatswa a bua ka sejiso na oreng he wena mamedi wa ka e motle
2: o matla moriana ona wa sebetsa ke a o paka ka nnete ke tlarile go nwa maobane mantsiboa one ene ga ke tloa go lona moo ke tlarile go nwa maobane mantsiboa go tloa moo ko nwile gape ka je kole nana mara a ke a ikutlwa gore ke motho ka nnete ke a ikutlwa gore ke motho ke gantle kore ke gantle ga o sana moo opang teng go nna mona ke gantle a moriana o nana ke a opaka ka nnete o a sebetsa golo ke tlarile go nwa maobane mantsiboa ka ona gape letsatsing lena ko ga kwa ga e se o be le nako e telele fa ana fale tjena ga ke bua le wena tjenana ka nnete ke a ikutlwa gore ke motho ke kgona go tsamaya ke kgona maobane ne ke sa kgone le go tsamaya maobane ne ke sa kgone le go tsamaya ke fitlhile go lona mono ka thata ke sa kgone le go tsamaya ke sa kgone go etsa letho fela ka jeko lena ke batla go utlwetsa gore gae ke gantle ka nnete kore ke gantle ka re ke maaka ka nnete ka re ke leshano moyanana o matla goo ka nnete o matla goo ke sepang go lekanya oa sebetsa gagolo o ke a lebogatlhe ka moriana wa lona a o nthusitse gagolo fela ka nnete o nthusitse ke na le matsatsi a mabedi ko o sebedisa maobane le ka jeno fela gae ka nnete ke phodile mme le mona ke gantle ke monate ka nnete pele ya pele moetlwa
1: wena mmamedi o na le bothata mmeleng wa gago ntho ya o nyolosa ya o theosa mme o ne sa tsebele o tsamaya fela ga re kopana le ena mone botshabelo ka morago gore a nwe hlatswa le sejiso o utlwa fela na tsatsi le tlhatlhamang o bua lefeng utlwa fela tsatsi le tlhatlhamang na o bua lefeng wena mmamedi re boetse re na le khombo yane rere khombo ena e tla go thusa ntho tsa gago e ka ba ga di tsamaye gantle mo mosebetsing mane sebedisa le khombo ena ya moetlo wa sotho e bulang ditsela tsa gago a theka kwane ka bolemo 14 re teng mono batho ka mane ka e ka thabantsho Dr. Metsi ha sala morao a theka mane ka tlogolane ka mogotshwanang hlatswa ene fedile le khombo di sedi di teng he phuthatsheba mono ho mme matshepo ka mona ka Bethlehem 5 star supermarket mono he re teng ka mona ka Bucks hlatswa go kwile hore e fedile ke re hlaiswa tsena wena mamedi ha o lo di reka reka botlolo tse thago tse nne e re ntse o thu di fedile o bogwaetse o chechetse morago empa go sane ditabateng he ka mono ka Bucks a theka mane ka Qwaqwa na le dimolo mono re na le Dr. Richard o tshwere hlaiswa tsena tsa moetlo a theka mane he ka postroom o ma Sewengel o tla thola go hlaiswa tsena tsa moetlo Kroonstad African herbal mono re teng a theka mane he ka Klerksdorp African herbal moetlo ba sutu teng Randfontein station station molo mono di ne di fedile empa di se di teng Randfontein mono he re teng ka mona ka roadport e hlatswa ene fedile e fihlile ka jeno lona batho ba khutleng le batla khombo ena moetlo le batla hlatswa roadport mo thanda bantu e se e le Tens Prince hopisi mono re teng ka mona ka Vereeniging ka mo go tshwanang hlatswa ene fedile e se e le teng he lona batho ba mono he Dennis Field ga le la re la moetlo hlatswa e fedile ka mona e se le teng he ka mona ka Spread re teng King Bibi Herbal Store a tika mona ka Maritzburg makoti moti shop moetlo o teng sa stole ge na le ntate tshepang opposite le reng ke mono he Stax Spread pela diroboto mono re teng Verkom o kukule gore go setse hlatswa tse pedi fela gitse moetlo ba suteng he Ritz Herbal Store Frankfurt ka mo go tshwanang re teng he ka mona ka Fixburg moetlo o teng Botterville re na le mme Francina bo ka mona ka motheo di ne di fedile di se le teng wena mmamedi ke jetse bothata ba gago le gore na o kae ke ana WhatsApp-ong ya moetlo wa sotho he 0783312082 ha ke diphete nkgono bo esa o lo reka hlatswa o lo reka combo 0783312082 082 078 331 20 ebe 82 ke tsona he di nomoro tsa moetso wa basotho mentswa ke bo isahle ha ba lo re ga hlaiswa tsena me di ra fella mabengkeleng mona ke tlamela go pana hape be ke tlang kana go e tshwanang
0: Dr. Tantsi ke le buile bosibu bo botle mongaka
1: ke o taba
0: ha simo he mamedi ire ha ke tloa ka ha bo moetlo wa basotho ha bo hlatswa ke fitise ditaba tsena tsa maboloka herbal tonic ke moriana o thusang bakeng sa serame sa masapo le motho a kgathatswang ke letshwia o na le bothata ba mofitshe bo tlhoka maboloka herbal tonic le ho wena yana le bothata ba hlahala maboloka ebe ha tswekegele high blood taolo le wena a na le mofufutso o mongata o nkgang ha botlhoko o hanang la o qeta o hlapa metsotso e mehlano e lekane o qeta o hlapa o boso nkga mofufutso gape o mona o thungwe motona o tlhoka maboloka herbal tonic e thusa le batho ba nang le lebanta le fole ka ntle le ka gare le batho ba kgathatswang ke letheka o thole re sa petlelela ke matheka le bomme ba ireng ga ba ile matsatsing be ba kgathatswa ke selumi e a thusa go le kgopho la popelo le bakeng sa taolo ya dinako tsa basadi tsa go tsamaya digore di be matsatsing gantle ka tsela e matshwanedi le wena yana le bothata ba di alsa e fana ka matla go bontate ka kamoreng ena ya o ntse gore he kwekweditswa melamu e se fedile ha ine le mehleng ya ka maboloka ke ena e tla olwanela gagauane molamu wa tshepe o fedise lenyatso wa fumaneha mani Bloemfontein batho batsu Mdaweni Multi Shop Thabantsho Bahlabani Pharmacy Welkom Grace Meth kamani ka Bethlehem ya mani Bucks Cosmetics kwa impilo herbal medicine kena ka mono he ibile ka pa o ba letsetse le o ba WhatsAppela ho +266 500 71061 +266 500 71061 li ena ya 078 369 4161 078 369 4161 kapa +266 500 71061 078 369 4161 maboloka herbal tonic

ore mega e menye ka bang mashume a manametse miraro le yona e angwe ke sena e leng sengwe ngore isang ka mogwa wa IEC wa rumela mabitso ka mogwa wa electronic.

0: ipine monate ya le la kabela futa jwala bona ha ke bone ko rata ke mpa fela ke itibatsa ditsiezi le mathata mamedi re ke kene kgwebong jolo ka beti ba ka ba le teng ka kwano ha bo magona sohle
1: O sebedisa maswala masobana a ona ka mogwa wa tlholego ke bogiana o hlatswa madi o bula methapo ge bua ka magona tsohle o nyolla sesola sa mmele sebe maebongane paetse ngo tlotla sesola nyoko mmeleng wa hao go sala fela tsele kang go mmele o di sebedisa bana tsona mmele wa ditloka go go di bete mmeleng wa hao mona o be hatso ke ge taurone ha e bolate di alaole ha o phekola mo fese ge bua ka cancer ka mefuta yohle ebile hape le botlhokwa gore o ka thibela cancer gore e se ke ba teng mmeleng wa hao hang jele hape mogiana magona tsohle o hlatswa dipio tlhokisa senya o phekola mafu a dikobolo go a thibela o phekola batla ba popelo go ya dinako ka mogo sa tlwaelegang o phekola le banta ka mefuta yotlhe ga e bona le sejeso nka mogiana magona tsotlhe o fana ka takatso ya dijo o kgatholola mmele letheka le opang dikegempe maqeba a sa foleng ka ntele ka gage mathopa ditsheletsa magona tsotlhe ke yona tlola go thusa watsega magona tsotlhe ga o a sebedisa o fumane pheko ya go hanghang jale gape ge boetsena mogiana wane wa bana o bitswang ntata ise ke magona tsotlhe ya bana a botlhokwa golo a thusang bana ka tsilana lelete le lebese e sita le manyowa jale gape mogiana ona o tlo thusa ngwana go ngwana se ngwana ka tswang ditlapedi diso le ga ka ba fela magopo a sa tlwaelegang wena bono ga ona mogiana one wa ntata iso botlhokwa golo gape o tlisa le masapo a ngwana ngwana o kgona go gola ga phetse gantle mmeleng le kelelelong jale gape-gape ge boetsena mogiana wane wa matlho e le magona tsotlhe a echeba keng sa bata ba matlho ga e ba matlho ke matlho a o tlhobisang matlho a tswang melaka matlho a lometsang matlho a dulang a le botsikinyane matlho a opang ka mogiana wa matlho o teng wa magona tsotlhe a eche wena motho ya lang ka mogiana ka borata ba letlalo ge na le mogiana wane wa letlalo o bitswa magona tsotlhe skin remedy o tlang o thusa golo bakeng sa mathata otlhe a letlalo go gona o tsuye ditšhubaba ditatamolo kapa maqeba e ka maqeba a cancer kapa maqeba a mollo le dipalese nka skin remedy sa seo thusa gagolo bona ge na le mogiana wane wa diketsa le mahlonolo mogiana wa ntobe ntobe o ka e sebedisa e ka ba motho a sebetsang o e batla ka go mosebetsi nka ntobe o e sebedisa motho a ntseng a batla mosebetsi a konke mogiana wa ntobe o ko o tshepe gagolo o tla o thusa gagolo mathateng a mangatangata a te letswai ya ntobe ke letswai e letlhagolo letswai le tlong o thusa gore ke letswai le thusang senyama le tlisang mahlonolo go wena le bula masobana a letlalo la gago le phomotsa gantle batho ba tlhobaelang ka moka wa gobela ka letswadi le fela tsa go tla bo tlhotse mathata a mangata golo jale gape le boetse le fodisa serame sa masapo le theola seteka se le a kgatholola le fodisa bokokise ba maoto letswai ya lantobe o ka gobela ka rona ga e balapeng gao mo gore ke ntlo e tlhomang nka letswai le yantobe bana ba go balantle ba phofa le kgwebong ya go fela nka letswai le yantobe o le sebedise le letlagolo le bula mo okotsweng ga o thofela ba go galeletsa gona mafito a ka bang a fa swa tseleng tsa gago ya ba afitla a go gopa empa letswai le le teng letswai le yantobe ke letswai le ya motlholo letswai le ka fetolang bophelo ba gago la leleka meleko yotlhe la tlisa matlhogono la tlhakogong la gago empa tsebiso ya botlhokwa ke ena go tlhakamana ka doctor makwa tsebiso ya botlhokwa ka ofela batho ba sowetho le mathoko a yona tse bakong ka dithoo tsa godi ena ya bo10 ge tlang ge lebile leng october ka dithoo tsa october ge tlabege le kamane ka jabuliane molo go tlwa oseng ka gore ya bokobe difikela mantsi ba ka gore ya botlhano ge tlabege le mono jabuliane molo ebe gape ka ditiring tsa godi ena ya bo10 2026 jena ge tlabege le mane deep kloof square zone 3 mo gape le te tlabege le gona teng e tla bentse e le godin yona ena ya lesome e tla be le mokobolo ka ditiri tsa kgwedi ena ya bo10 deep kloof square mme ka dithoteng tlabeka le mane jabuliane molo botlhe ba sobetho le mathoko a yona a tlamela a motlo fumana meriana e mengatangata tlo fuma ditshebeletso tsa doctor makwa ke promotion e kgolo e le tshwaketseng tse molemo gole ya doctor makwa mme tabe tsa dintlha le ditlhakiso tsotlhe ka ofela ke tlo lefana moko tsa mogala tle le bue le gona ebile gape dina le whatsapp le tla fumana magona tsotlhe le sega sa disiki le tla fumana mafofela a teng le ona le tla fumana magona tsotlhe a sefuba le fumane ntata ise le moriana ona wa bana nomoko tsa gona tsa mogala ke 064-982-0967 0967 hi no mogotsa Dr. Makwatseno le tla fumana mogiana wa dikatlo le mahlono le mogiana magona zotle le fumana mogiana wa ntobe le fumana letswa ile ntobe le fumana magona zotle I care le fumana magona zotle skin remedy le tsotle ka ofra le yena Dr. Makwatla ba tenga seqo a tla go pala le no ba ke sa le thusa mara teng hotle a rona ke ga ba o na le mathata ho kana le go ne hle etsa se tswalle se se hulu le magona zotle o tlo bone ha mathata a iphella ha ba motho a kulang go pala le go ne o tlo bone ha tsena tsotle ka ofra di ba ma emong a ne paetseng se tswaka no mogontse tsa mahala tsa 064-948-8339 kapa 064-982-096
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe o kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
4: Afrika Borwa e bang sharp. Batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o kganna.
5: Hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re be ya qalong. Mona South African Breweries, boikarabelo ha se molaetsa fela, ke boitlamo ba rona. SAB Sharp, re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo.

0: pasuka usike ne hamadi mukoni wa Josepha mukoni mukoni ha ino ke kai
1: letsetsa le tsedi FM hona jwale 086 000 3084.
0: E se utlwahetse ke fetisetse na tse hlano tse setseng hobane ke lokela ke ntshe diteketitse le shume ka ofela motho a le mong o tsamaya ka teketitse pedi bakeng sa khufa pitiki moqebelo ona o yang ho ona re tlabe re na le mme Mahlapane mme motseng gadi shona we ntwe tlabe le mo. Ba tsholo bana ba di khalala tsa go enje fa ba re tla be re pinya tsitsi di ngwana pinya tsitsi ba ri la te mafure ngwanaka enke hunka ha o se ka tata ba ha bilage enke hanyane mo che sopile ngwanaka mo che sopile. Dr. Madikwena o tshola re ha tla la masawa.

0: Alright, e utlwa itsegato la ka mme motsheba ke kopa o tlola ta ticket ho tloa ho sane ho fitlala le ka la bohlano le na le matsatsi yao.
1: Ntla kana ma mentwa ke ke ka be ke le teng mo.
0: Thank you gato laka.
1: Aweng ba sadie aweng.
0: Aweng, aweng. E re ke nke mo mamedi wa ho qetela, tla be ke qetile ngwana tshwenyana. Le sedi dumela.
2: Hello.
0: Hello. Ke mamuti yo.
2: Ke mo sadi de ke tsena bua mme.
0: Musa.
2: Eh.
0: Libitso le hla lampa seng ke le fe gato laka.
2: Ke spono.
0: Sipono no mang.
2: Mosodi.
0: Sipono no.
2: Ke de ke tsena confidence mosodi ya paseng.
0: Eh ke o tlo ke tloka le bitso le hlelang pa seng jwalo ka o tlo tla ka yona. Ke di eketseng
2: confidence moshodi.
0: Confidence moshodi. Moshodi ya di ka po ya L.
2: Ya di I.
0: All right, ga tola ka e ketse tsena di eketseng ku tlo se mona, ke tle mona.

0: metsotso le shumele metse mehlano pele ho hora ya le shume mo haleng kwano ke na le ngaka mofolo. Ngaka mofolo dumela wa mohetsi tshebeletsong ena ya lesedi.
1: Bela le gae ntate.
0: Ke phetse ntate.
1: Ai ka mabune.
0: Ntse le ya jwang ka moka ha bophela?
1: Ai ntate ke di tsitsi ka mahua modimo.
0: Eke ntate mofolo valo ka re kopane ibile o lenga ka tshitsa ibile ile wena ya ikagabellang mono ha bo phela o le mohlahisi a go go fe dikateng tsa se o kutshwaretseng tsona se mbona
1: mntsa ke ya ke kare ke dumedisa ba gatile ba tsheti ba le seri FM tsatsi la ga sheko mntsa ke go bua ka le na kala bo philo ya le ka le tsika ya ditaba tsenana. Mentsa ke ha ke bua ka re nakala bophelo. Nakala bophelo ke re naka le sebetsanang le balo sa kokoloko. Ke sa kgetse go na ke bodi ba mofuta ofe. Ha ke sebetsa mokudi ka re nakala bophelo. Nakala na le sentsa ntungwe le nngwe. E dimile ngwa motho e amana fela le bolwetse ba ntshatsi. Ha ke sebetsa mokudi ha ba le go mokudi na ona le thokolo. Siapa ona le dintho tse mogathatsa mmeleng tse amana le bolwetse. O tla utlwa ha ditswa e le go dithokolosi tsa e bona ka matlho ha e ba ke sebetsa ka go lelapa epa go na le mothwalo yang ka go lelapa leno ga ke mo sebetsa ka naka dina la bophelo mme ntswake o tla bua ntho nngwe le nngwe e le gore o ba etsa bolwetse a ba tlhaitse makuruti otlhe a bolwetse mme ntswake
0: ke batho ngaka mofolo volo ka gore lenaka lena la le kotsi haholo ebile le o kgona go bona batho ba e bang ba o etse gampe ga e ba o qeta o nsebetsa ka lona lenaka le ebe sebile ka mogo ka tsela yona eno so bile o mphatshikeletse obane batho bana ba leqhope gampe ba latelela ga o tlotse yena moithutana ba o latela principal ya bona ge e leng gala dikeneka dilemo tsena bjale a sa phesha.
1: Mentsa ke ya raga di tsena ke nana ke ntse tsa mathata e fetang ya dilemo tsohle. Ha ke sebetsa mokudi ka le na ka lena la bophelo ntho e tla etsala ho yena mo ke bopaki bo bontshang go o dungwe e tla kgutlela go motho ene se ka ha etsagala. Eya mentsa
0: tswele ko utlwile ebile e kare le thusa le motho e bang ke motho wa tlhogo o thole bana le gore ba o tlhae ka itlholo sa bone ebe ga o sa bona letho ditogo di felela mosamong motho wa mofuta o bolo ga o ketwa mo thusa go etsala bang ka ena yena e wa tlhogo wa moya
1: mentsa ke motho a nang le ne mentsa ke ke na le bagale ba bangata golo mentsa ke ga ke sebetsa motho e bang o na le tlhogo ga ntsela ga ke mo sebetsa ka lena ka dilo la bophelo mentsa ke le tla bulaneo eno ya gae go tla ba hlahlobe ka yona nako yone eno e tla ka ke motho ileng gale kapo dilemo a tlhatlhoba mentsatsi
0: ee bana ba le sebedisa ngaka mofolo bane le bona ntse bana di ditlholotso jwalo ka bana o thole ngwana a etsa metlholo mo na two kentswe ntho tse makatsang le a sebetsa go bona kapo go na le tsele o ba thusang ka yona
1: mentsatsi ngwana le mo ditlhwelefo ke a mosebetsa go itsa motho wa mogolo empa ba ka tlase monwana mokgwa e leng go ke ba sebetsa ka pinne
0: ee
1: ga ba tlhoke naka la bophelo bane le boima bakeng sa bona
0: ee
1: eya
0: ngaka mofolo molemong wa motho ya qalang le go utlwa le ka lenaka lena la bophelo ba kgona go kopana van le wena gobane kante batho ba ingwetswe koge batho ba setswe morago ka gang ba ne ba thole ba nepola go gong ga bo batho mono o thola batho ba ntse le gotla ka wena ba batla tlhogo ya gago fatshe jale ka ga ngaka mofolo o teng bakeng sa tshireletso le go le go e tlana ka ina ntwa ba kopana van le wena
1: mentsa ke sebeletsa mane sebokeng sonfokeng pela go bota tsa maswing dinomoro tsaka tsa mogala di re 073 642 1836 tse ding di re 072 066 0655
0: a ko go phethele tsona ngaka mofolo
1: 073 064 2 1 8 3 6 tse ding di re 072 066 0655 lona ha e le go motho wa o loya ka pele re go mo sebetseng ha o ka mo kamela fela ka sekitse seno sa hao motho ne wela fatshe hang hang
0: hebo Mme ka tsela tjena ha ba tlhoka ho tiana le wena ba letse pele ngaka mofolo jwalo ka bile o ba file dinomoro
1: go jalo nna njalo
0: ntate mofolo o gele buile haholo o tswa ho ba phela re tla boela re tiana hape nna le wena nakong e tlang
1: etsong
0: ke o taba mamedi e re ke hate mona

Masala mosadi ge batla basadi fela banna lona le eme ka ntle ka kwana letlage jo ena ka sekisi masala mosadi atšhe ga ebe o sa ye ga ke tsebe o tla bo ikolota o fitlhela kae ee o tla lenale le motse o thua malafa batho ba sala wena gona gabe ke le mone ge ditlweleletse odimo o topo tsena ko go kana sentse ko ukwa go nga sešwešwe fela ukwa go nganka mona mmemfi ga o se ntho e ke leng yone ba re diketso di bua feta mokoko bohe ke a o rata ka nte ga ke le thontle le wena ga ke tsebo o robala ga o soka fitlha ma dulang mone o latlhile molala o itse ee ukwa motho a re bile ga ke tsebe le goje motlhotlhoko o mokana o fetang thaba ya kidimang jago ya papa fela oa ja gore ntle le wena a ke ke ashe bjale go thwe diketso di bua go feta moqoqo ee wena lerato la ga ke batle magadi magadi ga dintho tse tshwareyang.

0: Dikezo di bua o feta moqoqo wena le gato la filu yaka wena o dula o njetsa hore o ngata le gato la fabia ye ela o ntshepisa mahadi hadi le maruwa wa lefatshe lena wena o dula o njetsa hore o ngata le gato la fabia ye nna ke hloka happiness ha ke hloke melemo ya hao wena o dula o njwetsa hore o nrata lerato la fabi
1: I love you he.

0: 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo eseng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Tebeletso ke e ratwang ke nna le wena Lesedi FM. Lenano la re mmoho mentla le selope di ki. Ke dikri fela tse siko mona ha o re tlotla tshoswa mona mamedi ke letsatsi la tswalo la pastor mahumo mamoholwane a o magona batho motho a ikokobeditseng hona ho pastor marumo ke a tshepa o biele letsatsi le monate nate mofumahadi le monate re a leboha modimo a mpabalele wena a o ekeletse tse ding dilemo hape ke mo ha bunthweno e bile o kopanetse le sa sila tswalo le mabatholo mabatholo mo go modaung ka mane ka Foxberg hela mme wa ngwanana le moshanyana matlopo o hulele matlopo mo ke bone o satina ndilela matsatsi yana o ya sinthibo sinthibo sa go la bomme le ba go tsara ke mmone ngwanana o mona fela mogo motau ma batholo ka mo ka mashaim Foxberg ha mo le pastor mahumo re holeleng bana beso gapugapu ya mahlonono modimo a lefe ka mo le fatshe le kekeng la lefaka teng a lefetse o le di hlokang go fita tse lona le ka la di batla tse di ditlokang e leng ditlhoko modimo a nketsetse lona hantle a lefe ka mokekeng
3: ka khotso khotso na re ikati wa re mfala na re ikati ka nko re ikati bona bo ka ka nda msiya na lo yena ka khubula 9.2 ka clip o khubhela go nya o qetela danko ntswa ka ha go betsing mhlaso mba hala la
4: mona ka khibia phaka ga dia hai khotso mentsa ke khotso mentsa ke la ka ke le ne ne ntse ha ke kwana ka ka na ke thabetse le shutu le tshechane kwa e la usinja ke ho ba nne le ya a nna ka mona ka ke bile phaka sentse ke o mametse nne wa ka ke fihlela ho ya me ho ga he tshwentse o tsela a tsela le mkolo ta ho ha ke mo tsapa se le ba lo ka mona ka ke bile phaka ga dia ha e ke kwana ka ka na ha ke thabetse le shutu le tshechane kwa
5: cha cha cha cha mempesie ya go beseng wa ikolota ha isu silo thaban tota kwa ba le a bua ha mo kopane ha le buisana le bua le bana ba tleng khompuleng ba o fola di tshweu ya ba botsa gona o tlile khompuleng ka popile ka opula ha isu di ba ga sa di ba sa ba gata halala tsimping ha isu le tsidi tsiding ha maskobela putana ba le janja
6: Mentwagi dumela, dumela mme.
2: Alo pa.
6: Ha bana. Damn it. Hey, ka nnete ba la ke bo mi fela. Ke bo mi sa ke mathata. Ha bana. Mentwagi, ha la ba go. Ya kha wa go riana. Kha wa le ma se ka yo. Ha bana. Mentwagi, tindatela ndane ka botshabelo ka mona.
7: Hai ja we motokwa hai ja we mohale botata cartoon video dumela le motokwa tsekinalo wena ke thobetse na shift ka mona ka cartoon video heso ke mana thaba se ukwa ke tewela
2: thanking dare njemba nna ba go dumela mmentswa ke ke nna thabo ka mona ka Sharpville ke o jile ka tsebe dumela ntswa kana Melody Frigina Ntibi Moganyatsi o na le wena le ngwanna weso ke selo mabaso ka re feng kgotso Dennisville e re ke bone fela mona re ke bone mona o tsaya ke fetase ga ntlo ke ithulwane mo phetetha bantšhu mme ntswa ke haleu ntswa ke re ke fete mabitso ka mo ka filjon scrone ke o bone joe ntswa ke bini beni tshotetse tuma go le pagaisa ntswa kana ke na le wena tle o ke moye ge jarile ka o fela nankitlomedi o na le wena ga tola ka o na le wena nankitlomedi
5: mentswaki a dipalangwe ke mme mipone ka mona ka botlhokong a dipalangwe se ka kgathatseme tse re tlana kwa 12 mentswaki o kae basadi ke bana ba moemetse a dipalangwe
2: le nkemetse ke atla
8: Cha, Mela, means I can say Mela would kill and rat you up. Woman mates in egg, woman makes a kill a man at a wish over cake in a man of thunder. I kill a certain of game. Can you to go on as well? Late event for.
2: Thank you, me. Ha dilo ya le shemela metsi subile metsi so ka mora hore ena le shemekela te moeketsi escalator nomoro nya pe ke utlile o ntshise le tlapa hle mpesi wa go na ba sotu ba ga a emetsepa a he wana senyane mona vale ke kopanya diboko tse thata tse le qhoko ba tlokwa le ba fu me ha se ka ntsota bole hanke ke ka gaola.

0: me pule mogwega ya happy dentikete ya khufa pitiki nana isa le kintse ke ka gwala batho ba ka go ba utlwile ke ge ka 10 o letse e mong le mona ikutlwa go waletsa kana ko eno ha o thola monyetla fela ke tla ukwa mo go ke nka nomogo ya ha o ka palaini e leng wena teng e be ba he ga tola ka ke a itsa ke nka ID number ya ha o pule mogwega o etse hore pele ke tshaya monana o bomphile ID number ya hao ka tuwa wa fela ha jwale re mane ho koria na ija go elo ho kae re ke kutle ka mona ka mohaleng ke bua le batho dumelang batho dumelang batho dumelang bo aleo
1: mela ngana na lo mshwana ma
0: mantho mangupe
1: tari boni ya ka mona ke no ne ha mo ha ki ko se ho ha
0: ija ke mo fukeng ija ke me high nice scouts o tabule he
1: ah o ke ke wa ba ba ba ke ke mo tabu le ho ha ki ga ri le ka mo khotseke
0: ija ke ga tola ka me na sa itlwaeleng hampe
1: ha ile hantle
0: thank you mantho mangupe
1: thank you gatua
0: bye
1: bye
0: Ne sedi
1: A se mo khwa le mo la wa se mo khwa ke mo la
0: Ha ja gwe ke mamuthi yo
1: Mati la la la na mitrani
0: O e ja ke se ba ka dife O ba bale ba
1: Ke ja go ba ja tiere le mitrani
0: O ka ka tletse mo sadi ke auto uta
1: Ke ja ka tletse ma ya na ka
0: O tse sentse ku bulela tselo ba ne ke a tseba o ya hunter civility
1: yo ina we ha go tsa go tsale nna ndi amtlo
0: ha bo se ha bo se bo se nana o bone ka ga ba sadi ke go ja ona ke a one o ke no fonso we ja ke le we pinge bo tsong itla ikisa bo fubedu
1: a wa ndi amtlo
0: thank you matibello
1: thank you nyamtlo
0: thank you tibi ne sedi dumela
2: dumela
0: me
2: Ujere koziana kijere.
0: Ujere ulu hukai?
2: Ai kijere kile blom panteni mo.
0: Seba kase fikle ku fesona kabuka kamula.
2: Buchabela mo na kie ni kama u.
0: Eme la buchabela ye no kia hauka u fela hutua me kala mo ibide kete lante.
2: Yai kama nesu kijara.
0: Ai jawe.
2: Yeah, right.
0: Thank you, Ratola Kase.
2: Thank you, Mratua.
0: Thank you, Melissa. Did you mela?
3: Kwa Melissa.
0: Ntate ki tengse?
3: Kwa linda temu kwa ina muna chujo skroon.
0: Eya kwa ina?
3: Eya. Hey. Ati nito tina atake rata happiness.
0: Waza hao batle, hao he, ke na lidi company he, ke wile. Ah, ke tsa hao tse mokgotsi happiness. Jaga koriana ena ka, jaga happiness ena ka koriana he, jaga koriana eno ka happiness. Ke tla utlwa ha. Thank you,
3: wena. Ke ya mo bona mo skole mo, thank you.
0: Manyanya.
3: Manyanya
0: nna. Ba ga ke batle melemo ya hao ke batle happiness. Jaga nglune. Hello. Nta dehle
4: ona shem auti twa
0: eh
4: go bua le mo go tsama mana na di ba ga tsama go le tsete ya ga se man ke bo ke di man a ke tsa tsimele hata buke le ka mona ga na di ga wa bona he
0: ke a bona thank you mukotso
4: amona
0: e ja re gaitsedi ya motho e ja ga le sedi zumelang a ke utlwe ka kutlwe fela o hemela fono fela o ntse a le teng hallo
5: re teng di kae
0: re teng hle
5: e hle ntshwa kana
0: mme
5: e ke re di kopa ho botsa hore na le ditiketiki di fumana ho kae tsa khufa ntho tsa di 26 tsena
0: o hapile kapa o batla o lo reka
5: e ke a pile mo lotsa re ke da ba ke a da fitileng ke nna mama motau
0: o no ke ne ho nna matau
5: Ke
0: o jwe ke ha o no samamela ho tloala bobedi ka hla ka ga le dilate ho tloala bobedi o fitlela la bohlano ha bo si u bona bo sa bo le mona mamuta nwa nkutlwa na kireng
5: ke dilela teneng ho sane
0: le ho sane le la bohlano ba ne moqibelo go na ga be ke di siwa o sireng ga se shweshwe
5: ne ke batla ho tsoa ke kholo ke tla dilela ka la bohlano
0: o ga itine so di buletse go di dilate
5: What is like you want to know now? Sakoni, Mamuta, who
6: remembers
5: what you but take an idea.
6: Yagatolaka is up on the ticket and a little sunny Labosano by Kinsaku for Pitiki, who let the ticket to the shame they did reception in Mo. Fellow, it's a
5: good
6: answer.
5: Thank you,
6: Thank you,
5: Ijaku. Oh, how did you do?

0: utlwe re kutlweja go wena o ka ba thudumelang batho
1: ha itse ya motho
0: a buti sporo
1: o re na setswana
0: ha jago ha jago ha jago o ile ngina go
1: bana e ya go setswana e bile nna ke thutse ke ha ne e bo khubedi mo tsone tla ikisa wana setswana go di mafa mo di amatswa di amotswanela we toni ba thate
0: a buti sporo ke le buile ha jago
1: Ke bona iwane we kwatse so wa tena.
0: Thank you abuti.
2: Yeah, au tin daye.
0: We.
2: Foto.
3: Simon mo tsholwa. Eh, ganke, ke tswa kwana ya kwana me tswa. Ba tsa go mo tsata ya go.
0: O tswa kwana o ya kwa.
3: Ke le hona mo.
0: O tswa kwana o ya kwa.
3: Ha we.
0: Cha cha.
3: Tsholo futloko.
0: O tswa kwana o ya kwa.
4: Khotsa metsaki a le go riana ba ha le go riana metsaki ha le go riana ba o tsase le go le artiste o sa le man
0: ke le bo
4: o tshwere mo ga mothapo ka bang ka go le fa mothapo mang ka go ba ke metsaki
0: ye ne yona he go no thopo thela ming itlo kena ka ditsebeng ye ye ke ikukang nga me di ke kopa ka mehla ke go se ke boeketsa le manane wa ma ha o yetsa voice record It's a voice record e hlakileng e senang modumo ka mora go ga go utlwe mane ke yena ke botala ba dinare ke tsebe ke kisa ife moreneng ha o le jeng o ho be le khutso e be radio e monate e mamela eng singile rata
4: le a dumela bo mtlunye motla
0: ntate
4: a tsa ke mpa fela ke sa go bala ke mpa ke ntse ntho kgolo ka banya hlole mosamo mona na fela mpa halo go bala ho ha jarile mentswa di jarile ga nne ta go beseng ke bohlaswa ntwe o buisa ga mo re mona matatie
0: a go utlwe VN ena e tlakile ba ha go kwile ngwana go hlelang le ka morao ka mona
5: go tso go tso mentswa ke a ke ke bo ka mona ga metho ne ka mona na ngai ka nete ke ga go beseng ke bohlaswa ba ha ka nita ri kha kha ka nete
0: ai ja go ya titebo u kwa le yena titebo e monate ha ka kang Hello.
6: Bitu, hela roikati le kae?
0: Re dei.
6: Ke mo kholom ko ene le Manuel Harris metse ma kholo ko eng ke hela bana. Koriene ke jere ke le ka mona ka truck stop ya route side ka mona. Ke sa phomotse ke a hola the kon Durban o sa sa ke tswa ke ra ke tshwere ka diphaka phaka ka nete ke ke jarile ngwaneso. Ha ile koriana.
0: Ka diphaka tsa mokwena.
7: Hela o sentswa ke. Ah go gana ke dire ke ka mona ka madi khila menzwa ke. Ja ja. E ga di ka madi khila ja ja menzwa ke.
0: Ja ja ja ja nda du. E ri ja ja. E ka go batla o tshwela ho nna. Khotso menzwa ke ke.

seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.

0: Hasimohe ke le bile hlele ga tempopo ka mpho yenu ke ke le butsi le boko so le yemi velo ka ha utwile ke metsotso ya mashwa bidi metsoro bompe le hora shumele na le metsoe mbedi e ke ke bone fela gona ke ya hokae hona le mo ke ya nteng ke bone wa tseba tshebeletso le sedi e ka mona e ka mane e ka mona ge le le sedi ga khufasela ge le sedi ge ka monana ka ho se gogane utlwa
1: Sekhorani Entertainment and Projects Mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgobela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebo se kgobela Spoonowa Ayanda Ntanzi Koli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White. Tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
0: Ge ka tikiti sa le ha jwale o ske wa iphumana le kwekwe mona ya morao e sentse e tloa ka sepulo. Re ipogotsa ha o le jena ebe e ntse re fela ngwe tlwi ra ipogotsa re ke keng ke le kaota hle banna kapa o kae le kaota ke di mmone bodireng ke mmona motho a itsamaelang a le mong jena a itshwaretse koriana ya hae a re o batla rato le jwang ho mpo kgotsofa o bua le bana ba tla tshwa ba ntse ba tshematshema o sa kgomne o sa le mane ke letsetse o sia ka gona ka tlong ntho e e baleyang ka mo o e batla ka ntle monnaka he wa jonasa o ne o re jwale o batla o mo lokisetswa ke mane

Ke nnete lesedi FM ke molelo mamedile na la re mmogo gosane o tlo kopana le dikeledi magazine o tlabe a santsa o nka ka nnano lena la re mmogo gosane o fitlwa goreng ya borobedi o fitlhela goreng ya leshome le na le metse medi nna he o tsebe mafelo a ka a beke sentse ke kalelela o khufasela ke etsa je ke tla pitika ka sikisike fa mole tšhele gale ntho e ke tlabe ke apeka ga ke tsebe ke bona ke tla hulang ya kobo ya matala mamedi nate felatlhe le mo bang ke mesebetsi e ikgethileng go ya ka mabaka a batho ka nnete le lona le natefelwe ke meketsana eo diyang go yona be bang ba tlhagetswe ke mafu sebetsang gantletle ka tlhompho le seriti go bano ba seng ba ile go thwelefua le nanyewe tshelang mobu la e ba le seleloko a lefu a letsetsweng ewe e ka ebale ke ngwetsing a dite setumo sa matshega la a sena tšhelete ngwane no a ke mo rata.

0: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu go Lesedi FM.
1: Ho fela o le jwalo metsotso ke medi bosekeng ka morago ra ya leshome le metso e medi. Momamedi dumela hle tsholo le o ka o ke lebitso laka. Lenana o ke la re qhuba bosiu tshebeletso ke Lesedi. Ntswa ke motlong re lebile hle ngwana mme o tswile ha monate ka mmino wa Koreana. Ke se ke le teng he momamedi wena tshebeletso ya Lesedi. Dumela hle monga feme, dumela hle ba ngotswalwa ka jeno hle mahlorolo ke yana hle tsatsing le ha o latswalwa ka jeno. O be le letsatsi le monate ka nnete gapu-gapu ya mahlogonolo tle o keteke ga monate. Ke a tshepa mane mo gore batsosang teng go na le ba tlanneng ba ke ene mone ba re jetse gore na ke bo mang ba golang ka jeno tle go tla ba monate ya golo. Ga re tlose tabena mona e RQB re ise goreng ya bobedi o seng ga ke tlabe ke o sia matsonga ya motsho moratiwa Mzakhe Kachela ka lenaneo la ditheo dikalaneng. Gona jale re a botlhoba bosigo bona mo mamedi. Le monga phofo a tsholo le ukauke kgwedi ke a lwetse e hlola matsatsi ya 24 tsatsi ke la botshaba mo medika jeno hle ntho dingata tse tla tseng di etsahale lefatshe ka bophara me bile re tlhokometse gore moporesidente wa naga ena ya Afrika Borwa o tla ka re qi ka bona ka bo Eastern Cape ka mona tsatsing lena la botshaba Heritage Day. Tsatsi lena le ile la ka gale kwana ba sa le bitsa bo Shaka Zulu jale ya bantho ntse di fetwa ba le bitsa ka gore ke letsatsi la botshaba. Dumela mamedi tsholo le o ka oke Lesedi
2: FM.
1: Ke ne ke tshwajwa go ba monna
3: sena se matshwago a thata sešhekwa ka kepipakeng tsa mafika le majwe
1: mmolabolatlhela
3: la ke sentse ke mathake baleya

le o Malitemba Flash Korte sa Wave Rider le se di mothabana. Mothabane tsholo eh? Thank you papa. Papa le metso sikena yula hantle ho le shome bo sekeng ka mara hora ya le shome le metso medi. RQB ho le se di FM. A le monga phofu. Re ya goreng ya bobedi. Abe di tlhara metso se dula hantle ho e mashome ya mabedi a metso mehlano ka mara hora ya le shemele metso medi re ya batsosa a nomoro nya 086 000 3084 kire ke 086 000 3084 WhatsApp o ngotla ngola ka pa o tla romela voice note ho 079 758 5066 079 758 5066 o tla tsapola mono he ngwane so hle re ke rutlo rena o tsosa bomang ba bararo fela ka mabitso a bona o ba tsose ka mabitso a bona se ke ile ka bua hle hore e bang hona le a tswalang ka jeno hle e o tsebang tsatsi e le tsatsi le haela tswalo ka jeno o tla ke o re tsebisa rena ke mang hle re ke rutlo rena ha o molakaletsa mahlohonolo o reng ho yena motho enwa ya holang ka jeno ke ka mogho ditaba di leng ka teng he mabidi. A tla tla metso se dula hantle ho ya le shume le metso mhlano pele re fitla ho renya pele tla ke re shebe rena history e reng ka di 24 tsa September re tla ofa di taba tseno ma medi metso se le shume le metso mhlano ka mara ho ya pele re tla kana sehlong sa rona sa letsatsi e se se khutsanyane se monna di tsena ro tla o tle re tswe re feta e tla hle re tsama jo le happy tsa rona ma utwa mararo ka jeno ma medi e re ba tsosa re shaba history e bile re ba le sehloho re tsamatsa mafela jwalo ho tlaba monati ya holo neti ya sala ntholi ya tsala tsengata ka jeno e mo mamedi ke shokome ke hlokometse hle hore e bo maspala le mekhatlo mengata ya di taxi ka jeno mo mamedi e hle ba tshwarane le taba tsena tse bohloko tsentseng di etsahala ma o temba sa di babula uang ka sehloho re le ra utlwa taba tse bohloko tse etsalang ka mona ka e khuruleni hle taba di ya ka tsatsa mahantle ho hang he mo mamedi wa tshebeletso ya le sedi ya le hotla tswa ga dithapelo go utlwile gore go tla ba lengwe ka mona ka bo Fixback e go utlwile tla ne ke mametse le Sedi FM o se mona e ba tshege modula studio.

Mdudu ne ba tshwere mo dula studio ka re ntho di tletsela ka feedback ka mane ba bua le ntate ba ine menyatso ntho di letsa zama hantle ka nnete ne ke hleke mametse ke ne ke hleke mametse re na ntho di tlahle ditsamatsama e jwang ho tla tshwara ditaba tseno tsa ho ba tsa ho nena taba ya gender based violence re le ha re tlweleng ho nna re ntse re hleke fetsa hle e ke utlwile mosebetsi o tla qala ka hora ya leshome hoseng botlaka ntle setšhaba taba ena ke taba e se monate ka jeno e ka e etsagalang go the ka NG Kerk Mekgeleng ditaba di tlatlhe di etsagale jwalo go utlwile gape ke kakae banna ke kakae ka mona ka Bellfontaine le teng go tlaba le mosebetsi o ntseng o tshwana lono antle o tla qala bogoreng tsa bo borobong seng ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng go tla boela go tshwara taba banna ai ke utlwile e kare go tla chesa ka mona ka nnyeng ka e ke tla utlwetsa kare go tla futhufuthumala ka mona ka bo ana le ebitsa ntho yona o tla ba ka bo honey park ka ka bo honey park ka mona go tla ba monate yagolo o tla ba monate yagolo nnete ya sala ka Welkom ya o tlwa o sane e ke utlwile ntho di a etsagala ka mono go tla bo tshwere taba tse ngata ka mono ka nnete e le tsona tsena tsa bo GBV gore tla di fele ke utlwile taba tse jalo di tla ba teng he mmamedi ga monate jwang utlwile mfundisi maine kae kae o tla feta le ena mono go be monate ya golo ka nnete go samaise ditaba ga monate ke yona ntho eno mmamedi ya gore lefatshe le eme ka maoto le re go lekane ka tlhekefetso ya basadi le bana go lekane ka dipolayano Una que você nova, rolê seria fé.

0: William Sejake, Holy City FM, Mahlabo, Nakina Yo Morena, Emma Shimama Bidam Sisletz, Miss Sujale Mamedi, Kamara Hora, Yal Shemele Mesumedi, Reba, Reba Koba, Suwana, Harabaso, Serker, Rutornan, Tosarna, Samajuanga, no Sam, Eric Telegam, Eric Telegam,
1: Subana Baratella, Denzini, Branfoto, Hono Efa, Mampo Pibet Lemi, Yalewan Tatua Kabatue. A re khobeng busibu le bone ke meme ipone ka mona ka Bethlehem bo hlokong thank you ntate
0: meme ipone ke a leboa
2: ntate tsholo dumela ha ke qhobe busibu le mme malibitsa ka simonye western area ke qhobe busibu le mme
3: Ke ha ba tso go se a ba tso sa ke mo taung thiti amos ka mona ka petsa na ritz
0: ndade ere rutwa mo hlobo mme o hopotse mo
2: e mama hlatsi ka potjo strum
0: oh
2: ke qhobe busibu le ntate tshulfelo zitikelo ka motse thabong welcome bana ka ofela ba qhobe busibu le nna mamrena maloka simona son 5 tavernj tatanto se tsholo ke o ratahle
0: ke le wile mme a re utlwe mong ka kwa
4: ke tsosa sabata tshedisi ka versus brone le gauta mavuso ka sosolo le tshedisi bokeng ha batsoa ba mmele mong a phofo ke nang ke hlomedi ka for wisdanko
0: a re leboe
5: tumela hle ntate tsolo le bua le bothata mahala ka mona ka Carltonville kopa o tsosa bana ba latelang ke nkgono ma Maria mohale mane thabatso qwaqwa nkgono mojatso hle mohale mane thabatse o qatla nkgono mmame mohale mona thabatse o qatla qetella ka nkgono dineo mohale mona Natal spray ti Gauteng ke a itebohela ntate
0: ntate ke waka e fatshe ya kakanye
6: tsolo
0: nale
6: nna ke tsosa bana ba ka thabo dithibogedino
0: kwalanga diyo haletsa voice note
6: le molekane wa ka Caroline ba lo ikamala ka
7: Khotso nda tesolo go patso sa mme Maria Majwang ka mane ka Rispaka
4: ta bagolo ya ka
0: o etsela go bua o ga e mothila tate
7: e be ke re mme mamoloi ka mane ka medal cup ka diplasing qetelle ka morena wa mapeteng ka mane ka taung bona ba tswa ke ntate rampa John Tsimile kwa mafeteng ha patsa le soto pela di bonela la fanro
0: ndate kwa
4: monga phofu ke tsosa le tracker de tra a tsowe le masentle a tsowe ya batso sa ke se foga se thola ka senekane
0: megele wile e be re tla utlwa mo bana ke utlwile e fatse ya golo e ke ke utlwa hala go hang
5: khotso ke tsolo ba tene ka
0: nare
5: e khobe isuli me efa e re skeme keme e be ke tetela ka Thabang Kololo ke moruti NJ Kololo ka Wimbeke ka mona
0: re le ba moruti makeleketla mo
8: no re nda demo nga methe
0: nda dehle
8: o phele hlase ke phetse ke tsosa ntate Bishop Molefi le ntate Letseba le ga bona ke fuwe yena o maluti mane bana ba babedi ba mane dikamogeng ke gorisang dikamogeng mona matatie ya leboa mongamete na lo gopola ko lebese
0: o tsondeo Dada ke a leboa tle ke kopa go tsosa mabandla mabandla Nakane Thami Nakane ke qetelele ka Mamosa Mokgethi ba tsoswa ke Shwalibe Nakane o ka mona ka Top Fontaine ya maplasing a Brandfort ga re leboe tle mohlomphei wa ka ga re utlwe ka mona
9: ka kona ka Spriti o tsoswa ke osuwa gae ka mona ka Carlton Field ke ra tsoa masebelelo ke heritage tsatsing lena ho se tsoa ke tsebe
0: mme ke la bohle ke kopa ho tsosa dimpho ruoi moleboheng majwang le manana maikhu maikhosho e ba tsoswa ke pitruoi o ka Welkom o Thabong ha re lebohle mohlomphei wa ka o tla ba monate ka Welkom ka moo ke le jwetse
10: ke re kopa bosibu ke kopa ho tsosa nono Mokoena ka ho la fana keng Flora Kompi, ka Gauteng. Alice Sebeho, ka Mpumalanga. Batso shaki pulani mudisa di fika Freedom Square. Thank you, Papa.
0: Amanate, Mama.
11: Dumela ndetetsholo ntse ko mamese ka SABC Plus app ke le msebetsi mona Fixback ke di ho morabane ke kopa ho mathela ka mane ka Peter Maruspech ke tsose a leta fusi msuludi ke ka mane ka kutlwano ke tsose mhampe molato di tsetelle ka motsitisi marobe ka mane ka Senegal ke re ba tswe ba mamela ndetetsholo ndetetsholo ha re ye ho re nya bobedi ntse ke na le wena di ho morabane Fixback Tango.
0: Robs and Robs.
12: Mungabubu, piraji bizi.
0: Ndade. Uhula,
12: tapiru munja, kabulomu. Iwiji, chosa iwalu, ikulewusi wile, ndati chukuloka steke. Kikatelega ndati buliji, tamu nyaje manimu, fati, buri kimwelezi ya go gobela la letsho
0: ndate ke le bohle ke tsosa morena wa makweteng gauta mavoso le nthabiseng simama ke me masimama ka mona ka ramolutsi Phil John Scroon re rutle mona
13: go tsone tate tsholo ke tsholo felo se dikelo mona mo tsethabong le lokomo ke qoba bosiu le me mamarena maloka a sudula zone 5 Thabantsho ke qobe bosiu le me mamoloi o dula dipelaneng ke qetelle ka mme Esther Tshwaela o dula mona mo tshithabong Welkom ke a leboha ntate tsholo kgotso
0: ntate kwa
14: ela kgotso ntate tsholo
0: ntate
14: ya mana re qhoba bosiu le tau ka mona sollo mo tau ka mona ka sosolo ka mona ka patrola ke bole pap ke baxi ka mona ka sosolo thank you ntate tsholo
0: ntate hle Bishop Lechesa o ka Hoffman matolong Mount Fletcher Bishop Mohauntai o ka Roma Lesotho mofumahadi mamphaphathi sekake yena o ka Pretoria ke ntate nthwa bohlokwa sekake e o kwadinyane mane segalabateng re a leboa hle mohlomphei wa ka ha o tsositse batho bana re kutlwa ka mona na ho etsa le jwang dumela hle
15: Ntate tsholo.
0: Ngwaneso.
15: Ke batla ho tsosa ndale kuputsa ka mona ka kuwestata. Ke wele ke tsise la sithile le mona ka kuwestata. Ke ketelle ka sa itse ke kwale o ka mona ka kuwestata. Ba tsosa ke ba tsia se tsimane. O tsona mo ke mona ka kuwestata. Le le bua ntate tsholo.
0: Ntate ke le bua ho lo hle mhlomphe wa ka.
16: Khotso khotso ntate tsholo o jo ntate tsholo a yo go ntate tsholo. Ntate tsholo ke tsosa a je mina mkoena ka grand stat ka mane ibile o thewetse control o nya di ambulance ke tso selele bu mkwaledi kana ma di Frankfurt ke tso sele mamkholo aka Esther kana ma di Frankfurt ke bakhani wa di ambulance ba tso soke khanye ka tiso kana ma di Frankfurt
0: Ntate Mohapinyana o ka mona ka Rustenburg o tsosa Madaiki le Manapo e ka tsena le Malfetsane ke ba ha Magele o re batsuwe batho ba nohle o ntsa ena le bona. Ntate Tsholo hle ke kopa o tsosa mme wa ka e leng Ntswaki Nhlapo le molekane wa ka yena ke Gamadi Mothupi bona ba kopela ke Birthday Girl e leng Mantja Moloi. Happy, happy, happy, happy. O ka mona ka ha ke bona we what's wrong fella he o ketika monate hle bona ngwaneso tate tsholo hle go pa o tsosa tate Thabo Makume e ka tle hongwe le abuti wa ka ke ntate Makotsimung le Mangeleng Mokwena o ka le sothule ribe e ka mona ka dinuko ka mona ha ha mashedi ya ke nna Mapula Tshimong Katlehong ha re lebohe hle ngwana mogenaka e mong ke yona hle o re o kopa go tsosa mana ba latelang a Steve Cien Rasta ba tsoswa ke o tsosa Steve Cien le Rasta ba tsoswa ke Tshidiso Monyatsi o ka Melodi ngola Virginia ha ga dawe re a leboha ke tla ka mohaleng ka mona hle dumela khotso
17: ela mwapo
0: ndade
17: ee ngaka Mokwena ka mona ka bolata thabadi mo di thabadi matlo o go kire sekola nyane ka mole ka lahlolwane ke re morena ga ntiba ka mole ka mokimba le ka mole ke re matshiro a le go se ka la gatsana tangi mo ngapo
0: ntate ke le buile holo hle morena ka ha ke utle ka mona rena ntho di tsamatsa majwang a eh se mona tsholo thebola tlase mona team na ngwana
18: tete tsholo dumela
0: mme
18: le mo le bo hento men ka tumo le Paris ke kopa o tsosa o sintibing tibi mokanya tsika Melody Virginia si thati se ba hlema khetha ka Melody Virginia se bulela le ballo ka vipe na re ke le bo ntate tsholo bye
0: mme ke le buile holo hle le se di dumela
17: kwena e
0: dadi
17: a gore ke tlo bona mrena ka ke tsene ke me ke le fatlalang ka mafatlaneng ka mona ke re thane mo le se o ke man ro di porto man ke ka tlo ka mpho mo raro ke ka mare le ke man ke ze ke ze ten a ke mo sho pon da raba a ke mo mo siu ba twa mo di mo ja le ba kwina
0: nda take wa ka dumela hle
17: tsholo
0: dare
17: Lucas Souta bua a gore ke batso se ka mana ka monyakeng ka mana ke tsosa bachana ba ka babedi ke se se tshoute le tiang tshoute belt fountain mona ba ke tsatella ka makhalema wa lekhosi ke a ntse tsholo
0: ntate ke le buile dumela hle
18: dumela ntate tsholo le kae
0: ke phetse mmele kae
18: ke phetse go le mole bo hand ke menka tima le Paris ntate tsholo ke go pa go tsosa o se se thati se ba se magetha ka Melody Virginia ntibi ntibi moganya tse ka mo ka Melody Virginia sebolelo le ballo ka tsebeng ye penar ke le bonde ke tshobeng tso tle monate bye
0: ke le bile me wa ka khotso
19: nna go fo khotso
0: mme
19: nna go fo re ke matshela western area mole ke malibisa ka western area ke yo go khone ma mthimo khulu office ke ka tele ka Denis Khadi kona ha e mona ke mama tsatsi ya mo ntsana le bona bogolo ba tsile mo lapofo re ke tswae danko
0: ke le bile me khotso
20: mwana ntate
0: me
20: ke mme mo mokadi ka mwana na ka pali tsuri ba betle me ke kopela ho tsosa wane so ma tsaisa ka sori tsileke le mogaka mkhambi ka mwana na ka pulotong be betle me ke hantse ntate
0: me ke le bile a holo hle khotso
21: Ee le kae papa?
0: Tele ga nna re.
21: Ke nna mzika mo mama Fubedu, ke tso sa ba e ke tla bua ka bona ba dula ana mona mama Fubedu. Eh na ke Chiko Mokwena.
0: Da de Mokwena. Da de. Ba go kwa le se a le moya hle ndatwa.
21: Ho tsena
0: le mathata mo mama mme re ke swae. Raulo tshena hekela tempo sibina tsebele tsungela sedi metso tsungela le shomela metso robonga pele re fitla o reng ya pele RQB le mangapofu mphosibina

0: lefuba ka bona hara di chaba chaba.
1: Ntiseli po eso, ntiseli di twaido tseso.
2: Ke molelo wa botle. Ba baholo le ba banyane. Ke le sedi FM.
3: Tsho mo sutho ke bo hlase mba ha bana.
4: Ke o taba bana ntse ke bua le mogotsi ya ka bona bana Edwin Magage. A o gages, a o sore ba le ga la go ngwana ka. Lo bo mola man, ke bisiwe. O bela tsholo ke go bala jwa ngwana ka o thewetse ba ntse ko ma metsi mo. Ke ntse ke bona lo gona. Ya tsa tsidira le tshaba na o tla go tewe tewe ka kae. Papa de metsi se ke le bula hantle ho le shume le metsi bo hlano pele re fitla ho reng ya pele ke itse hana go e fitla mona tla ke re shebe history rona e re be ya kae ho la mashumi a mabedi a mtsimi ne go dingena ya lwetse. Ah we re be ya hona mona ho Heritage Day tsa tsilena la botshaba. E ya mamedi selemo le selemo ka di 24 tsa September Afrika Borwa e keteka letsatsi la botshaba. E mona e kenyeletsa ntho tse ngata, e kenyeletsa puo, e kenyeletsa nka e be ya jwang ka Sesotho. E kenyeletsa botshaba, tsholo e kenyeletsa dijo, hona le mmino ka hare ka mono. Hona le dibaka hape tseo batho ba ka ditšhakela mo mamedi ba lo sheba ba lo ithuta o mane hona le dibaka tse fanang ka histori rona baka sena ha se tla ba tjena ha se tla bitswa tjena mabaka ebile a feng ke tsatsi leo he la botšhaba mamedi lena le o re le ketekang ka jeno mme hangata mmuso wa tswa le ona o lo fana ka puo kae kae mono ha e sa le taba ya ya go motho kwa mokgatlo o feng ha e sa batla mokgatlo e se batla batho ka kakaretso gore ba keteke letsatsi la botšhaba bona bana haena ya Afrika Borwa go tswa fela gore na motho o dumela tumelong e feng kapa o botšhabeng bo feng re na le maZulu maXhosa baSotho maPedi baTswana o tletse mefuta ena ka ofela e batho ba keteka ke lona tsatsi leo he mo bamedi la botšhaba Heritage Day ka jeno tjena he mona Afrika Borwa ha sale lentse le hopolwa tsatsi lena mo mamedi wa tshebeletso ya le sejwa le motho mong hanze ke bua bua mona ntsa re ndate tsholo ntsa re nna hanza re ga re bo shaka zulu ho etsa la bua ngi e ya o ne ya ihle ke tsholo ba lo ke qala mali ke a khola metso tsungi medi me ra ro ka mora hora ya le shome le metso e medi ihle ke batla go gukela ona tabeng yeno ya ka he mo mamedu handle letsatsi le na pile kwana ene ile letsatsi la shaka ene letsatsi la shaka le na he ngwana mogena se re mba go tla dintho di hlong fela se re le go tla di hlong mona re feta e re ya pile 24 tsa September uno thiki King Shaka Zulu na go nyana o feta kwana yo le tsa 25 wa mona re tla mmusongona wa batho bohle ya bantho di a fetwa le go thare ha re le sebediseng le lena la botšhaba ke ka mogodi taba di leng ka teng ya mamedi wa tshebeletso e kgolo ya lesedi go tla ba jwalo go tla kwa godimo letlase batho ba tla apara meaparo ya bona o ya ka mokgwa motho a batlang go apara ka teng e batla o tla bo moso wa kgomo ntate go tla tswa fela ba o tle bo morepo ba bang ba tla o tla bo ditsheya ntate go tla ba o be haholo ka go tswa fela gore na o latlhela eng ngwanaka ba bang ba agela sešwešwe mona ba agele kobo tsa Sesotho ntate tse mabitsobitso dikobo tsena di na le mabitso bo le fitori bo le fitori ntate go o be haholo go na le bo ropesa motswetse go na le bo thinya monyako ke mabitso a dikobo ke mabitso a dikobo ga nnete tsa baSotho go tla tswa go wena ngwanaka e mogonako le go tla ka merithwana ntate go tla ka di-short ban ke re ntate go tswa wene mo tla kenya sibalanko tlo mona ya le kenye mono sibalanko la noko tsholo a kenye sibalanko tlo mona go tswa fela e mo tla kenya masiba a gaka go tswa motho o na o tshwereng go tswa fela go na o tlo ikgabisa jwa ngwaneso ba o tle matsoku he maramana e ba takatake ka hodima dintshi ka mona ha ke tsebe ngwanaka Edwin Magage gore na wena o tlo tabotabola dintho jwang ka jenje tsatsing lena la botšhaba ese mana eseng le nna ke o tle ka kobo ga ke tlhakanyeng kamo tlele ka modianyewe kapa ntse ke re nna langa bavuso go le Sedi FM Sunday Blues.

0: Dino Hambo, Holy City FM, Metsotso. Ke ma shume ma bidia mo tsimedi bo tsekeng ka mara o raya pele ha ke rute mo ma bidia rona ha o ke na se hlong sa rona o renga jeno e re ku tlo rona e beng wana me o bua ditaba tsa rona kwano ka pa o etsa jwang o gomeletse o nthumeletse voice note
1: dumela ke bala ngom tshilo le ka nda le ta go ta go ta go nda le e u tsa putse tsa thata mo na kara kara bo si ngom tshilo ta go nda e di thata mo putse tso di utsa bo si tso
0: mabedi metso sukena u dlahantle ho ya mashome a mabedi a metso medi butsekeng ka mora hora ya le shomela metso medi a go nka rabehle mabedi motho ke na wante tsetsa ka kwano ka mona ere hle ke ya ho yena hotso hle
2: mngapo
0: da did me
2: ya well a tsena ko bisiani race matter ba go kwa tsikwa ranta
0: wana
2: na tsi tlo ngarata aba ga itsa motho ho bonne pora motho ho ntate le magheu le bohole a ho ntate ke mo na ati tsewe
0: e ba ong kutlile hantle ke itse ntate
2: oh ya go ya go hantle ntate le ke na o ke gara go ba ta fit sa ene go bolela tsa ba tsebe
0: ntate
2: ke le ke na mo tlo e ka o re bata ta ga ta ba ka ha ka sa ene tile ntate
0: ba e tsa jwa ntate
2: o re ha ka sa ene nka rata ha ka sa ene tile go bolela tsa ntate
0: eh
2: re di bua ka ka ka ka bo ka bo ho re ntse a patombo ho ntse
0: oh
2: e ya ba nka tsapa ka patombo ho re batho ba tsaka ho patombo le bo ho re ma ke unda
0: ke le wile nda twa e ya nda
2: so go to nda
0: ndade
2: sorry ke le ke
0: so go ma be di khos ana wile ka jwa le motho yena antsa o ta nthotsa panya panya ka mana mashumi ya mabedi ya metso mene tswale ka mora hora ya pele tshebeletso ke lesedi ke ntho eno no ka e fitisetsa letlobong le letjha hle mo mamedi go bona ntho ke yena ngwanaka ntho ke yena ntho ke yena e nga gageng o go no e tshage wena mono o ska ba etlwela khotso
3: e mo bubu
0: date we
3: khotso ntate ke ba be jafita ka mora ka hutse
0: ntate jafita
3: ja ke nanga nga u tjana ba hona ntamu go bela ya le bana ba bona ba tsentsa sa sutu
0: eh
3: e ya da de le tshe ka bon kwa re ntse ke ka di bon kwa re ke tshe go tshe go ri tshe
0: o nda te ba ne ba tswele pile ka bo di papadi tsa sutu
3: tsa sutu nda wa bona te mokalo
0: e ya nda
3: ta di nda de ye ke le wile
0: nda dagle wehle inda deja fita inda deja fita mashume mabili a mse mahlano ke metso tso ka mara hora ya pele mo mabili nna no ke la re qhoba bosiu lena le hore leng holona ke o taba re be ile jwa lo fela hle se re tla u gorna wena ha o thewa le tsona o reng hole sedia feme le sedia feme ke molelwa ya ke tsatsi la botshaba ke di 24 ebile ho nako ke 24 past 1 hona jwale ha re bua lwena tjena di a tsamaelana ntho tsena ka nnete ruri ho ya ka mokgwa o ditaba tsena di leng ka di re re ke re ne re bue he re ke ne re bue re utlwa re na ntho di tsamaya jwang he mamedi o tla ngola o tla voice note o tla ntesetsa ho tswa fela hore na wena o tlabe o tshwere ditaba difeng ke bone nthwena ile ya fide ne ke bone ntwe ne batla kitle ke khutsetse mra batla tle ke khutsetse mra tsolo batla tle khutsetse mra mshana ke yena e ding he e shape
4: Bloemfontein na go fitlile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 tsa October le Seria Fama Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show melabohlano la 9 October basadi genako ya lona Kufa woman to woman. Sena sohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka Moqebelo wala 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM. Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka magete ka Sunday Soul and R&B finale. Re a kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di seba jwang o sa di tsamaye.

0: FM.
1: Ba se ba chulo, ba se ba chulo ba re ha o se mosotho ke bohlasweng ba ha. Ba chulo, ba chulo ga nnete re tlareng. E re rutlwe ka mona.
2: Khotso khotso ndate zulo.
1: Ndate.
2: Na ingarata ngwe ruta moloko o mo chaona ke ya hore ba tsebe dipoko tsa bona. Rena ke bomang. Lebaka le ke hore ndate zulo. Ha o botsa ngwana hore na ke moeng ka seboko o tla ba re ke motaung. Ha o motsa na ke motaung wa hamang kapa doko thele rutwe na o motaung wa hamang. O tla ba hloleya ho ya pele na detsholo. Jo rena ke lakatsa hore nka ba ruta go dinyena bo tshaba hore ba itse hore na ke bomang ka diboko. Rona seboko sa bona ha so roka o so roka a re ke mang wa hamang. Unzuri zile ngati rampa yon simile kwa nama feteng hapa za Lesotho pela dibone la lafandro.
1: Ndate ki utwile huna la motemu ngare liena okarata hawa kabatsiba diboko sa bona, siboko saka, lisiboto sa, lisiboko sa ntati wa bona. Ki makriti ya rifang ditaba. Tsenu hea mumamedi, ereke rute kamona hurna nto za majwa ngangena. Ndate
3: a ndate tsholo na ke tsapela di athletic ndate ke go tsaka tsone kura ne re ona ba bana ba ne ba dimela gore ba etse sentse tsena ke ke tswa ka ka di athletic nya le tshelete nya le tsholo ke nya le tsompo
1: butle a re tle mona handa de ke bo tshaba ntweo
3: nna na ke bo tshaba ntate ke tse ding tsa ntse tsere ka nna di tsile
1: hona le di papa mamela ndate ona le di papa di tseo re reng tsa botshaba bo diketo bo khathi jwalo jwalo wa nkutwa papa.
3: Okay, thank you.
1: Ndate kwa ba me di khots
4: ya go tlo
1: ndate le ga
4: ke teng ndate le ga
1: nga phetse mhlomphe
4: ke pisetse ba mona ga street ndate so
1: ndate
4: hona le di papa di tsona le bo diketo le bo lesokwana e le hore nka thabela ha ile go baka ditseba ndate
1: kwa di fitsetsa go bona ba nne ba tswele pele ka tsone
4: ka tsone ba tsedi nga o sheba le sokwana ke ntshong tsene teng empa he mara ba nne ba bona batho ba batsho ha isa ba isa tsedi tsa go
1: ha o sheba ne le taba o ikwetliso a ke re ndate a o so sheba ditaba hantle o pharalla jwale o nama
4: e ya ndate
1: e ndate
4: lo tlo bisa kelello a ke re jwale
1: kuma mezi
4: go le bona ndate
1: ke ndate mang o ga
4: ke pusetso wa nyama ka mona ka street ka mo
1: ke a le bona ndate wa ka
4: o le bona ndate tsholo
1: ke le se di khotso
5: ndate ndate bona po
1: wa pela ngwaneso
5: ha ke ke ndate
1: ke o mamedzi
5: e ndate wa kwa tswa nna bana bana ba ke le nya le le tsale ho la ndate wa ka ne ke sa e sa make it
1: How we isa pele kwa lwala e tswa le kweteng re kutlwa
6: ka a bitsholo
0: nna ne ke tla sekamela golo ka dijong tsena tsa Sesotho tsenana ba ke bona ngata ge le Basotho tle ge batla ge di lebetse ganyanyana dijo tse tsa Sesotho nna nne ka sekamela ka tsona gagolo ka go tsona ntate tsholo dijo tsa Sesotho ntate bonyeko bo lehala bo qolosi ge ke re di gopola ka tsatsi lena la 24 le nana le tsholo o bua le mora makgaba ntate
1: mora makgaba ke lebile aholo motho o re nka ba ruta gore ba tsebe go fapanya ba tsebe dijo tsa sa Sesotho tsa botšhaba gore di sebetsa jwang mmeleng ya rona e ha o di jele re ithute nka ba fetisetsa le tabana ba ithute diboko mahlokereng a mabedi mmeleng tate aupantšhetšhe o ka mona ka thaba zimbi Limpopo province fela ke motho a ka monyakeng ka mona Vessels Brown keo he o di beile jwalo aupas holesedi FM.

0: Love me for me Jamali ho le seria fema le shimele mse seletseng a kimetso so re a horeng ya bobedi.
1: Mela ptitlo mela. Nane nka ka rata hanka. Ba aba go tswa kae? Di jo tsa Sesotho. Ba ba go a Sesotho. Le hore jalo ka ho no tlo se ke wa ja o yeme o se wa khutla monyako. Ntho tseno tse kgaleng go ne di gutle jale bana ba bona jale ga o ba ruta ntho tseno o seke wa ema kapo wa ja o eme ba re na e tla bang ne nka karata ga dintho tseno tse kgaleng di ka tsa gutlela mo bana ba gona jale ba rutwa ga tsona ba di tseba and-e ba di phethase o boela re thabile mogala ka mona ka kuka stop ka giso tanko
2: maphofo ha e ne e le nna ne nka ruta moloko o motšha gore o je montsokwane le matokomane tsala heng kale ga ba ditsebe ntho tse di buang ka tsona banna mme ga ke tla fitlha dilemong tsena tse ka leng go tsona ke tla sa tsona dijo tseng tse ke buang ka tsona ntate ko disantaemana.
3: Le ga ntate Solo le kae ke nte boeleng lephallo ka mona ka lo di-station nna ke ratane ka re ba ka bapala tšheko letsoi bolebekege
0: ke bao he mabedi re a leboatlhe metsotso ke lesome le mosemetlhano re ya goreng ya boedi tshebeletso ke lesedi o ntse ngwe mametse tlhe ebe nna go na le ntho e ke tlameya gore ke tlo e fetisa ka kwano ka mona ke tle ke seke ka tloa ka etsa diphoso se ka tloa ka etsa diphoso re ke bone re ke bone na dintho tsa ka di eme jwang e ka re ntse ko tla gantle ka nnete e ka re ntse ko tla gantle all right re ke bone.

e ne le pina ya Loiso le langa mafuso inhliziyo pelo mona ibile inkwekwezi inkwe mponi mabedi metsotso ke mine re ya horeng ya bobedi re le kwala mona la rona ka jeno re tla boela re tiana hape ka gitla ka jeno ya momamedi wa tshebeletso ya lesedi le sapotepotela kae kae ke ya ditabentsana tsa Heritage Day ke sa hlaka mona ka nthonga sa hlaka kae kae ka mona sebile ntho engwe mona o tla kena e motsho moratu wa o santse a le teng ya mamedi o tla thewa le wena go be monate ya golo di ya ga mahlatsi di ya ka bohlale di boje di bosoo bane serotswana se teng jwang boo.